0: isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
3: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop
4: for all! Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: May kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot,
8: may kaupod ta ang mapisan ng alkalde sa syudad, Mayor Greg Gazataya. Mayor, good morning.
9: Morning, Mayor.
10: Ay, K5 Eljan, K5 Eric, maying aga sa inyo, maying aga gid sa aton nga matag palamati.
9: Kita mo pag dial 6100. Mayor Rico, Mayor kada aptik si mo 6100.
8: Aga mo pa kog ipakadlo.
9: Mayor, I love you, Mayor. 6100 ara si Mayor.
8: Mayor Greg. Oo. Daw na kibot kita, makita tanan ni sa social media naga-circulate ang 6100 zip code sa Bacolod nga nangin hotline. Can you please tell us something about this?
10: Yes, K5 Eljan, actually, ini siya started last year, no? Magpaminsaran ko kung anong pwede nga mahimo. If you can recall, atong kadamong atredya nga nagyan tablalay, like, atong pagbagyo, nagkalatubba ng mga poste, mga ulot doon ng mga kahoy nga ra, sa dalan, nga ang tao, kadamo sa numero nga tao gano'n. No? So, kabudlay gid kayo. No? So, gin istorya ko ang pila ka mga telephone companies siling ko may pwede sila makahatag dedicated hotline for Bacolod City, no? So pila ka bulan na discussion, then may mga agreements kagin pang draft, no? Until such time nga naka-secure sang numero. Actually, ang 6100, kwan siya, last 4 digits, no? But there's a prefix number na tatlo kabilog, which will launch man soon, no? Okay. We all know nga, kung Bacolod sa una mga chimpot, magambal ka 6100, it's the zip code sa Bacolod City, no? So, para at least it is easier for us to remember sang last 4 digits, kati 6100. Nagita talaga kami sa prefix numbers tatlo before that. No? Although the numbers are ready, but before we will launch it, pa-test ko anay tanan-tanan nga magsabat ang tao ay nabla problems when it comes sa mga assistance nga na lay down. Although almost

0: Di ba naman sa sabat?
1: Then, kung may concern ka about pag-follow up ka sa imo application for burial assistance, medical assistance, di ka balo ko na nung number nga tawagan mo.
0: Correct.
1: Ganyan, honestly, di ako recall ko na nung number. So, ginhimo na lang namun eh. May trunk line ni siya, then may mga designated persons nga mag-sabat per concern. No? So, gin-split up into 9 categories. Mag-apply ka for scholarship, for example. Mag-apply ka for medical burial for follow-up, garbage collection, kalain-lain ng mga departamento concern about traffic, no? So ang matabo sini, this is the himo. So ginapa-check ko subong ang different departments, kabalunan man sila, on the respective response time, no? Nga para at least pagtawag ang pumuluyo bala, may ready kaming solution, may ready nga feedback. If hindi may ngagaw in 1 minute, then automatically, digitalized naman siya tanan. There's a number na nagahang dira na i-return call ni siya on this specific concern. No? So, somewhat improvements lang on the communications and the systems. No? So, damo pa man mga innovations kami na pagkahimoon. But basically, we have to start somewhere. Nung may ara lang na i-ready na number. No? And then, ang phase 2 sini is we will link this to our Bacolod City Government app. No? The one which will be launching man this July. So, Bacolod Government app, if you can recall in your interview, Black
0: G. Driver,
1: Eric,
0: GM.
1: Last time, Eric, it was during the campaign.
2: Campaign period.
0: Dumanta na.
1: Almost, ari din man siya. No?
0: Ready. Wow!
2: Good.
0: Ang Katahom ni.
1: City Government app. No? So, ang phase 1 sang app is there. The phase 1 of the hotline is there. Ang next namon in the next couple of months, nga malik na namon, this time, si hotline sa app, nga kung text kaya, automatically, malink na muna tanan-tanan para it would be easier ang access ang pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. So basically, we're just doing this for the concerns ang atong pumuluyo para faster and easier and clear na feedbacking.
2: Oh, actually, ni Mayor Greg Capable dyan, ang ginhimo ni Mayor Greg sa Bacolod, kung ako, Mayor Kapamati, ikamising imong explikasyon, dakwan siya, all rolled into one.
0: Ang guwa niya sini,
2: siya na lang.
0: Do dial 911 sa police.
2: Do dial 911,
0: sa police, kaya police kakapoy.
2: Do di helpline
0: mo,
2: eh.
0: Hindi mo siya sa ulo ang number ni backup 1 to 10. Yawan ka. This time around 911, tiyari ya.
2: 611.
0: Pag magproblema ka, you have any concerns sa local government unit sa Bacolod.
2: 611.
0: My first 3-digit pa ang introduce ina in the proper launching of this number.
2: Hapos
0: pero ang pinaka last 4-digit, tapos dumdumon si code sa Bacolod.
2: Very so, good, Mayor. Very
0: ang
2: good.
0: Imo description is helpline.
2: Helpline.
0: That's correct.
2: No? Helpline siya, all rolled into one.
0: Yes. Kagang nami, ang phase 2, i-connect siya sa G-App, Bacolod City Government App, nga dira mo makita ang nagkalain-lain ng mga events, pati na ang weather update.
2: Tanan na, kompleto.
0: Pati, dokumpleto ni
2: Mayor. But may gin-mention, Mayor, may gin-mention ka kaina nga ginatest nyo subong ang response time. Ano ni siya, Mayor? Example, abi magtawag kami nga usual nga problema sa tao, basura, example lang ha. Sa tawag sa 611, may masabato sa piyak. Tapos, ang 611 will contact the iSWIMS and sila ang mag-dispatch, Mayor?
1: Yes, yes. Automatically, we will, pag, for example, may unreport, uncollected
2: garbage sa example lang.
1: Nga wala makolekta for that schedule. Then pagtawag, then tawagan na siya si iSWIMS. Then pagtawag na sa iSWIMS, mabalik na siya nga aring schedule sa collection. Then tawagan naman balik si kompleto.
2: I like that. So meaning may return call gali, may notification nga na serve na mo ng imo nga concern, makadtod sila kuno maamo ni may return call kamo.
1: Yes, yes,
2: ay,
1: definitely
2: katahom.
1: We have.
0: Tom. Okay.
2: That's good, Mayor. That's good.
0: At least makita sang ang purpose man siguro mangin easy access. Para hindi kabadlo ka kapoy sa ulo pa si tilt office ng hotline.
2: Hindi kagang ng feeling mo si Real Jan Bla nga nagtawag ka sa 611 6100 pagtawag mo

0: Nag-call back siya sa imo ka magamal. Ma'am, sir, this is from 61100. Tawag mo kay na. Natawag na namon and ma-action sila. Mm. Mayor Greg, I think it is the best thing that could ever happen to a
1: at
0: life of a
1: feel,
0: citizen.
1: Oh. Ma-feel sa mga taga-Bacolod na may dalangpan sila kung may ara sila problema.
0: May sandigan ka si G ara, permi?
1: Ha?
0: Si G.
1: Servisyong G.
0: Very good, Mayor. Mayor San Ogin ni siya
1: officially launched.
0: Officially launched. Kag... subong kay trial stage, ano naman ang inyong mga experiences kag ano ang feedback sa publiko, Mayor Greg?
2: So far internal ana yang among mga testings K5 Eric. At the moment i-open ni siya namon then
0: baha ni
2: panog, probably there are things balang
1: flood calls panog tan-a.
2: We'll give a wrong feedback expectation sa pumulo. That's why nga ang last kong agin commissioning may mga certain lang persons na ginpatawag ko. And then, I think may issue lang of the pulo ka calls, may isa lang hindi magsulod ang iya cellphone.
0: Okay.
2: So, gin-test namun kung nga amo na. So, ginbalik namun sa telco.
0: Mm.
2: And we're waiting for the feedback K5 Eric. No?
0: Is this an all telco compliant, Mayor?
2: Yes, definitely. I'll tell ko rin siya.
0: Very good.
2: Compliant.
0: Well, Mayor, this is one of the best.
2: Ang isa na lang na amod rin nga ginakuan kay 5 Eric. Kasi ang tanatana na concerns, except emergency. Kaya emergency, we have the 911, which is already launched by the national government.
0: Mm-hmm.
2: Although ang Bacolod has its own ready na yung 911. No? Meaning, may system na kami. In fact, I think we have the best system in place nga nakuha last year pa. May training nang ginpadala diri from DILG Central Office. Tatlo kabilog ang nag-train sa amon nga mga agents nga manugsabat. May system, may mga equipments, may room dedicated for it, no? So ginpalabot ko na ni sa DILG a couple of weeks ago. And we're just waiting for them nga magatag sa amon sang certificate to go live. Ang purpose naman sang atong nga 911 nga local is magtawag isang tao instead nga magabuhi pa Manila, Cebu, or din nga lugar. Ang masabat is 911 rin na sa aton sa
1: Bacolod. Ah, okay.
2: So, we have in place na siya. Actually, amuning ginuna ko gani last year, pero ako ginuna. It's just kasi simply we need the approval yes, ang DILG National. No? That's why nga, the moment magatag na sila sa certificate to go live, then automatically all 911 calls within the territorial jurisdiction
1: of Bacolod
2: City. Kita na yung masabat.
1: Di wow. Tayo mag, wala na language barrier.
2: Outside.
1: Wala na no dialect barrier, no?
2: Yes.
0: Hindi ka na magambalga magandang umaga po.
1: Why hindi ka na budlayan? Kay kisama si Basiling kasi nga may sugat ako. Diba si Kabi? May, kung sa ato niya ligay nun, may masugat sa iya to.
0: Bitaw.
1: Kali kay may pilas na to.
0: Bitaw.
1: Mo lang delikado.
0: Diyan ay ka, Mayor Greg, may 911 ang pulis. May 911 man tadi. Hindi magsamo-samo,
1: hindi
0: sir.
1: Actually, within the jurisdiction sa Bacolod, ang buwan niya, 911 siya giyapon, pero locally na ang masabat. Doon mo na siya, Mayor Greg, may matangan NIR 911. So, localized niya for Bacolod, same function.
2: Yes, same, no? Kaya kung ginagamit na itong system is more advanced na system gani, no? Before ko ni ginhimo last year, naglisin siya ako ni Sir DILG. Communicate kami, initially nag-discuss kami on the possibility nga instead nga ang 911 masabat national nga dri na lang sa aton masabat. So they gave us a green light. That's why nga nagpadala sila team coming from Manila nga mag-train. Namangkot sila ko ng software nga gamiton. And then gin-check nilang tanantang equipments. Gin-train ang mga tao. So we have all the certificate nga kinanglanon and the equipments nga kinanglanon. Just nga need lang gidanay nga magatag sila sa certificate to go live nga kung mag-hatag na sila siya na doon automatically tanan ng mga 911 calls within Bacolod City lang ya noon. Bacolod City lagi
1: so,
2: yung jurisdiction.
1: Kaya namin ito sa gid-raise nga question. Mayor, ang question ni K5 Eric, hindi magsamok-sabok kaya may NIR 911. So matabo, di basta taga Bacolod ka lang ya, makonfine ang call mo within Bacolod City lang.
2: That's correct. That's correct. Kaya nga ton, as much as possible, the faster response time, okay, the better. You know?
1: Kaya rin, nationwide to Mayor Greg, no? Damo to ang flood calls, bla? Oh, in-expectar ta na.
2: Yes, yes. Oh, so, correct. That's correct.
1: So, wala to na tonta. In short, ang 6100, this is not the only number. May tatlo pa ka-prefix number eh. No, but siya karoon, may additional pa ni Kipay Merik. Mm-hmm. Tatlo pa ka mga numero. And saan o ang inyo ginatan? O may kalendar na kamusta ni or target date that this will be officially launched in the city of Bacolod?
2: Anytime soon, K5L dyan, no? Actually, ready na. Muna ginalasin ko, hindi kuluyag yung i-launch siya, nga hindi, bala 100%
1: yes,
2: ang response ng kada departments. Kasi siling ko, kung hindi isla ready, that's just another number. What's the use of a number? Kung man bala response, kaga report, kag feedback na ihatag, no? So, i-meet ko na lang lastly at tanan ng mga department.
1: Well, very good, though.
2: Preparations. And then, ang mga tao will handle this hotline with 10 trunk lines, no? Dedicated for this. Kagang beauty, sinikiti, kung magtawag ka, ma-register yung number mo.
0: Ay, tahom.
2: System na niya.
0: Good.
2: Meaning, hindi niya madula.
1: May prank calls kina, kaya ma-identify kagid.
2: Yes. Kaya ma-register ang number mo and then automatically kung anong complaint mo dara ma-register na mo and then ma-up na siya. If naka-reply na kami na response and address ang problem, then mag-green na sa system. Pero kung hindi pa namon matagaan sa solution, hindi pa rin mag-green ang system, ga-float lang na gapon ang problem, meaning unresolved pa. So pagkalabot sang every end of the day, then makita sa in-charge kung ano nga mga calls ang wala
0: ma-actionan.
2: Address, ano wala ma-actionan, ano ang reason para ma-trace naman na ganyan balik sa mga department. So, ang may muusin is that the team, amun niyang mag-automatically check with every department instead nga iaboy muna sa department. Iaboy muna sa department, for example, sa kadamuon sa Ilaobra, base matabunan naman, no? That's why nga sinin ko amuning purpose kid kun nga why we decided it conceptualized to
0: have
2: hotline number.
0: Ang guwaeg limer do may override committee do bangko bla nga may override nga siya gabantay ko na aksyonan no kun wala. Mayor, may prefix nga tatlo ka number. Ano ayan ang tatlo na ka number, mayor? Kay kun mag 6100 ang pwede, mayor, nga may zero ang puna sa ang una sa tatlo. Pwede man. Kaya may i-suggest na kami nga number. Ang suggestion ko, mayor, nga number sa imo is 044-6100 because Mayor Greg is the 44th mayor of Bacolod. 044-6100.
1: Para dali, mga,
0: para dali mayor, maduman. 044-6100, mayor.
1: Meaning, the 44th mayor of Bacolod.
0: O Bacolod? Oo.
1: Eh, tun ani, mayor.
0: Kung pwede lang, mayor.
1: Tatawa sa suggestion.
2: May dedicated. May dedicated naman nga tatlo ka prefix.
1: Nakaready na. Okay, sige. Okay. Ang nami din, mayor, at least, centralized. Hambal sa matag palamatita. Centralizado. Kagmadasig ko no ang servisyo kung amuni.
0: I think this is the true, in this digital age, sa Reljan, nasa Mayor Greg, in this digital age, this project is literally bringing the government closer to the people.
1: Sinisalin may feedback. Ano siling niya, mangin isa ka-centralizado, madasig kagmadali madumduman nga numero para sa mga emergency ukon mga pamangkot sa mga pumuliyo sa LGU sa Bacolod. Nami, listen, thank you, Gida. So, Mayor, hulat kami sa official nga launching siya, no? Because importante dre is maplastar maayo. Kaya ni ginakonek pa ni Mayor, kaya makonek ini siya, ma-serve as the trunk light
0: nami
1: towards
0: praktisan, Gida,
1: sa nagkalain-lain ng mga government agents, government departments sa syudad. Kaya nami ni.
0: Mayor, for process of clarity lang, one final run kita sa Real Jan. Kaya kina na-mention ang 911, na-mention ang 6100. So ang 6100, Mayor, is more or less dedicated for public service. Kaya ang emergency takag pulis sa 911, Mayor, is that correct?
2: Yeah, that's correct.
0: That's okay, correct. That's good.
2: Para,
1: why siya labot?
2: Ang madumduman mo lang is the two numbers. In times of emergency, whatever emergency, no, PNP matters, security matters,
1: 911 dayon,
2: fire, disaster, whatever, 911. And then on the other hand, tanan nga mga concerns regarding
0: services.
2: Operations sa Bacolod LGU. Kitikon mga kuryente kagwa niya may kanya-kanya man asla yung mga
0: hotline.
2: Basta within the services lang yas ang Bacolod LGU and then that's the number na among amon ito.
0: May pahabol pa o?
1: Anong pahabol? Anong
0: Mayor, may isa pa yung pahabol mo ka namin na may unskin sila. Mayor, toll free ko nun eh. Maskin wala load ng cellphone, pwede tawag?
2: Yeah, kay kuha niya siya eh. Landline number niya siya eh. Landline number.
0: So toll free siya?
2: Landline.
1: So pwede ba madayalan sa cellphone?
2: Yes, yes. Kiti so, aral ka ng mga cellphone. Subong may arat naman landline na kuha mo. Pictures eh.
0: Oo, pwede ka kadayal.
1: Okay.
0: Pwede text man, Mayor. Pwede text, no?
2: Ang text, hindi.
0: Kasi ang calls text lang eh.
1: Ton, calls lang.
2: Siya niya sa app na ito ni Botan.
1: G-app. Bacolod.
2: Kaya niya voice lang gini siya.
1: Ah, okay.
0: At least klaro sa tanan siya bang
1: nami, nami, no?
0: Voice ini siya.
1: Oh. Tawag gid ka kay Pabirik.
0: Matawag ko na pero. May kiwasi mga nami, tingaw sa operator.
1: Nanood talaga. Kaya rin naman sa Mayor Greg. May kaysa ako na sa sunod yung Baynadlaw. Mayor, nanon ng update sa city licensing. Naka-report na ba sila regarding sa compliance ng AMA Computer Center sa business permit sa syudad?
2: The last check ko was wala pa sang
0: compliance.
2: Sabat, compliance from them. So may number of days na nang aginatag if hindi sila maka-comply within the next
0: three
2: number
0: days.
2: Of days na ginatag sila. Then we will close definitely their issue an closure order.
0: Ang imong order sila Mayor is sa 3 days, 3 working days to comply. So you gave it on Thursday. So subong adlaw ma-expire ang 3 days. So kung hindi sila ka-comply subong, buwas aga Mayor, may closure yung matabo to sila Mayor. Kung in kaso ha, kung in kaso lang.
2: Yes, definitely, definitely.
1: Kung hindi mag-comply.
0: Kung hindi mag-comply.
2: To other businesses, no? In fairness man sa tanan.
1: Correct. That's good.
2: Kung mag-issue sa notice of violation, kaya katunan sila nga agaw comply, no? So, once makakomply sila, wala naman kami ga-issue pa anything else, no? And then, ang isa man din nga ginahimu pa K5 Eric, in the past, damo, mga businesses bilangan nagkakadto sa amon nga may luyag sila magpabudig. No? So, may gin-set up kami gidriya nga team for companies, for corporations, for businesses nga hindi blay high risk. No? Nga kung may mga gusto lang sila i-clarify, for example, ang ila application, kulang na sila clearance from Benro. So, nagkakadto na sila sa sininga team kag ang team among gabulig sa ila. So we launched na mon do 3 weeks ago and kadamo na sa mga businesses nga na budigan, no. Okay,
1: very good.
2: Pinaka importante man is that kadto lang sila, no. Kay willing gid nga mag-assist sa pagbudig ang syudad sa Bacolod sa ila.
1: Very good. So katawag.
0: Iulay hunta isa nang gi-check diyan hindi tayawa kay Mayor Greg. Ang aton nga fountain gusto ko makita ang dancing fountains tubangan sa City Hall sa na malupat-lumpat ang
1: Dada,
0: ang
1: anong update do mayara? Anong naging promise ni bata ni Senator Lito Lapid bla? Kaya siya naging charge?
0: Oo, siya naging charge. Saan o na malumpat-lumpat may yung suga kag tubig?
2: Well, isang nagbigad nga Sabado nag-kanto din sa aton sa Bacolod si Dr. Mark Lapid no, sang tiyaza. Isang tiyaza. Hatag siya sang commitment during our meeting araman to
1: ang very good.
2: Company nga nag-uubra na they will finish it by end of August and then they will do the commissioning meaning i-dry run nila and they will definitely turn it over not later than second week or third week of September. No?
1: Although, ingagaw maskara ba?
2: Matapos ka siya. Amo na ilapmit.
1: So, before maskara?
2: Maskara.
1: Wow, very good. Makita ito ng beauty. Ang
2: government center, Kagang Plaza. Meaning ang duwagid.
0: Duwagid? Malumpat-lumpat na mga suga na?
1: Diba, tiyagang ko kang ipay, Eric, may patay, ginilagaw mo ito.
0: Mag-andar na, Mayor. Matanaw ko kayo. Matanaw ko siyang galumpat-lumpat ng suga. Kagang, kuha, nakagtubi, Mayor, ah.
1: Tanaw gid siya kuno.
0: Ilumpat-lumpat dan.
1: Now, Mayor, at least damo to di malupit na kwa subong adlaw kay Mayor. Pero Mayor, may isa lang nga mika pamangkot ko na nung possibility matunaan sa aton syudad. because of the ongoing threat subong sa mga pamatanonta, especially online games. There are studies now na nagagawa that there are games being used by some online cult to recruit young people, inculcate violence, and hatred in the society. No? So ano yan ang possibility nga matunan sa aton man nga syudad, paupod ang konseho, nga may mga games nga iban nga muna ginagamit nga pang-impluensya sa mga pamatanon because very alarming what happened in Tacloban, what happened in Escalante last day, though very alarming na Mayor Greg Zataya.
2: Well, last Saturday, nag-meeting ko with DepEd and Councilor Espino and kay CD Rebadomia in line sa atong situation sa mga schools. And then by today, we will have the continuation of that meeting. Kami pila ka mga points kami nga din pang raise nga nila namon sang data, no? And then we'll discuss that also with DSSB, no? Considering that this are things that definitely will be done sa aton ng mga minors, no? So ako yung ginalantaw ko anything makabulig sa mga kabataan nga mabutang sa safety and nila kaugalingon niya is a welcome move, a welcome development. Sometimes things might be not popular decisions,
1: correct.
2: Might not be to a lot of people, but it will, but if it will be for the welfare sang aton mga kabataan, definitely we are seriously looking into those things.
0: Sige. Very good. Compute. Nami signal ni Mayor, no? Do ari ni siya sa tupad, no?
1: Gmo.
0: Signal Nami Mayor, kasi signal mo. Notice kong iban black ka doga.
1: At least ma-feel mo ang ginatawag na servisyong G, ha? G service sa Bacolod. Actually, nami kaya pus lang dumdumon ini mga number 6100, ang prefix na naman to, kung ano na official, plus nami man kayang syudad active sa problema ni sa ama computer learning ka school, computer learning school, kay kadamo sa mga ginikanan nga nagsalakit kinang buot nila, no?
0: Naka 1 year, 1 month ang ni si Mayor Greg Subong as Mayor Bacolod.
1: Grabe nga, isipay mo ba?
0: 2025. 1 year, 1 month ka na Mayor. Happy birthday. Oo, happy birthday. Subong ni. Happy birthday, Mayor. June 30, mo buwas na masumpa ni sila. Birthday, Mayor, happy birthday as Mayor of Bacolod.
1: Nagsukat na siya?
0: Mm-hmm.
1: So, Mayor,
0: Mapa-screamy si Mayor Guru.
1: Mayor, thank you so much. Gid sa imo tiempo. Kag nidlaw mo kami nga at least makaupod kini sa program namon para makatagtas ang damong impormasyon
0: historic
1: sa Bacolod.
0: Historic. No? On your 1 year, Mayor, dari kagid sa K5. Salamat, gid Mayor.
1: Katanda, gid si Akon Migo.
2: Yes, actually, kung wala ka nagbuno ganit daw, huwag ko madumdum.
1: Huwag sa ano ka dumdum.
2: This is our first year in office. Ano ka dasig?
0: As mayor.
2: We had passed already. So, nga muna muna, nagkapasalamat kami no, sa K5. Kasi, on my part personally, ati, I continuously discuss and accept things that needs to be improved. No? Kaya kadamo gidya problema, kadamo mga concerns na ginatubang. No? As long as those are constructive nga mga criticisms, we are always open to it. No? Okay?
1: Correct.
2: That will help the administration, that will help us do things for Bacolod City, no, as long as ma-constructive yan, napasalamat kami sa nakit. We all know that you mean well, no, for our city.
1: Thank you, man.
0: Thank you, Mayor, and happy anniversary, ha?
1: God bless,
0: anniversary,
1: Mayor. Salamat, kid.
2: Thank you very much.
1: Salamat, kid.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Ikaw na ako yung way na ko yung dumdum. Ang nadumduman ko lang yan kay Mayor, at least ang yaginambal nga apps ang eleksyon.
0: Oo.
1: Tumanon niya na. Damo gani gamuno nga damo sa kuno programa. Now, we just leave it sa ato nga mga kauturan. At least yo do executive report to subong adlaw.
0: Yo chamba kag sa K5 ba?
1: Oo. Oh.
0: Kay June 30 subong mo buwas aga noon time buwas July 1 masugod sila. Ti subong gid ya amo gini ang ilang utiking plato.
1: Ti ambal ni Bergig. Ang in line sa discussion to earlier. May meeting na siya gali sa chairman sa Committee on Education.
0: Kita mo gid.
1: Standby Wilson. Kay Colonel Rebadomia. Uy, during our anniversary, Arag-iblas Colonel Rebadomia.
0: Colonel,
1: thank you very much for giving us time with
0: Sir
1: our
0: Bonilla,
1: CEO. No? Sir Bonilla, good morning. Now, may meeting na si Mayor Greg, no? Upod kay kag kay Councilor Al Victor Espino and Sir Ibadumya para istoryan kung ano ang safeties kabataan. Tingin sa gesta kung tunan ining mga games ba nga ginahimo palaagyan sa pag-recruit sa online call.
0: Kay si Councilor Espino is the chairman of
1: so, committee. So, imo naton kakipay Eric, ang ining mga research naton ipasa naton abi kay kakipay kay Councilor Al Victor Espino.
0: Pakatuod naman si Altibosaga Guru eh. Si
1: itawagan ta siya. Pa-commercial tablanay kay nangawat lang tadan oras. Ma-commercial break kami noy. Then balikan ta si Wilson ang oras sa K5 News FM Philippines last 8:34.
0: San ba?
3: Magbabalik K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog.
5: Wow.
6: 8 to 10 hours, walay bayan.
5: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Ramil.
6: Mm.
5: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
6: Mm.
5: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
6: Mm.
5: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
6: Mm.
5: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
6: Mm.
5: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
6: Nindot jud ang D3 Bio Sir GP.
5: Mm.
6: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
5: Murag na anatanan.
6: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP?
5: Mm.
6: Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio mayo ang iyong pagkatulog?
5: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
6: Mm.
5: Number one, na IMCTs.
6: Mm.
5: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
6: Mm.
5: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
6: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
5: Mm.
6: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
5: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin,
6: mm-hmm,
5: a precursor for melatonin.
6: Uy, pampatulog na.
5: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
6: Mm.
5: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
6: Mm.
5: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
6: mm-hmm,
5: galingon og buhatong serotonin.
6: Mm.
5: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
6: Mm-hmm.
5: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
6: Yes. Mm.
5: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
6: Mm.
5: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
3: Mm. D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ang akong blood sugar.
7: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai.
5: Mm.
6: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto Sir GP.
5: Unsa man dok?
6: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
5: Wow.
6: Aron mugawas ang melatonin.
5: Aw.
6: Nako'y pangutana Sir GP.
5: Oh.
6: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
5: Ay dili jud Dok Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system.
6: Mm.
5: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
6: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
5: Correct.
6: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio Sir GP.
5: No.
6: Tagpilaga niya ang tag-14 ni siya.
5: Ang D3 Bio,
6: tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina.
5: Oh.
6: Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing
9: the wives of the Filipinos.
1: Hindi no, Brian. Sige, kamulang anay ito ang panyakarinyal.
0: Siya ito nag-dolong
1: Makoy, ha?
0: Mabadminton kami karoon, kabay pa may pamahaw.
1: Tinagampag sa kagapo. Abot anong swerte nila sa badminton kagapo, Noy?
0: Balday.
1: Daog? Daog gay bomb kagapo, di ba? Sino gani kontra nila? Ah, ang kontra gali nila kagapon si Ina kag si Michelle, ha? Yung perdi mo gid bomb mga mon nga idol, ha? Ang balan talaga ka nga mapaperdi ka gid daog mo gid bomb. Sige lang po, ma. Ha? So congratulations daog si Boom kagapon. Yeah. Now this time, i-check ta si Kipag Wilson. In line ini sa mga problema, atrocities within the school. Mm-hmm. No? May senior high naman binuno kahapon. Amo na pinaka-latest kay probation. I don't know. Anong motibo nga ginbuno maning senior high school student gani? Mm-hmm. Kipag Wilson, naka-standby si Boom. Si Kipag Wilson, Bilyena, sa line number one. Kipag Wilson, good morning.
10: Mayroon agad kay Sir Valjan and kay Federic. Arikita diri sa Tubang mismo sa Sumad National High School.
0: Good.
10: Bali sa one street going sa bago nga dalan kay Sir Eric and kay Sir Valjan. So, arikita diri sa Bolo Bangot, isa ka stabbing incident ang nagluntad mga around 3:50 sa hapon, kagapon, kay Sir Valjan and kay Federic. Kag sa pagpangusisa na to, isa ka grade 8 student kag isa ka grade 7 student ang imbulbado sa ining na stabbing incident. So ining si grade 8 amo ining aton sila na biktima nga ginaligar ginbuno no sa isa naman niya ka grade 7 student. So ang edad sang aton sila nga victim is 14 anyos kay pa dyan na lalaki grade 8 student kag ang aton naman yung suspect naman isa man ka lalaki nga grade 7 student nga nagaedad naman sang 12 anyos. So pinag-usisa nakita din sa pila ka mga residente sa palibot kay pa dyan kay Sir Eric, so nagluntad ini kagapon after siyang buhi nila. Mm. Actually, waay man din siyang kadamo ng tao, like may rambol or kinagamo kay Sir Valjan and kay Sir Eric. Duwa malang din sila. Although may mga nakastandby ng mga grupo-grupo, pero isang once nga nakita ni nila nga nabunaan ang isa niyang grade 8 student, waay naman sila nagsiling ang mga bully, patubuli or ano, tema. Karon, napahingan man si Sir Valjan and kay Sir Eric, nga umabot ang tiya sinisang suspitsado thinking na ining suspitsado ang mong biktima. So sunod sa mga residente sa palibot nagsagitan pagani ang tiya ni kuno nga pakriso takamutanan igo murahon ang niya sa kagali hinablos amo ang namuno kaysa gadda kaysa Derek kag ang pagpamuno nagluntad diri mismo sa komikod kita gadda no.
0: Uy, ina mismo na
10: oh. Yes, diri mismo.
0: Okay.
10: Diri na tabo.
0: Ayos to the board, ayos to the board mga K5.
1: Kamusta ang biktima? Kamusta ang biktima nga 14-year-old?
10: Ang biktima kay Sir Valjan and kay Sir Eric, may pilas ini siya no, sa puro left kanan niya pang purso sa lawak niya. So isa sa diri sa may kilid na yun, no, sa dalumsang ribs niya.
1: Duwagit siya ginbo, no? Defense wound niya sa kamot? Na nagangguro na siya?
10: Karon ginagundala ini sa tiya mamiya ang ining suspitsado sa may police station kag dito nagtuad ini ang suspitsado kay Sir Valjan kay Sir Eric no ang pahayag si Mia why siya makabalo kung ano ang ginagamit niya sa pagbuno. Ay, during sa commotion during sa away ni nila kag duha ko no kay Sir Eric hinali na lang sa diri naging pudyot ko ay takabalo kung ano pinudyot niya diri sa ini nga lugar nga amo naman ang ginagamit niya sa pagbuno sini sa biktima.
0: Pudyot sila. Kung mo may kutsilyo na das kilid?
10: We don't know.
0: Hindi mo?
10: Why ko kabalo kung ang truck na parking habi kagapon na. No, why ko mabalaan pero may mga basura dito sa dalawang kaysa dyan kay Fetere. Nga mo na ginambal niya.
1: Grabe, subong to. Samtang report ka son, ga-live ka sa nakunako nga TV sa barbershop sa Concepcion kagalangilan.
0: Subong?
1: Puto din ni Mjan Indambla.
0: Oo.
1: Kaya gapamati man subong sa aton ang guard house sa Charito Heights.
0: Okay.
1: Kaya kadaga maglabay ko kasi gabong signal na mo.
0: Gapamati sila.
1: No, always.
0: Oh, lumayo. Oh.
1: Go ahead, son.
10: Yes, kita dyan. So, siyempre, hindi kita mag-stick no, sa information na lang nakuha lang naton. And naging pasiguro taman sa pulis. Ano ba lang posible rason? Ano ba lang posible? Ginato na ang sinisang kinagamo, sinisang duwa kay Sir Valjan at kay Sir Eric. So, klaruhon talaga, this is based sa statement sa Deputy Chief of Police sa Police Station 9.
0: Okay.
10: So, base sa iya panaytayon, isa sa mga binatang o rason is tungod ining biktima is binatudlo man nga bully kay Sir Valjan at kay Sir Eric.
0: Uy, ano
10: naman? Sila kabesis naman niya. Nakapila ka beses naman niya nga ginabuli ining suspitado kag may mga record man gani suno sa kapulisan ini ang biktima. So we don't know kung ina nag-trigger pala ang pagpangbully sa ni Secretary 7 rason kung aan napilitan or na ano ang sistema ini Secretary 7 kag ginbuno sa Kefer Elder ni Kefer Eric. But inaiya subject for confirmation kag gakwa on tag it no since nag-live pa kita sa buhay pati ang parent kag guardian sila sang biktima kwaot ang ilang side once na matutulan sa inikaro kung taga-diin sila kay Father John at kay Father Eric. But that is according sa kapulisan na may mga record ini ang graded student kag posible no, na nagapangbuli pagla kay Father John at kay Father Eric sa grade 7.
0: Okay. Grabe, nag-uso naman ang buli-buli naman sa buong.
1: Dapat ma-address nila properly. Kag-report nila sa ilang mga principal, sa principal or sa guidance counselor para makulang attention or ang parents, kung mabalanda, report na yun para makulang attention sa natungdad.
10: Actually, kay Federal John and kay Federal Eric, aray makita rin no, nag-padulong, eh nakita natin nga medyo may kalabaan man ang pila sa mga estudyante. We don't know kung this is following.
1: So, balik ba tabo, guro ka pila nga lang ba? Because stricto naman ang pag-inspeksyon da sa mga bags na sunod.
10: May security guard sila kay Federal John and kay Federal Eric na nag-check na subo sa mga estudyante nga nga nagagawa sulod sa iskulahan gid kay Father John and kay Father Eric. But ang pinaka-challenge bisa aton sa mga tatanong sisa amat sa mga security guard kay Father John and kay Father Eric, ang challenging si Mede, kabalo naman kita, kita kage, mga estudyante kay Father John and kay Father Eric, magsulod niya siyempre clear. O ito kabalo, aside pa na bisa mga ginapag-ipit sa notebook, ginapag-ipit sa libro, o kung ano ang sistema, may araman niya, mga cases kay Father John and kay Father Eric, na clear din siya pagsulod.
0: Okay.
10: Pero pagwa din,
1: hopefully no masala ang amo na nga klase mga practice kay di kabalo ka naman sa kabataan mga tanda man ha may mga abilidad pero ang reminder ta sa ila kung magimo kamo katuntuan and every action nga obrahon nyo may konsekwensya na so kuna kuya pilion nyo ang konsekwensya kamayo hindi malain.
10: So, te amo nang challenge naman sa pag ano no sa security measures ang pagsatak sa kabulutuan. Aba ni na pambili sa good tagwa sa campus ya. Kay kuha o naman pagkaga kay Pedro Jaren kay
1: sige, kay Pedro. Basi karon ma check mo kung ano mapasaka kaso gid bla pasakaan kaso ipa-custody sa DSSD ang ining suspect. Kag kun ano nang pinaka-latest sa biktima kay Pedro Wilson.
10: Yes, kay Father John, kay Father Rick, i-check na lang ina sa kapulisan, mahapit, makita to karon, agad si Kiron.
1: Thank you, Gid.
10: Kasi kagapon, we hold into custody, amay nila for the meantime, may suspect for the interview.
1: Kasi karon sa udto, madrapan mo itong imugging kantuan niya matas ang K5.
0: Oo, no? Balikan talaga yes. Karon.
1: Para karon sa udto sa program ni K5, Rick, makita ta kung ano na itong natapos sa kabugwason, no?
0: Sulsog Battalion.
1: Sulsog Battalion.
10: Malayo kita to kay Father Rick and kay Father
1: John. Karon sa 11 Mbps sa programa. Sa Sulsog Battalion ta. Kay last day subong ni K5, Rick, kung ano kayo mabalik ng Diyos ka magkalando, hindi sa katulog.
0: Hindi na punggan.
1: Ha?
0: Hindi na mapunggan.
1: Hindi na mapunggan. Ang pag kabuganaan sang damo, patay nga baboy. Damo kasi mo sang baboy ka kalamatay bukod sa ano, no?
0: Damo kasi sa
1: Kastilyana.
0: Sa Kastilyana, San Enrique, Dolid. Oh. And it's K5 that opened it all.
1: Grabe. Kaya maglay mong kabuganaan sa kamatayon sa mga baboy.
0: May ikwan pa, RSSI pa.
1: Ha?
0: Mga kampos mo sa kabangkalan sa sor.
1: Kabalo ka, what does it mean? Ang prosperity bla?
0: Oh.
1: Dapat positive niya tani mo.
0: Oh.
1: Isubong doon ka negatibo sa gakaladabo kay may mga RSSI pa ta.
0: Tika yung tima sa kabuganaan sa kabangkalan.
1: Ano na?
0: Malitsyon ka. Malitsyon ka, sir.
1: Si Wilson ka pa mati, hindi mo lang personal. So, ano rin yung opisyo yan, Son? Man, may ato ka mga sagot ba kabutosan sa inyo? Why man may igo yan? Sang,
0: si Palay boy ni.
1: Si Palay, masakam yan, no?
10: Yes, kaya mabalik. Wala pa kayo nagpa-border. Natuya si Mayor
1: Gina. Ati, very good. Ang muna
0: yan. Sige, pulit na yan.
1: Sige, thank you, Ginsay mo, kay Pa Wilson. Very good, Ginsay mo, update. At least, gimbalas mo na bumulitin dog sa... Salamat, Ginsay.
10: Thank you, Ginsay.
0: Bago jacket niya mo.
10: Thank you, Mr. Eric. No? So, importante, buhay tayo niya po. Huwag pakita ma-include sa mga natalamatay.
0: Huwag kami siya mag-inambala.
1: Huwag kami siya
0: mag-inambala. Huwag kami siya mag-inambala.
1: Thank you, gina.
0: Basta
1: lang basta ang bala na mo niya ka doon artista ka.
0: Nga hindi ka ginapuli sa Sipalay. Wilson, amo lang na.
1: Ang ako lang ang bala, Son. Niya doon artista ka, mapautograph ko. Pagbalik muli ka ron. Salamat, Gilson.
10: Salamat. Thank you, Kimena. Dari ka sa Derek. Galam mo. Go na ko din sa pwisto ko din sa
1: buhay. Thank you, Gilson. Effort, ha. Salamat, Gilson.
0: Good job, good job.
10: Ginadulaw sa ato sa Kalwa, sa MyTC, DT Bayo, pag DTX 500, ito dato sa patrol sa K5 Vincent Tralde, yun naman sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, matalagawa sa Negros, K5 News.
1: Now, sa inuhan, ta naman ang Escalante National High School sa Nabilina at pong mga libak minutos, guro?
0: Yes.
1: Four minutes? Kung mahingagaw, ito para na si Ariel, naka-standby na, no? Kakipaberik, pamalunta lang, modular, subong may alternate mode of learning. Ano na? Alternate mode of learning.
0: Yes.
1: Kaya hindi siya pwede magkanto because of the threat. Hindi talibi pwede i-take for granted. I really salute the school administration sang Escalante National
0: School. Kaya ang police nila, nga proactive sila.
1: Pati police, kag ang local government units sang Escalante. Why?
0: Proactive, very good.
1: Hindi tanya pag isugal. I-arrest ta ni dayon ay doon na identify na nila kung ng bata to. Yung nag-imo sa ni. Ang pattern, wala ganyan sang kinalain sa nagkabo sa Tacloban. And if we discuss everything based on our research, it seems ka daw is dumayara escalation of work black task yung ginatag sa ila. Basi first task ni, hindi lang first task nila is assault. Ano yung first task mo? Bahala ka na da, why duruga mo?
0: Tira lang.
1: Ha? Pantira ka. Number one, assault. Second, arson. Ang delikado na yung mang halit ka naging creating poison whatever, no?
0: And they are trying to target the youth kagambalon nga hindi ka mo manos ni kay youth ka mo.
1: Correct. Kag plus ginahiloan nilang pinsar na matamat nila at to naman ang sisam sa grupo yas ang 764 bata po bound short.
0: Kita mo na.
1: Child sexual.
0: May isa abuse. Naman nagligad nga gabi kin may gintistingan sila dito naman sa Manila ang isa naman ka 15 years old ginatake ang papboy.
1: Imagine that.
0: Hindi mo ko mapriso ya kay youth ko.
1: It's because amunang gina-program sa utok sa kabataan. Likado, check tabi si Ariel, ano matabo subong yel until when ang alternative mode of learning sa Escalante National High School. Ariel?
0: Very quickly,
10: yes,
0: Yel. Go ahead.
10: Good morning, sir. Diyan kaga Sir Eric. Agibalik ka na to kagahapon sa hapon ang Escalante National High School kung sa diin ano gipala ang plano sa ang school principal. Kagapon nga adlaw, sunok pa ni Jesus Tablino, amo ang principal sa mga tuwang pumunong-tungaal na Sir Ajan Kacirerik, nga nag-sugod sila karon nga adlaw sa nga alternative delivery mode upon EDM sa mga estudyante sa Escalante National High School matapos ang natabo kagapong adlaw sa shooting threat na Sir Ajan Kacirerik sa kanyang ni Principal Corriso Sabilino Serere Kajiljan, maghahatag gasang activity sheet ang mga manunodlo sa ina mga estudyante sa idalong sa EDM kag dugang pa ni Sabilino na nagaparayon pa karon sa validation kag investigasyon sa incidente kag mag-issue lamang sila sa anunsyo sa pagbalik ng face-to-face classes sa tiyon nga matapos na ang investigasyon Serere Kajiljan.
0: Okay, good.
1: So very good. So, ongoing investigation na dapat siguro ipaidalom na nila ni sa rehab kag delikado. Kuna kuya, kung gapamati ba ng mga LGU ta kag ipabiyari ka mga local chief executives, I would suggest why mo sa madula sa aton kun ipakakasta kag ipabantang Roblox kag Minecraft kag mga hampangda sa inyo mga computer shops.
0: Kagaya
1: mas dako ang aton mabulig sa pamatanon kung maban ini nga mga games.
0: Kay why nila balik-balikan mo?
1: Kag kadelikado, no? Bisan pa paano, husto itong ambal ka nanay mo, siya nga service ni i-delete pa mo ng app. Kadto man sa gapon sa computer siya, patuman na ito gapon.
0: Tigaling kay kung ginikanan ka, maglakat mata mo sa computer siya, kung ako hindi ko mag-plakton. Ano ko to?
1: Bantayan gid. Ariel, thank you kasi mo yala. Salamat, Ariel. I-activate na kag kumalabot na taning ginikanan sa sining bata. Blang, nagpalaptas ang threat. Paano reaksyon kung anong nanotisyahan nila sa bata nila?
0: Kantuin na lang, Bill, para sa untok ron. May istorya ta para pa-bye-bye love mo lang sa akon sa untok ron.
10: Amo na ang dako nga palangkutan nun karon ron, Sir Ray, kay kagahapon nga adlaw, aton mang nahinabi ang parents ni Jacob, Sir Jan nga si Ma'am Elisa. Sunok pa ni Ma'am Elisa, nga isa lang sila ka-cellphone sa bata nga si Jacob, kagdamo man Jacob sa Sir Jan Escalante nga iagit bata ang gintas bandan nga amo ang nag-hisit ang shooting threat sa Escalante National High School.
1: Siguro pwede man na kay tinanay natural na granting abi hindi man gidbata niya, pero huwag man sa madula sa iya kung ang bata niya lay gayan niya kag ubayan niya.
11: Oo. So, pero si Rere, kaneng nag-post sa social media nga nag-tag niya si Mayor Honorable Melissa Bibab Jr., kasi si SM Member Janet Jr., si SM Member Bertie Abukasol, kang mapipila ka pa nga mga kilado, nga mga tao sa Celsura at Silante, ang gintag niya sa Facebook post niya nga, kaneng nag-post sa social media si Gia Cecilia. Ang gin-contact sa Diyan, si Rere, ang chief of police sa Ciudad de Silante ni Police Lorendo Fajardo Apan, hindi niya makontak ang amugid nga nag-post ni si Gia Cecilia.
1: Ay, gali ka. So, tanahon ta kay Basico Palapa mo na, tunan, no? Yal Padalmi, bay, balikan mo karusod, tunan ng development. Salamat, Ariel.
11: Yes, sir, yan kag gas ni Rere, kag ining balita ginadulong sa DTX Permanent Extend Food Supplement Corp, DTX Supplement sa pagiran na kag detox ka pa. Ngano kag resolusyon sa Sagay, ini si K5 ang dapat para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: Aka gold gid man si AG Obiena sa pole vault sa Sislav Cybulski Memorial in Poznan, Poland. Ha? Congratulations, ha? Naka gold gid man siya. Wala ta tiyempo, karon sa hapon, Sports Fest naman rin. Ah, pabalas naman ta. Sa pangalan sa among President King CEO, Dr. Abiluya, ako si K5, Elgin Castanio.
0: Ako naman si K5, Eric Tinere.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag, tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
15: Ako si Jean Paul Generoso.
16: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
15: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
16: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
15: Correct.
16: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
15: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
16: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
15: Almoranas.
16: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
15: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
16: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw. No? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa imong digestive tract.
15: Correct.
12: DTX 500.
17: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
12: DTX 500. Pabali sa mga butika.
16: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
15: Dahi.
16: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
5: Uy.
16: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong kolon.
5: Mao
16: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinae. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinae ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir JP, ang normal nga pupo color brown.
5: Ah, brown.
16: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo Sir JP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
5: Munay kuyaw.
16: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir JP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
5: Wa na jud tay igong panahon Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Linero. So,
16: kininasab si Dr. Miloy saying mayong lawas ang pingan.
5: Ayaw gabusuhan.
14: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
20: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na.
20: Pag 1 month ka pin,
19: naayo na ako.
14: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
14: D3 Bio.
22: Ang D3 gamay Visio.
14: Visio
22: gamay D3.
14: Apalit sa mga butika.
22: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey!
1: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500,
1: epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500,
2: imo sa disugard sugar cane extract
1: ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
1: DTX 500,
2: garantisado,
1: highly recommended
2: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglit. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
1: Babaka sa mga butika.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Extend Food Superman
12: from Men. Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: The doctor is in.
19: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Kolesterol Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang kayo ya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
21: Mayong adlaw Dok Ramil Uy og sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
22: Mayong adlaw Sir JP, hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-mighty siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
21: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Ondok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
22: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
21: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
22: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
21: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
22: Mm.
21: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
22: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
21: Mm.
22: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
21: Mm.
22: Kay bloka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
21: oh,
22: ga-exercise sila. So kung
21: wow,
22: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
21: Mm.
22: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
21: Oh.
22: Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir GP.
21: Sobra na.
22: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
21: Mm.
22: Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir GP.
21: Oh.
22: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
2: Ako sa Jubilee,
16: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin kitistingan ako og imong DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
16: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: DTX 500.
23: Mapalis sa mga butika.
21: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
22: Mm.
21: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
22: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
21: No,
22: aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
21: Oh.
22: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
21: Mo
22: pa'y pag-address clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
21: Correct.
0: DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
25: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
24: Ipatay ko sa akong misis og DTX.

0: nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
1: I agree.
0: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
0: Mm.
1: Impotence og sterility.
0: Mm.
1: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
0: Di bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Mm, monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
1: Musto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
1: May radyo, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Mm. Unsa raman kadaghan ang sperm cell sa lalaki nga may low sperm count?
1: O ka na.
0: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
1: Usa, hay Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
0: Sama
1: ng pag-inom, pag-alak,
0: pag-sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
0: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP, ba?
1: Oh.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, magarilyo, magdruga, nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
1: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
1: oh,
0: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana.
2: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun na ito, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingon, Doc, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jud, Sir JP, kung puti ng imong

0: Ilog niya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun na mog padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise sir JP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na sir JP sa added benefits kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami jud ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najud pa naon sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Mayang adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman sir JP?
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mot jud kong feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang sir JP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan puntag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21 sir JP, pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. patay dayon ang virus. Mm. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa ditribayo sa imong selula tungod kay ang ditribayo bungkagon niya ang virus. Mm. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
4: Ditribayo. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: Ditribayo. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
0: wala natakdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa ditribayo.
0: Sa ditribayo. So, sa to pa, kung nag-inom ka og ditribayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa ditribayo. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain ditri nga naa sa ditribayo.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Na? Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Hatagan
0: kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa print ditribayo, Sir GP. Nara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat target
0: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang day ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong print ditri?
1: Wala.
0: Wala, John.
2: Ditribayo.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o ditribayo. After 2 months sa pagtay, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
2: Ditribayo. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug paha-plus ka og Santon Plus Herbal Oil.
1: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Kalami.
0: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
1: Wow.
0: 8 to 10 hours, walay bayan.
1: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko, anak, Dr. Mil.
0: Mm.
1: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
0: Mm.
1: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
0: Mm.
1: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapahuway sa imong lawas.
0: Mm.
1: Aron mag-repair ang imong mga selula.
0: Mm.
1: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
0: Mm.
1: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
0: Nindot jud ang D3 Bio Sir GP.
1: Mm.
0: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
1: Murag na anatanan.
0: Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP?
1: Mm.
0: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang iyong pagkatulog.
1: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
0: Mm.
1: Number one, naay MCTs.
0: Mm.
1: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
0: Mm.
1: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
0: Sa ato pa Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
1: Mm.
0: O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
0: mm-hmm,
1: a precursor for melatonin.
0: Uy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
0: Mm.
1: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
0: Mm.
1: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
0: mm-hmm,
1: galingon og buhatong serotonin.
0: Mm.
1: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
0: Mm-hmm.
1: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
0: Yes. Mm.
1: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
0: Mm.
1: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinae.
1: Mm.
0: Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. O kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Tunin, na ako'y sekreto, Sir GP.
1: Ha, unsa man na, Dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
1: Wow.
0: Aron mo gawas ang melatonin.
1: Aw.
0: Na ako'y pangutana, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili, Dok Ramil. Mm. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
0: Mm.
1: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Correct.
0: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
1: Ang D3 Bio, Bio.
0: Tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina.
1: Oh.
0: Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na dirigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US.
1: Mm.
0: Kinsa man Dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
1: Mm.
0: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
1: Mm.
0: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, o asa pa, importante diha, ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: nga pag inom ni mo ditribayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Mm. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo, Sir GP,
1: oh,
0: ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. We'll be right back.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Unsa man ang ga-form sa blood clot?
5: Mm.
4: Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP naa jud tsansa nga magbarani.
4: Syempre. Ga deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini mga tagak ra na.
5: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
4: Correct.
5: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
4: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP. Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
4: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kana, mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra mo pundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Maunay nakanindot, Sir GP, sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
4: Correct.
5: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
4: Oo.
5: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag o mapugngan ang grabing mga blood clots.
4: Correct.
5: Nga mao'y mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
4: Mm-hmm.
5: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag-D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
4: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
5: Yes.
4: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Mel, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
5: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
4: Correct.
5: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic o lauric acid. Si gallic acid mo endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
5: Muna'y rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
4: Dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio Overplane D3. Wa na po tayo igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. kayo'y mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
7: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tanjud kayo ng akong blood sugar.
1: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
12: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: T3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Kapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiil,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa Migo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte! Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: TTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: TTX 500.
2: Ako sa Jubilin,
3: sobrang kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin kitistingan ako og inom TTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 95 na lang.
1: TTX 500, mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
10: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Rosanne, bau, akong ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
14: The best place to shop for all!
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang immune kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
6: Correct.
5: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
6: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
5: Common nga allergy Sir GP na sa pasayan,
6: correct,
5: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
6: Delikado.
5: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
6: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
5: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
6: Dili ka ginhawa?
5: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
6: Unay kuyaw.
5: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
6: Pusto.
5: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
6: Mojo Doc!
5: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C Sir GP.
6: Oh.
5: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
6: Bitaw sa?
5: Abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C Sir GP.
2: DTX 500!
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 500, tulong kakapsos sa buntag, tulong pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
5: Kunay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o Mighty C Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
6: Husto.
5: Unsa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber. Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
6: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugar cane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
5: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong iproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
6: Correct!
5: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
6: Bitaw sa.
5: Kaon pa jud ka? kay lami.
6: Oh.
5: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong mga lihok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Mil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag kininasab si Dr. Miloy, sing mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
5: Mighty C! Mag Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gaa. Gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
4: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
5: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
4: Uh-huh.
5: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
4: Uh-huh.
5: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 sir GP.
4: Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man ka ana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, kung unsa pa man diya ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
5: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
4: Oho. Unya, iya kinigi paubos ang stress atong atay.
5: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
4: Uh-huh.
5: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
4: Muni gwapo.
5: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
4: Wow.
5: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may

0: kay back up aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya'y mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3bio o wala sa plain D3.
0: Mao na'y kalahian kung gainom ka og D3bio over plain D3. Uh-huh. Kay ang plain nga D3, dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jud kung kita ga D3bio. Muna Sir GP, nga D3bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusoho.
2: D3bio!
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga
2: D3bio, D3bio Health News, D3bio.
5: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3bio, ang D3 gamay Visio,
4: ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics!
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: JI Telecom.

0: Makapi ka sa Home Credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount basta sa JI Telecom. Sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
1: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 11 Mbps.
1: Maingon to mga suking ating paminaw. Welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuang tunumanon. Adlaw karon nga Martes, pizza 30 ning bulan sa Hunyo 2026. Last day of the month. Onya Manuel. Onya kasunod po si Judith. Sige. Sangalan sa ribok pwersa ka naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa magpanguna ni SM Brian Mordeno niya 87.9 K5 News FM sa Gihulgan. Sa naandan kinigyapon yung alagad sa Kanginan ka K5 Steve Flores.
0: 11 Mbps.
1: Sa makausap pa mayong udto mga suki nga tagpalamati. Kumusta sa ito ang mga ka-K5? Dari naman sa syudad sa Canlaon. Mayong udto sa tanan-tanan ng mga pumuluyo sa 12 ka barangay. Labi na dari sa mga merkado. No, dari sa may Mabigo, dari sa may Uptown, dari sa may Oval, maayong udto kaninyong tanan. And the same time sa ato naman nga mga K5 Solid supporters, nga gipanguna naman ni Press Roger Villando sa Oriental o niya sa Occidental, Press Mador Flores, maayong udto. No? O sa tanan-tanan nga mga K5 Solid supporters, sa mga nagapamati silang radyo, nagalantaw sa tong live, maayong udto mga ka-K5. O niya, standby kay ubay-ubay tag pag-isgutan karong udto ha. And this is based on the information nga kini makahatag magkaayuhan labi na sa mga estudyante. Kaya may gihangyo karon mga ka-K5 ang Department of Education para po dako mas labing maayo. No, labing maayo mga ka-K5 para naman masiguro ang safety, no, sa mga kabataan. Well, mga ka-K5, mayong udto man sa tanan nga nagapamati diri sa dakbayan sa San Carlos. Nga sa ita og mga adlawa isaulog ang Charter Day celebration. Onya the same time daganag mga aktibidad lakip na pud diri sa Canlaon. Onya happy fiesta Calatrava. Sa mga nagalibod suroy. Enjoy lang. Way gubot. Ha? Sige, atong tulaman noon, gipalihon sa maintingwa sa itong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga Donavisio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. O gang atong DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa.
0: 11 Mbps.
1: Ari ng mga headlines. Grade 9 student nga taga DSB naghikog patay human gibiyaan sa uyab. Samtang Deep Ed Canlaon na mahayag gadilita ng eskwelahan ning syudad may security. Balay naman sa Banwa sang Isabela giraid armas og mga bala na recover. Congresswoman Janice Digamo nagplano nga mubutang og smart district sa ikatulong distrito para sa daling report sa mga kasikas og mga panghitabo. Samtang mga mananaog naman sa agribooth, retirado nga empleyado og mga atleta gipasidunggan sa siyudad sa Bayawan. Balita nasyonal, Deep Ed gitun-an ang mandatory bug inspection sa mga tulunghaan. Samtang mihangyo naman sa dugang mga pundo alang sa security guard sa matag eskwelahan. Weather update, Negros Occidental, makasinati sa mga pag-ulan, gumikan sa low pressure area.
0: 11 Mbps.

sa makausap pa may udto sa siyudad sa Dumaguete, siyudad sa Gihulngan, no, sa siyudad sa Tanhay. Onya diri naman sa may Mabinay. And sa tanan-tanan naman nga nagapamati naman sa Banwa sang Isabela, maayo nga udto kag sa may Moises Padilla. Sa tanan-tanan nga nagapamati subong kag sa may Barangay Kabakungan, kag sa kabilugan nga Banwa sang La Castellana. Maayong udto sa mga KK5 sa 18 ka barangay diri sa siyudad sa San Carlos. Sa tanan nga nagapamati karong udtoha labi na diri sa may merkado publiko. Sa tanan-tanan nga mga manindahay, mga nagapangumpra karong udtoha, o sa tanan-tanan nga mga motorista, mga tricycle drivers o motor cab, mga pedicab driver, mayong udto. Importante, sikad ah. Ha? Sikad para sa bugas, dili para sa tuba. Abay, apil na. Padalon, padalon dun muna. Masa importante kung loaded na tulog. And the same time, maingod tuman sa ato ng mga barangay officials sa Katibukan, 18 ka barangay sa San Carlos. O niya, at mga kabarangayan naman, mga barangay official din naman sa syudad sa Canlaon o dirisab sa syudad sa Gihulngan. No? The same time, mga KK5, sa atuan naman nga mga local officials, barangay officials sa may lungsod sa Balyermoso, no, mayong udto kaninong tanan. Ang ato usa sa isgutan mga KK5, not only kining hangyo karon sa Department of Education, but as well as kining gisugyot karon mga KK5 to ban nining pipila ka mga kinibitong mga dula sa cellphone. Ano, sorry, dula sa PC. No? Kinibitong computer. Kay gusto nila nga ipaban mga KK5 because according sa ilang initial investigation, mo-correlate mga KK5 sa mga violent thing, mga panghitabo sa mga eskwelahan. Kay kini kuno nga games mga KK5, may kwani kaning kwan saning kwan gani P2P na ni sana PVP at sana oh mana person versus person. Tapos ang imong kontra, kung for example mapildi ka, suguon ka. Ang uban may ginatawag pud sila nga mga leader sa games, ha. Tapos sa games mga KK5, unsa tawag ani, kanabitaong sila mismo ang ilang leader musugo nimo. Mingon turon nga example si Carlo Biron mo ni ang member, ako leader. Tapos mingon ko nga Carl, halok itong tindira dito ba? Unya kanang kung normal nga panghuna-huna mga KK5, kanang dili ka yabag sa games. Well, makaingon ka nga, uy, kamaot, kangilad, uroy. Makasuhan panong ko, masagpaan panong ko. Pero tungod ka na yabag ka sa games, niya gusto ka nga mo level up, gusto ka nga makadawat kag mga gift, nanay mga gift, Carl, no? Imong himuon, magpataka na lang kag halo. Now, naisa ka bata nga gamay. Kining isa ka bata nga gamay nga ang mama mismo nagpost. Ang bata gisugo mga KK5 para maghubo siyang purol para magdagandagan mga KK5. Madyunon mo na. So kuningon ani sa kwan pa lang, gamay pa lang siya nga kaya ka nga ma-influensyahan siya, how much pa ka nga kung dugay na ka nga nagdula? Kay kabalo mo na po, usa ka vlog, usa na po na, usa ka gamer mga KK5 nga gapataka ragyawit. Nga kuhan ko no, depende ko no sa kuhan mo, lagi. Mayo man na inyuhang games, kay lahi man na kani mga kanabitaong games man ni nga bayolente ba? Ha? Bayolente,
unya mayabag na kabantay mo sa mga post sa social media nga naa mang gani nga gi-post mga ka-K5 nga kanabitaong ang ilahang for example gisugo sa kwan, gisugo sa ginikanan, ha? Perting sukuan mga ka-K5 uban musukol gani kay gibawian og cellphone. So nahimo na pod nga violente. Dili tanang games. Napoy usa ka vlogger pod nga tanang games. Apilon pod to na. Taas na ba mega label ni Carlo? Ha? Namay ka ng kontrolado ni mong kagalingon mga ka-K5. Diba? Kontrolado ni mo imuhang kagalingon nga kanang pawala na skalaay. Oh. Napoy uban ka niya, nayabag sugal. Diba? Mo nag-iingon mga ka-K-Fab, as long as kontrolado ni mo, ang problema manggod, no one can control. Unless, ang Pilipinas, ipakita nila kung unsay kapasidad. Kung kaya ba nato ng kontrolon. Diba? Ato nang sumpahin karong dugidugay, dungan pa soban pa nga mga hisgutan para kamudira nga mga ginikanan nga nagapamati karon basig maingon rapod mo gyapon nga buutan man akong anak, ha? Maingon rapod mo gyapon ba nga kanabitaong ukir man akong anak nga wa mo kabalo mga ka-K5 nga bayulinti na di ay kada ni masugatan nga mulantaw niya manumbag, no? Unya kung mabaslan manugid sa kauban. Amo na gingon nga dili isog. No, unya kung masamdan mga ka-K5, ang uban ingon nga victim pero supposedly dapat ato na silang proteksyonan. Once nga minor, proteksyonan gina mga ka-K5. Now, how could the government, how could the public mga ka-K5, ba? Barangay, lokal, regional, provincial, national, or even sa eskwelahan mga ka-K5, paano sila maproteksyonan kung mismo ilang ginikanan wala nagprotekta sa ilaha? Ang ilarang nabalaan, marupot ilang tuhuan. Diba? Ing na kong sayop ko. Kung ingon ka lang mga ka-K5 nga okay raman akong anak ko niya, waka kabalo kung sa wisyo siya mong anak, aw, diya ang problema gasugod. Dili sa games. Pero kaning usa lagi ka games mo ni dapat iban. Kaya man na ba? Maban man kay itong hab-hab. Muna nga awan, bansay na kayo mangita og kanang mga unsa to ganing kanang mga non-encrypted nga mga browser para makalantaw lang yun. Sige, alas 11:32 na. Manamyaw sa ko, usa ko mo ato sa mga balita mga ka-K5. Maingod to kang Marvin Castillon from Barangay Panubigan. Salamat, Sir Marvin. And Tristan Wyatt Gulay, mayong udto. Salamat. Pa-shoutout sa Quezas leader sa may Marmar Meat Shop, Aquino Street Corner, Alibubay, si Marmar Candilansa, si Prudensya Umagak, Andres Umagak, mga senior nga suki, o sa magtiayon nga Gingging Obrero, Nympha Pedregal sa may Pedregal Store, diri sa may Liberty Hills, naminami direk karon sa balay nila ni Jennifer, Tangian o Glisel Tiha, Tanghian, gikan na sa tonga Quezas leader Alexis Visagas Pirater. Thank you bro, thank you very much. Sige, alas 11:33 na. Oy, before tamad to sa mga report mga ka-K5, ato asa di ayng tamyawon ang ato nga kauban mga ka-K5 diri sa K5 News FM gihulngan nga nagsaulog karon sa iyang
adlaw natawhan.

0: ika K5 Lindy Malabago. Ito po ng correspondent mga ka-K5 sa report po na dari sa K5 News FM Canlaon. Onya, mo po ni manguna usab unya mga ka-K5 kung ma-full na ang operations sa News and Current Affairs sa Gilngan. Now, so, happy birthday ka-K5 Lindy Malabago. Ing na si ka-K5 Rico nga okay na kong ikog. Happy birthday! Ika na si mong pamilya din sa K5 News FM Canlaon.
1: 11 Mbps.

Sige, alas 11:35 na, isunod sa nato kay Feb Carlo ang kining nakasend ba ko? Weather? Maragwala siguro ang video ay. Sige lang, alas 11:35 na, unahon sa nato mga kaka-K5 ang report ni kaka-K5 Jong Versales. Kalabot na nining grade 9 scrap na unsa naman ni town.

0: puro naman yung estudyante involved. Dapat ibago ay sa kuan, ambot kung taingon sila, kuan na kuno to. Or dapat imbestigahan to sa Escalante. Alright, nasa linya si ka K5 John Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: John.
2: Ito sa Bago City, human kini pag pagkamatay so sa kapanimay sa speed na ito na kalabay niya at low. Ang kini biktima na nagpagitaron matupa o 18 anos si Bago City. Usa ni siya magkutlo siyang kinabuhi. Ngayon nagpili ni siya o suicide note. O nadiskubrihan sa iyahang pamilya. Naka balhat dito sa iyang bilin niya si Zaino Peter Steve niya. Nagpasalamat siya sa iyang mga higala, sa iyang mga pamilya, o sa katong mga importanteng tao na nahimong natabahin sa iyang kinapunin. Suma pa dito sa iyang, o rugang pa dito sa iyang suwat ni Peter Steve. Yasa dito ipadayag na pinili ang sayot siya nga sayot ang iyahang himuon ano nga pagkutlo siya kinapuhi pero ikapoy na daw siya nga si Tag Steve ay gubot na daw kayo ang iyahang huna-huna kaya nabalhag na dito nga nagpadayag siya nga papay kaya iyahang nihigong pa sa punta dinig daw mo ay kung iyahang dili pasakitan, no?
0: Oo, oh, dili pasakitan.
2: Oo, sa pag-uniling pakaila.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Wala pa tungkat pag-ayo sa pamilya at niya nagpakamatay si Tom Steve kung sagintang hinundan sa panagbuwag, no? Aming biktima o sayahang nobya. Pero kung bintido sila ginagpid, namawagit niya ang pinakarason sa pagpakamatay aning paong bata. Ang paghimo niya ng insidente, iatol niya kinag-speed na natulog niya ang iyang amahan o kakupan niya mga iksuon. No, o sa siya naghigot sa iyang liyong PC na iyang i-supply sa supplyan sa to sa kanyang amahan sa sport battle.
0: Oo. Pero Jong, walay na matikdan ang iyahang kwan, ang iyahang pamilya nga lahi ang iyahang linihukan.
2: Wala daw sila kabantay ng hotel nila na dahil siya yung binday ng problema.
0: Oo.
2: Sa bagay, mo man ang ipo si Tad Pinto, sa kanyang mga tao nga depressed, hindi mo makuhanan, hindi mo mahalagaan nga depressed dahil kaya mayra kayo nakatawa.
0: Oo.
2: Sa church niya sa kila doon, plastic kayo niyang kuhan, plastic kayo niyang mga tao nga dahil yung binday ng depression.
0: Oo.
2: Oo.
0: Mura ka ng muna delikado sa mga tao nga ka ng secretive. Oo. Sa Cebuano pa na sekreto ra. No? Delikado na, Jong. Kay sa kalipay kasakit, sekreto eh.
2: Gani, pero dili sekreto ra. Dili, mahilig ba secret? Dili kay sekreto ra, kung marag lahi sa mga definition na nagmayong sekreto.
0: Ah, oo, taba. Bro, kuha na ba na? Lapad na ba nag-meaning na? Oo.
2: Ha?
0: Lapad nag-meaning, basta may kong sekreto. Pero kana sekreto, kana mga nana, lahi po na.
2: Oh, lahi ka.
0: Oo. Pero, John, balik ta sa kaning sa kuha, no? Kay grade 9 siya. Pero ang unsa may kuan sa yang ginikanan nga kanang di ba kung wa man nila nabatsagan nga mauna pero kabalo sila nga may problema ni siya between sa iyahang uyab
2: ni dito na nila natukipan through sa suicide note na kita si
0: kay ang kuan niya diri ang bakong akong basahon diri ingon man siya nga iyahang sala mo nang andam siyang atubangon.
2: Mao no, gani, oh. Pero wala sila katungkad. Sa hinungdan, gano'n nagpapuwag ba? Oo.
0: Oo. Oh.
2: Una inang nakita ang rason.
0: Bitaw siya. Eh, gusto po taong kaayo niya. Mone, yung delikado, yun kalabanan, mang Jujong, no, nga, kanabitaw. Kung ato lang yung lantaon ang statistika ba? when it comes to relationship, laban jud nga moingon ani lalaki.
2: Oo.
0: Talagsarang babay.
2: Juan, ang lalaki bang ko daw, based sa pagtuon, hilig magkumkum o kineng, hilig mo loom ba?
0: Oo. Oh. Oo. Oh. And at the same...
2: Babae, expressive bang ko ng babae.
0: Dili, dili siya matawag expressive. Ang babae, may ginatago po na siya, pero kwan lang siya, showy ba? Showy. Dili siya expressive, kundi showy. Meaning to say, whatever nga kwan, bahalag ka ng iyahang taguon, at saan ang iya, dili, mao, basta importante yung makapadayag siya. No? Oh, pero anay may uban ko nga, ang gipadayag nila, marag dili yun mao ba? Marag pakuan-kuaan lang kanang tapsing-tapsing lang. Lahi sa lalaki, ang lalaki, kung mauna, mao gina.
2: Mao gani,
0: oh. Oh, galing naman, lalay uban nga, kana mauna, nga medyo lom-lom lang. Tapos, naka-create na og kining depression. Hmm. Oh, niya, usay, di pamukaon. Isabi na, Jong, di mukaon. Kulang stulog. Sumona so, siya nga kuan mo na siya isa sa kuan kada bitaw ang mga factors nga lantawon problema di mo kaon di mo tulog no nya wan mo yung makaistorya hangtod nga mag hallucinate unya the same time kanang kuan na lahi na yang pangunahuna nga murag diri na niya tanan i-basol siya kagalingon hangtod nga murag paminaw na wa na paglaom. No, so when tumo nagip importante gyud nga may communication gyud ang mga ang pamilya para at least na magiuban mo ginana marag di ganahan mo share ba, no?
2: Kagad gyud ang isa sa mga lalaki.
0: Oo.
2: Pwede di utok an. Wala kita. Tungod sa ego. Sa garbo ba? Kapasi. Maikog gyud ang kapasi. Katauan.
0: Oh, not only ego, Jong. Nagyo ilang characteristic yun nga dili kayo hingistorya regarding silang private life.
2: Mauput na,
0: oh. Oo.
2: What's that? Secretive.
0: Oo. So, muna sa ato lang pahasubo sa pamilya tao. Muna naka, kuano kay mao saunta man, anaman na. No, iampo lang na to, Jong, nga mauna. Pero, isto, hisguta kadali kining kuan, kining lalaki. Kay daga naman ko ikaw mismo sa imuhang experience bilang newsman. Daga naman tag na kuan ngayon na laban laki gud. No?
2: Puro lalaki
0: gud. Muna kuan, muna dapat i-share gyud na nimo kay lisod nang imuhang iluom lang ba. No? Share gina. Oo. Bisag tapakan lang ko na nimo ang now. Kakuan kag ikaw Carlo nakasulay kag kuan kanang unsa na kanang unsa na SVC? SVC? Sleeping while VC? Gapang lingo-lingo si Carlo na. Muna yung kakuan. Muna yung kanang kanami ba sa kuan? Nga at least sa kanang pressure sa trabaho. Nga, ano mo? Kanang at least mingon ba nga tulog na? Oo. Ayaw. Ayaw.
2: Tulog
0: din
2: sa iyo
0: kay tapit kay nagkakit baka makataot na sa utok. Correct. Pantay mo. Pantay bantay gin mo.
2: Sige kang pulaw, delikado na makataot na utok ko doon. Kaya makabuak sa tibo na as early as possible. As early as 9 in the evening or 8. Makatulog na dyan
0: ka. Alas utso! Daw ga distansya akong hunahuna sa syudad, Jong. Kung may ingon kag alas 8 daw mura ga distansya akong hunahuna sa syudad. Kay kanang ano, so dili nating tulog sa syudad.
2: Tulog mo, tulog oi. Dapat sa tulog.
0: Kanang alasutso?
2: Tulog gud. Importante gud kay tulog gud kay. Samot lagi mo han. Sayo po kay bintan.
0: Oh.
2: Dapat matulog gud kay sayo po kay tulog.
0: Mo ba? Tulog.

0: Pero kumpleto pa imong Lim Jong.
1: Dili na. Pero dako pa.
0: Dako pa. Tama yo. Very good. Ang natural kay sayo mo kamo off. Akabalo mong kung sa'yo weakness ni Magod? Ha? Katong dili ni mo strength. Nagkatawaran ni mo si Kuan, Ma'am Vilma Kadosale. Sige, Jong.
2: MBPS.
0: Alright, salamat ka K5 Jong Bersales sa mong update. Tabukan na naman nato si ka K5 Elmer Sagang. Regarding, ako ning unahon po mga ka K5 because damang ko'y panawagan ng DepEd Central Office. Murag kaning ilahang concern mo kuan po niya mo align po niya sa panawagan sa Department of Education ngadto sa Department of Budget and Management. Now ari sa linya ka K5 Elmer Saga.
2: K5 News FM Live Report.
0: Mer
1: Kaka-K5 Steve, no challenge alang sa Department of Education, tanawang sa division na hiling gitawa na K5 Steve na walay security guard o watchman na mahimong in charge sa security sa silahan alang sa mga kapataan kaliwala sa mga kaitabong incidente sa pupilak sa mga istilahan sa lain lugar sa Reykjavik. Sinisap ang dibutyan ni school division sa superintendent Salvatore na Sinayo. So dugang pano usa kini sa patukan sa nasampit nga departamento ning magbutang og mamahimong security na diin aron sa butangan ang kining 30 inoibi ka mga eskwelahan na under sa DepEd kan laon. So kakini resigno kalakip nini sa ilang hisgutan kauban ang ilang legal officers sa PNP, DSWD, LGU, officials og mga personnel nga under sa secondary level o mga estudyante ka kita isig. Karong alauna hangtod sa 5 sa hapon na sa diin gituyo nini nga ilakit ning secondary level university nga mga personnel kay kasagaran magod karon ang naasa secondary ang mga involved sa mga inuini nga insidente. So gilakit sila ka kita isig. So far dun sa kanlaon no, sa pagpagod sila ng security measures wa mahimooy mga nakumpiskar ng mga digme weapon gikan sa mga estudyante nga na-report sa ilahaga buhatan ng ito. So doon ay pahayag ang Division Superintendent no, sa Dakbayan na sa Kanlaon.
0: Okay, Ari.
3: Actually, sir, sa ato niya, Schools Division Office ng Kanlaon City, ginag-implement kita sa DepEd Order Number 6, Series of 2026. Ano siya ang itawag natin nga guidelines on the safe and motivating learning environment. So part ina sa DepEd Order natin ang pag-implement sa mga safety protocols and measures. So ara dira na include sa aton nga DepEd Order ang pagpatuman sa certain measures like ang pag-check sa mga bags sa mga kabataan, making use of inspection sticks, kag kung may available ang mga schools na metal detectors, ano siyang ginagamit sa atin ng mga schools. And at the same time, naging protocol naman sa mga schools natin ang exclusive na exit and entrance. So kung atin mga bata, nag-enter sila sa isa ka gate at the same time, entrance at another gate depende sa situation ng school natin. And we have the presence of our security guards for some schools na makasarang magbayad sa MOE. If not, ang agency ng security guards, may akita ng mga JOs sa mga schools natin na ginabayad sa MOE in Manila, and watchmen. But sa atong mga schools, medyo may challenge kita subong, kaya I just discovered na during the submission sa aton na data for the safety audit, may number of schools kita na wala din sila available na security personnel. So, may aran ako nga as the school division superintendent, nagitahatag kita sang advice sa mga school heads natin, sa mga eskulahan, na dapat gi-include nila sa revision sa ilang annual procurement plan ang pag-hire sang watchman. So priority subong natin na dapat kada eskulahan may aragid niyang watchman sa eskulahan nila na ma-in-charge sang if not the utility, more on gid sa will serve as a security guard.
0: Okay.
1: Sa Division School Superintendent there is Department of Education din sa Canlaon City Division of State.
0: Oo, kay kanimang kong Kwanmer, kaning DepEd Order number 6 series of 2026, it was been issued prior pa sa litabo atong takloban. Oh, last March 24 pa ni. So mean to say, kay nakalusot ni mga ka K5 ang kining naitabo dito sa takloban, may gamay po nga matawag na ito, nga lapses po day ang eskwilahan. Because kung atong subayon, kining gi-istorya sa ito ang Schools Division Superintendent Dries Canlaon, which is the to reflect the DepEd Order number 6, Series of 2026, dated March 24, 2026, kining giingon niya nga guidelines on issue ensuring a safe and motivating learning environment, naka-stipulate diri ka K5 Elmer nga kinahanglan juday na. No? So, at least, sayod na nga tuwag nga mga division office diri sa Canlaon, and I for sure man pod gani mga ka K5, sayod pod ang division office sa uban pa nga mga syudad, San Carlos, Gihulngan, the municipal nga mga sa to gani si termino na district, no, mga district office, kabalo na sila because dili man ni unsa to gana dili man ni limod sa ilaha nga may existing na day nga order before pa wag wapag siguro natapos ang klase, may gipagawas na day, no? So karon mas maayo ni nga na identify sa Canlaon division office nga may kakulangan jud because di man pud nato ipugos nga may security guard kay nakadepende man na sa kwan sa kining gitawag ta nga existing funds.
1: Okay, magagad man sa eskwelahan.
0: Oo. Sige Mer, balikan ta ka karduga-duga Mer ha.
1: Sige, wag yo isip daw at nga ipabot ang dugang po usab nga magkalambuan usab dinhi ka K5 Steve.
0: Sige, standby. Ka K5 Elmer, mosunod na ang K5 Mighty Seed Network News.
2: 11 Mbps. K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po gapos on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ang tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Atong pag-isgutan na ito karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
6: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
5: Oo.
6: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda kay puti ang mga color niini.
5: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
6: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni.
5: Uh-huh.
6: Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
5: Correct.
6: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas.
5: Mm.
6: Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
5: Mauna.
6: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
5: Tama jud, Doc.
6: Mm.
5: Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
6: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne.
5: Mm.
6: Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
5: Correct.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
6: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP.
5: Mm.
6: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
5: Ah, pwede ra.
6: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex.
5: Mm-hmm.
6: Tigid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
5: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
6: Na, kining tanan, Sir JP, makuha baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
5: Pwede ra di ay utan, ano?
6: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir JP.
5: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og kinasab si Dok Ramil Oising, maing panglawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. ITC Network News. ITC Network News.
8: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique Asahan sa pagpirma ng gobyerno probinsya ng MOA sa PPPI. Sangyaw Parade of Lights 2026 sa Pinaningning ang gabi sa Tacloban. Abandonando ang bahay sa Aklana ni Lamo ng Apoy. Hindi kaagad ang pagkakaarest ng mga pulis sa mga armadong nag-take over ng Sikogon Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO 6. Lalaki na pinagtataga at umano'y gumahasa sa isang menor de edad na ina, patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Magsasakasugatan sa pamamaril sa Balabac, Palawan, sospek at pinaghahanap. Elf truck at nahulog sa bangina, guro, pataya, 17 sugatan. 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Sospek posibleng napikon sa pambubuli. Samantala, drug protector si Capiza, mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADAC. At Negros Oriental Pulisa, nasamsamang 23 million peso sa nasyabo sa unang kalahati ng taon.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan sa pagpirma ng gobyerno probinsyal ng MOA sa PPPI. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
9: Target ng gobyerno probinsyal na makapirma ng isang memorandum of agreement kasamang Philippine Pharma Procurement Incorporated bago matapos ang buwan ng Hulyo 2020 sa ISA. Sa media interview kay Attorney Robin Robinos, provincial administrator, kanyang ipinahayag na plano nitong mapadali ang pagbili ng bastanteng gamot para sa mga pasyente sa mga ospital sa Antique. Ito ay alinsunod sa plano ni Governor Paulo Javier na walang ilalabas na pera sa bulsa ng mga Antikenyo sakaling mga ospital. Nabatid na sa kasalukuyan kuyana ang problema ng mga Antikenyo ay ang kakulangan ng mga gamot na sa mga ospital sa lalawigan. Ito ay dahil ayon kay Attorney Robinos na hindi lumahok sa bidding ang supplier dahil sa murang presyong inaalok. Tiniyak din ng opisyal na magiging maganda ang kalidad ng gamot na dahil aprobado rin ito ng Food and Drug Administration o FDA na batid na umabot sa 150 million pesos ang isinulong na pondo ni Governor Javier para sa buong taon ng nasabing programa. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, Sangyaw Parade of Lights 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ka K5, Carlo Arisgado.
10: Sa kabila ng hamon ng krisis sa gasolina, itinuloy pa rin ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City ang pagdiriwang ng Sangyaw Parade of Lights kahapon, Hunyo 29, bilang bahagi ng pagunita sa taunang kapistahan ng lungsod. Binalot ng makukulay na ilaw at malikhaing disenyo ang mga pangunahing lansangan ng lungsod sa isinagawang parada ng mga illuminated floats at mga dance contingents. At ang bawat kalahok ay nagpakita ng masining na interpretasyon ng timang Happiest Fiesta na naglalayong magbigay ng pag-asa at saya sa mga mamamayan sa kabila ng mga pinagdaanang pagsubok ng lungsod nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mapanatili ang kultura at debosyon sa patron na si Señor Santo Niño habang nagpapakita ng katatagan ng mga Tacloban. Ang nasabing parada ay nagsisilbing panimulang pagdiriwang bago ang mismong araw ng kapistahan ngayong Hunyo 30. Sa kabila ng sitwasyon, naging maayos at mapayapa ang daloy ng parada habang dagsa ang mga residente sa gilid ng kalsada upang saksihan ang kinagisnang tradisyon at hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa buong ruta ng parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang Sangyaw Festival ay kinilala bilang opisyal na cultural event ng Tacloban na muling binuhay noong taong 2008 at nagsisilbing mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga taga-Eastern Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: At abandonadong bahay sa Aklan, nilamon ng apoy. Detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5, Leonard Viral.
11: partially burned ang isang bahay sa may barangay Vinturan sa Banga, Aklan matapos nalamunin ng apoy pasado alas 11 ng gabi Hunyo 29. Ayon kay FO1 Rosemay De Pedro ng BFP Banga, gawa sa light materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Di Juan. Sinasabing walang tao ang bahay dahil matagal na di umano itong inabandona. Sa pagresponde ng BFP, malaki na ang apoy kung saan agad sila nagsagawa ng firefighting operation na tumagal ng mahigit isang oras bago ito napula. Base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa mahigit 28,000 pesos ang inisyal na danyos ng nangyaring sunog. Samantala, wala namang nasugatan o casualty sa nasabing insidente. Sa ngayon, ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP Banga para matukoy ang insaktong pinagmulan ng apoy. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Hindi kaagad ang pagkaka-arrest ng mga pulis sa mga armadong nag-takeover ng Sikogona Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO6. Balita hatid sa atin ng ka-K5 Kim Caluyo.
12: Nagpaliwanag si Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kung bakit hindi kaagad na-aresto ng tatlong mga pulis na nasa Sikogona Island sa Carlas, Iloilo, si Dave Sarosa at iba pang individual na armado at gumawa ng gulo noong Hunyo 25. Ayon kay Tuanyo, nakatanggap ito ng impormasyon na 12 armadong mga lalaki ang pumasok sa Sikugun Island kung saan 3 pulis lamang ang na-assign sa nasabing lugar. Pinaninindigan naman ni Tuanyo na hindi nito gustong malagay sa alanganin o peligro ang buhay ng kanyang mga personnel dahilan na nag-utos sa hepe ng Carles Municipal Police Station na magsagawa ng tactical withdrawal habang hindi pa dumarating ang reinforcement. Pagkarating ng reinforcement sa isla, agad namang hinuli ng kapulisan si Sarosa at kanyang mga kasamahan. Napagalamang si Sarosa ang isa sa mga may-ari ng Sikugun Island, ngunit may alitan sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid. Gayon din nangayala kasunod ng kanilang joint venture mula taong 2016. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5. News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, lalaki na pinagtataga at di umano'y gumahasa sa minor de edad na ina at patuloy na tinutugis sa mga otoridad. Kabuang detalye ng balita, atid sa atin ni K5K Buscaino.
13: Patuloy na tinutugis sa mga otoridad ang suspect na responsable sa brutal na pagpatay at umano'y panggagahasa sa isang minor de edad na ina sa Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Alias Din, 17 anyos na ina. Ayon sa ulat, natagpuan ng kanyang asawa na si Bob ang katawan ng biktima, nakarga ng suspect at pinaniniwalang itatapon sa ilog sa sitio na Taring, Barangay Dagong Dalahon, Talakag, Bukidnon. Bago ang insidente, magkasamang naglalabas sa ilog ang mag-asawa. Umalis si Bob upang umuwi. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay nakita na niya ang kanyang misis na duguan. May mga taga sa katawan at karga ng suspect. Pinaniniwalang bolo ang ginamit ng suspect. Agad na tumakas ang salarin matapos ang krimen. Nangako naman ang alkalde ng Talakag na magbibigay ng pabuya para sa sinumang makakatulong sa garang pag-aresto sa suspect.
14: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Gayun din magsasaka sugatan sa pamamarila sa Balabac, Palawan na suspek pinaghahanap. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
15: Isang 38 anyos na magsasaka ang kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang buhay sa ospital matapos itong barilin sa leeg sa Barangay Salang, Balabac, Palawan na bandang alas 5 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng masusing pagsubaybay ng Palawan Police Provincial Office. Nabatid sa paunang investigasyon ng mga otoridad na matagal na may alitan ang biktima at ang sospek na kinilala si Alias Lando, isang 40 anyos na magsasaka rin sa lugar. Nauwi sa madugong trahedya ang kanilang muling pagkikita nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtulak kay Alias Lando na maglabas ng hindi pa matukoy na baril at paputukan ang biktima. Mabilis na tumakas ang sospek suspek matapos ang pamamaril, habang ang biktima naman ay agad na isinugod sa ospital para lapatan ng kaukulang medikasyon. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matunton ang pinagtataguan ng salarin at panagutin sa batas. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan.

0: Patungo sa dinadyawan Aurora para mag-outing sa kasamaang palad ay naganap ang aksidente na ikinasawi ng 35-anyos na lalaking guro na ayon sa ilang ulat ay siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lumalabas sa investigasyon ng mga kapulisan na nawala ng preno ang truck sa papakurba at pababang bahagi ng daan, kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon ang nasawing lalaki na nagdamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasang masangkot sa kahalintulad na insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, 14-anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posibleng napikon sa pambubuli. Balita hatid sa atin, Deka K5 Sunshine Lacson.
3: Sugatan ng isang 14-anyos na estudyante sa Sumag National High School sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental matapos nagtamo ng mga sugat sa katawan. Bunga ng pananaksak sa kanya ng 12-anyos na suspek. Naganap ang insidente las 3:50 ng hapon sa harap mismo ng paaralan noong araw ng Lunes, Hunyo 29. Bago nangyari ang pananaksak, may naganap umanong komusyon sa pagitan ng mga estudyante hanggang nadiskubre na may tama ng saksak sa kanyang tagiliran at braso ang biktima. Sumuko na sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa krimen. Base sa resulta ng imbestigasyon, may record na umano ng pambubuli ang 14-anyos na grade 8 student na nasaksak sa insidente. Posible umanong napiko na ang 12-anyos na grade 7 student kung kaya't nasaksak nito ang biktima. Napag-alaman na may alitan na sa pagitan ng suspect at biktima sa naganap na stabbing incident. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At drug protector sa Capiz ang mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng Padaka. Balitahatid sa atin, Deka K5 Rolda Villarreal.
4: Mas marami pa ang bilang ng mga drug protector sa lalawigan ng Capiz kumpara sa numero ng mga users at pushers.
5: Ayon kay Primo Balingay, retiradong koronel at focal person ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, ang presensya ng mga individual na nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng droga ang isa sa pinakamalaking balakid sa kampanya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi lamang limitado sa pagtanggap ng material o financial gain ang pagiging protektor. Kasama rin dito ang mga nagtutolera ng mga miyembro ng pamilya. Nararapat aniya na magsimula mismo sa loob ng tahanan o pamilya ang kampanya laban sa naturang bisyo. Dahil kapag wala nang tumatangkilik sa droga, wala nang magtutulak nito. Binigyan din ni Gulingay na hindi sila masaya na nakakahuli sila ng mga nagtutulak. Kaya habang maaga pa, magbago na ang mga ito o sumailalim sa mga programa ng gobyerno na handang tumulong sa mga gustong umiwas o magbago. Napag-alaman na mula sa 473 na barangay sa buong lalawigan, 30 pa ang hindi na idideklarang drug cleared.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: PC Network News. PC Network News.
2: Gayden Negros Oriental Police ang nasamsam ang 23 milyon pesos na shabu sa unang kalahati ng taon. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
6: Nasamsam ng Negros Oriental Police Provincial Office kung nor po ang halos 23 milyon halaga ng hininalang shabu sa anti-illegal drug operations nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Captain Stephen Jared Polinar na kapag salita ng nor po na may kabuuan 301 katao ang naaresto sa 219 operasyon isagawa sa buong lalawigan. Dagdag pa ng opisyal na ganap ang pinakamalaking operasyon sa bayan ng Sambuanguita kung saan naraso ang isang high-value target at nasamsam ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nakuha rin ng mga pulis ang mga tuyong dahon ng marijuana at binunot ang mahigit 3,000 halaman ng marijuana sa kabundukan ng Bayuan City. Ang mga operasyon ito ay sumailalim sa patuloy na pagsisikap ng Negros Oriental Police na putulin ang supply ng legal na droga sa kanilang nasasakupan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Tapos ka K5 Shara Marie Humillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.

0: K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Aabot sa 6 na katao ang nasawi matapos ang isang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng Germany. Nangyari ang pamamarila bandang alas 12:00 ng tanghali sa Dunkerstraße sa kanlurang bahagi ng Hamburg. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 2 lalaki na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang namang ginagamot sa ospital. 2 tao ang naaresto kabilang ng pinaghihinala ang salarina. May isa pang individual na iniimbestigahan na kaugnay ng insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng autoridad ang motibo ng pamamarin at nananatiling nakasarado ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Ray Almuda, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Candos sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
2: P3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasa dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, P3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
1: P3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio.
1: Yung may D3.
5: Mapalit sa mga
1: bulika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So na,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
6: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C. Mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gaa. Gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
13: Mm-hmm.
14: Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir GP?
13: Bitaw, ang tawag ay anak doc sa patol is absence seizure.
14: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
13: Gusto.
14: It's all about mental disorder, Sir GP.
13: Correct.
14: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
13: Unsa man.
14: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3Bio.
13: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
14: Wala na ipili, Sir GP.
13: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
14: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3Bio.
13: Correct.
14: Unsa may ganani mo, painumon D3Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
13: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
14: Wow.
13: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3 Bio.
15: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
13: Unsa man?
14: Imong kaonon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats or GP.
13: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
14: Siyempre, D3Bio. D3Bio. Muna kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulog ka oras, naglingkod ka.
13: Oh.
14: Pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
13: Gusto.
14: Balik ta sa patol, Sir GP.
13: Oh.
14: Unsa may pwede na tong i-first aid ani, pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat.
13: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
14: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
13: Gusto.
14: Dili gyud unta na pwede.
13: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
14: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
13: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
14: Correct.
13: Ug wala ra siya'y katumbahan.
14: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
13: Bitaw.
14: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
13: Dili matukan.
14: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
13: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw abusuhon.
16: D3Bio.
17: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
16: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
12: Mapalit sa mga butik.
16: D3Bio. D3Bio. Health News.
18: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay Darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
22: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
21: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
22: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
21: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
22: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
21: Oo ba? Ala, mag-apply na gugup karon dayon para wala nay aberya.
23: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
24: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive 1 raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now. Join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all.
1: Asa magagikan, bay?
2: Gigan ng ubukit, bay!
1: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
2: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
1: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
2: Bayo dito?
1: Ayos kayo.
2: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
1: Sige, sige.
3: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash, na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center, aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: According pa sa Divisas Co. Superintendent kay nakigalayon o sabni sa ilahaga buhatan ng Defense League kay kinay pa man o kinilya walay mga reported nga kining din na yung mga nagdala o deadly weapon apan may nadawat sila kay Defense League sa nakalabay nga gabi nga doon ay reported nga nagrambol ng mga kapatanunan nga Defense League ba? So, ang purpose sa DSWD nga gipapalo ang DepEd kay para usab nga matagan usab o kiningalakan kay gumikan i-hold man pud kining mga kabataonan nga gipasig sa DSWD. So ang DepEd ang ilang aksyon na lamang kay gawas kay lagi i-hold man so dili makaespuela, ang ila lang himoon is magpadala sila og kining module kay 5 state para makapadayon sa ilang pagtuon.
26: Ang kinsa man na ang
25: doon naman ko'y nadawat sila nga reported nga kining doon na yung mga nagrambol nga kapatanunan ang kung nakalabay nga gabi sa isa sa mga convenience store diri sa sidad so giholde sa DSWD. So ang ilang himoon sa Deep Educative Steve ang magpadala lang sila module para sa mga kabataan.
26: Okay.
25: Ano yung mga responsable?
26: Katong karambol nga mga babay! Dapat tanan! Kaya marang estudyante ba ito? Oh, gidelete man to siguro.
25: Oh, tingali to, kay ang ila to, kuno man to, ipatanaw man to sila kahoy.
26: Mm. Nagaway sa uyab. Nindot ni nga may kwan ba, may intervention police, community, LGU, barangay, the DSWD mo na dayon, of course DepEd. Mas labing maayo ni K5 Elmer kay at least masanta dayon kay kini kung dili nimo na siya tagaan og pagtaga di na nimo masetol maabot na gyud sa panahon nga maabot jud ang eskwelahan. Oh. Pero na ang naka-interview man jud ka ni ma'am apil ba ni ilang sa meeting nila kining pagpatuman sa security measures because as I could understand this order issued last March, so kuan ani kaning pag check sa mga bag nana ni
25: usa na silang isgutan kay K5 Steve kay bisan dili na lang gali gud nga security gikan sa mga agency. Ang importante na watchman nga para usab nga makabantay sa pipila ka mga tungan. That's why nga karong hapon naay mga pipila ka mga personnel kahit man ini mga LGU officials ang kining mga pipila ka mga personnel sa secondary level kay K5 Steve. Ang secondary mga lang gitutukan ro kay K5 Steve kay sagaran sa mapipila ka mga eskwelahan ang involved ini is na sa secondary.
26: Ang ako po no napong ko'y gamay nga sa suggestion lang ni ako kay K5 Elmer. If they will consider okay pero okay po ko mas manapas lay nindot nga kana bitawng suggest kaning himuon mas labing maayo pero kani suggestion lang ha. What if abi for example eskwelahan no naay kanang schedule ang maestro ba namo gyud na teacher nga laki na puy bay For example, karong si Manaha ang kwanron ang in charge ron sa gate, duha ka maestro, duha ka maestra, no, para dili magtaas og kanang linya ba. Ang lalaki nga duha ka maestro, sila ning mag-check sa mga lalaki nga estudyante. O niya ang maestra, duha ka box, sila po mag-check sa mga musulod niya. Pagka next week, lain na po ang schedule. No, lain na po ang masasamtang wala pa sila ay watchman. Oo, kay mas labing maayo ngayon na na sa temporary ka nang tinabang ngayon. Anyway, pag sulod na natanan, dungan magyapon nag-flag ceremony. Dungan man agyapon pagkuan, kay kung di po nakasulod mga bata mo na, kaya marag kuan ba, niya, ay lang po itong pagkuatan itong mga teacher po nga pirming high blood. No, kay delikado. Kaya mga maiglawas, kanang mga ligon pa, mga batanon, mga kakayfag, dagdaga mag mga batanon ron. Diba? So, muna, at least maka, tinabangay ba, kasi temporarily, kay na ako'y ihisgot po ron, correlate po daning concern po sa mga tulunghaan, not only sa Canlaon, but San Carlos, Balermoso, o Gotaw sa Mabot sa Sibya, correlate ni tanan-tanan nga, unsa gigikinanglan sa mga tunghaan karon. Sige, Mer.
5: Sige, sumaw na itong baturog balita. Karong oras sa Kivay Stado, atong kinato sa DTX 500, Mike E.C. o Gadefri Bayo. Para sa programang 11 LPS, Minister K5 Elmer Sagan para sa kampiyon na balita. Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 FM.
26: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagan. Muna akong ikuan mga ka K5. Nga much better, nga kanang ang eskwelahan, kung daghan man lang mog teachers, pag-designate mo niya, schedule ba? Okay. Karong adlaw, sample, karong adlaw, mauning nga teacher ang in charge. Ganong ningon ko nga naibayag lalaki because kabalota, nga sa kadugay ng panunay, ito ginatawag nga gender sensitivity. And it must be started mga ka-K5 within the school. So sa even sa pag-check mga ka-K5 sa mga bag, nindot yun na nga naibabay po nga in charge. Diba para niya duha-duha para at least dali ang pagsulod, dili maglinya ang mga bata. No, para at least naman mga ka-K5 nga kuha na samtang o niya katong gwardiya, kung namay mo'y watchman man, laman mo'y blue guard o kini mga agency nga gwardiya, siya na ang mo assist. Ngayong kaso nga na'y makita nga kontrabando, siya na ang mo cater, siya na ang mo assist sa estudyante paingon sa opisina bas principal. Guidance ba? No? Siya ang mo safekeeping kung may makuha nga kontrabando. So di ba nindot kung magtinabangay mga ka-K5? Schedule ba? O karon, sample ron, grade 7, o kamoy Monday. Tapos, pagka-kwan lang, every 2 days, may shifting. O pagka-sample, pwede na, karon si Manaha, morning nga teacher. Teachers coming from kuan kaning grade 8 or simana karon simana grade 7 sunod simana grade 8 grade 9 grade 10. So mahurot gid mga ka K5 ang isa ka kuan kunya na day mo assist food coming from kung na may kuan mga ka K5 senior high mo assist ang senior high. So kanami uri ko magtinabangay, diba? Sige, ako na sumpain karon dagadugay nasa sa linya si ka K5 Joseph Bulhano. Kay kining naitabo naman dira sa may banwa sang Isabela nga gi-raid kining nga isa ka balay nakuaan sa armas ug mga bala. Mo lagi ni ay. Nasa linya ka K5 Joseph Bulano.
6: K5 News FM Live Report.
26: Sep.
7: Kakifaiba Steve kag sa aton mga tagpalamatin dira sa siyudad sa Caglaon na recover sa katapos ang Isabela Municipal Police Station ang Calibria Trans-

0: si Rey by Jeffrey Serio para sa kanto mga balita at servisyo. Uli kong kalingawan sa Negros, K-Fi News FM.
1: 11 Mbps. Salamat ka kay 5 Jeffrey Serio sa imuang report. Alas 12:43 na oras gidala sa metingwa sa DTX Coffee Mix. Nakakape na ka, nakadetox ka pa. Aryo, mga ka K5, kung ikaw pirmi kung kainom kag kape tapos kurag-kuragan ka, ingon sa kape na diya. Tungod na sa mga uban pa mga ka K5 nga makakontribute man ang caffeine, pero ang caffeine mga ka K5 may contribution na nga maayos lawas eh. Problema kay sobra. Pero diya pagid mga ka K5, commercialized coffee may ginatawag na siya nga preservatives. Pero ari ka oh, kung ikaw mga ka K5 medyo okay mong lawas, ayaw kabala ka, because ang DTX 5 ang DTX coffee mix makatabang ni siya for detox. Samta nagkakapangapi ka, ang imong tiyan dira mga ka K5, maapila na siya og detox. Pero kung ikaw mga ka K5 may diabetes ka, taas yung blood sugar, DTX premium coffee na. Sumunay pinakamaayo, DTX coffee mix or DTX premium coffee. Alas 12:44 sa Picas Bay naman, check na to ang K5 News FM Dumaguete.

0: kining report mga ka-K5 nga mga kining report mga ka-K5 nga si Kongresista Janice Digamo nagplano nga mubutang og smart district sa ikatulong distrito para daling report ang mga kasika sa mga panghitabo. May check tang kampiyon nga balita ni ka-K5 Cyril Repe.
1: K5 News FM.
2: Kongresman Janice Digamo nga mubutang usab na dini og susabang hotline sa atong kapulisan dinhi sa Negros Island Region dial 911. Kaya man na, madali usab na dini pag-responde ka doon mga emergency cases o uban pa rin ng katalagman. Matod pa ni Digamo nga ang smart district mag-connectar kini sa distrito o sa distrito sa atong lalawigan sa Negros o italgikan sa Valencia. Paigo na sa Pasay. Matod pa sa representante sa katulong distrito, gana ko kanigatabang sa rinig ng pasos pag-responde ko na doon ay mga emergency cases. Alang sa K5 News FM, K5 sa Real DTX 5 para sa Kapi Kabalita Servisyo Balikong Kalayaw sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Cyril Refe. Sa Picas Bay naman mga ka-K5,

0: Ari sa tama nga ka K5, lakaw sa panahon kay matingala ta kanong dagom-dagom. Ari na nga to ang K5 weather update.
1: Bantay panahon, K5 weather update.
2: Umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, June 30, 2026. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan over the coastal waters ng San Pascual, Masbate. Mataas pa rin po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, whether during passage niya dito sa ating kalupaan or yung paglagpas niya na dito sa ating kalupaan at nandito na siya sa West Philippine Sea. Once na maging isang ganap na bagyo, ito'y papangalanan nating Henry. At agad din po tayo magtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Zayas. Tututok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Ngayon, humina po ang Southwest Monsoon at dito na lamang ito umiiral dito sa May Palawan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot na itong low pressure area, inaasahan natin magdadalaman

0: nadadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, probinsya po ng Mindoro, Romblon at Marinduque. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan na naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ang buong Visayas naman, inaasahan din natin ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dulot nitong low pressure area. At dito naman sa Palawan ay dulot ito ng southwest monsoon. Buong Mindanao naman, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din po natin ang mga paminsan-minsan na post ng pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi, dulot po ito ng mga localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Janelle Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.
1: 11 Mbps! Bantay Panahon, K5 Weather Update.
2: So, ulan-ulan na to tungod na sa LPA. Naas babaw, rumblon. So, siguro mo upgrade to typhoon or to a tropical depression, pero layo na. Pero mo na yung mga K5 vlog, galumon dyan po itong kalangitan. Sige, Ma'am Josephine Mabos, maingod to. And also, Demetrio Briones, good afternoon, doll. Watching from Mandawi City, kumustang kanlaon? Kanlaon nagyapon. Good morning, sir. Kanang nagikog ba sinagsigi na og pamati sa kantang Himayeng Nahunlak? Ang lirik sa kanta, Padong Jud Bitaw. Gisabot jud ni mo Jose. Jose Arnelfo, mayong udto. Thank you very much. Good PM, watching from Bayawan City, nini Albert Gudaka. Thank you. Sige, arita sa inapusan nga bahin sa tong tulumanon, mga ka-K5. Dia, niingon ang DepEd, gitun-an ang mandatory inspection sa mga bag kinikabahin sa paningkamot nga pagpalambo sa kaluwasan o safety sa mga estudyante. Kininot sa itong pagpamusil sa Tacloban nga may resulta sa kamatayan sa tulo ka mga estudyante. Dali lang, DepEd, nagpadala mo og Department Order Number 20 ato ta ano 006. Unya karon gitun-an pa ninyo. Nana o. Kamo may ga issue ani. Okay. Random ra deng gihimo nga bug inspection. Unya kay naitabo naman. Nao DepEd order. Other security measures for safety in school. School may hire personnel funded through the school maintenance and other operating expenses. Or visitor guidelines na lang bisita, dapat mo present mo valid ID. Surrender ang mga ginadili ng mga items for safekeeping. And ensure nga any firearms brought into the premises are unloaded and supported by valid license or permit documents. Bug inspection, all learners, personal and visitor must submit their bags for inspection at the school entrance to maintain secure environment. Oh. These inspections are primarily the responsibility of the licensed security personnel through in their absence designated non-teaching staff or authorized school parents, teachers, association members may provide assistance. In instances where exterior queuing space is limited, the school head may authorize inspection at the building entrances or designated open areas prior to classroom entry. Sumoni mga ka-K5. Na naman ni DepEd. Ari na lang korekta na lang ko be. DepEd bug, balik-balik. May DepEd order na mo, karuntunan pa. Kini mo'y maayo, gihangyo karon sa Department of Education ang dugang apundo sa DBM para makahire ang mas daghan nga security guard sa mga pampublikong tulunghaan. sumala pa ni Education Secretary Sunny Angara, kulang ang security guard, gumikan 200 na lamang ang plantilla positions nga nabilin human ang nationalization bisan may sobra 48,000 ka mga pampublikong tulungan sa nasod. Gitato ni Angara nga magsumiti ang DepEd og hangyo sa DBM para makamugna og dugang nga permanent position nga security guards. Dungan ini ginahimo sa DepEd ang safety audit sa mga tulungan human nga sa mga nakalabang insidente lakip na ang pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban. 23 kami estudyanteng napatay, 20 naman ang Samaron. Sumala pa ni Angara ang kaluwasan sa mga estudyante ang nagunang prioridad sa DepEd. Dugang panining ang posibleng mutabang ang mga ginikanan, lokal nga kagamhanan nga maghatag naman sa luwas nga transportasyon para sa mga estudyante. Mas kani mas labing may mo okay ko ani para di na taon pasunon sa mga ginikanan. Mas maayo siguro ana secretary blue guards gate. Blue guards and lady guards. Sige, alas 12:54 wala nang nag plus. Mana? Okay, maraga man namilit na lang ko kay basig malang alang pa ko mga ka K5 tomorrow. Mabatian ko sa K5 News FM San Carlos. Kay ugma na diri ang Provincial Government of Negros Oriental. Sige, alas 12:54 na mga ka K5. Maingot na lang nila ni Vice Maribic de la Paz dyan sa may Ledesma Barangay Pula. Ana Barwado, maingot to. Kang Ma'am Lilia Iruela, kang Ma'am Giselle Pasinabaw. Da kang Ma'am Merlin Antulo sa may Masulog. Niya kang Jill Antulo, Ma'am Roslyn Gudaka, kang Noni Latornas, Marifel Sibalyos. Sige, wala kong oras mga ka-K5 sa tong tulumanon. Sa ngala na lang sa Tibok Puwersa nga naglangkob sa K5 News FM Canlaon 100.1. Ingon man ang K5 News FM San Carlos 95.7, K5 News FM Gihulngan 87.9. Sa ako naman nga mga technical partner ka K5 Carlo Opeña, ka K5 Monjay, ka K5 Rico Malabago. At the same time, sa mo naman nga Big Boss, ang mga nga CEO President Doc Remy Luis. Kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
6: Good bacteria. Mm.
7: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
6: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
7: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
6: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
7: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
6: Daghan pa siya.
7: Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
6: Correct.
7: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, oh, imong pakon, mm, unya pag abot sa imong tunan, mm, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Hmm. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
5: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay goodness to. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
7: Correct. Mm.
6: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, mm, gamay ang soft gel, mm, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
7: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
6: Ah, dili.
7: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
6: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mm, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, mm, lauric acid na ni siya. Mm. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
7: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
6: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
7: Unya, naana sa imong ginom nga prinditri?
6: Wala jud.
7: Wala jud.
6: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
7: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
6: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Mm. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
7: Mm. Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
6: Correct.
7: Muna nga importante, nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
6: Mm. Nga nung mo B-complex pa dyan, mm, na may D3 Bio.
7: Mm. Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
6: Gusto ko happy ka.
7: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya, naaba na sa imong plain D3?
6: Wala.
7: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
6: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
4: D3 Bio.
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. 3 points.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Upo nga akong mga TL o mga pasakit.
2: Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500,
3: akong gi-double dose o nakapsule sa buntag.
2: Mga sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny sa ako ka beauty consultant, ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit, problema ba ni mo sa madgadugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse o mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo. Kaya San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kana, mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio. Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og indo mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gid testingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
1: Mats for Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Mats for Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
4: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakompleks nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
5: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC, para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
4: Correct.
5: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
4: Kadako di eh.
5: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
4: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
5: Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
4: Kana
5: basin gani wala pa.
4: Bilyonis
5: ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot, Sir JP, muna kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana, naapadyog kay bisyo. Gasikag ka tamis. Bad og trans fat.
4: Kana
5: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Muna'y mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Muna nga importante nga muinom yung kag DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong uganga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayong DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
4: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
5: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP?
4: Yes.
5: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatra trabaho gyapon.
4: Of course.
5: Kaya kinahanglan nini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige po kag-produce og free radicals. Tuyok-tuyok rag yun na. Unya, kung wala kay antioxidants, makakreate kini sa redox state sa utok. Mas bintaha, Jude, kung naka-DTX 500 og MyTC ka.
4: Of course.
5: Kay man, makamaintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
4: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
5: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX ITX 500 o Mighty C. Ayaw naghulatang nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 o Mighty C. Karon pa lang, inom na. Mm. Wala jud kay pildihon. Health yes. is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
4: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, siying mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong

0: lawas.
1: Bisiteng iba lamang amig.
0: The biscuit ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. GTX 500. Walang kakapsula. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Pamali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistange sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: GTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. GTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: Una,
4: mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa kanuang customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-puti, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
0: to shop for all! This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy. Nako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
3: Hisgutan na to, Doc. Ugunsa ba ang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% nga nagpatay sa COVID-19. Mao ni ang issue jod, cytokine storm. Mao ni ang dili pagkilala sa imong immune system sa iyang kontra.
4: Correct.
3: Kung virus ba o ang imong lawas. Mura ba na siyang nagwild?
4: Kana bang nakuratan ka?
3: No.
4: Gialimungawan siya ba?
3: Correct.
4: Ang una jud ana kay iya jung gipagawas ang tanan niyang kusog. Subo kayo paminaon nga ang mahitabo ani kay dili na ang virus ang iyang patyon. Imuha na mismong lawas sa GP.
3: Correct. Imong healthy cells, imong mga maayong selula, nga mga healthy tissues ang iyang gipang-atake. Gimarkahan niya ni tanan as non-self. Atakihon jud niya tanan. So unsa man ang may tabo? Una jud nga mo atubang sa COVID pagsulod sa imong lawas ang imuhang adaptive immune system. Mao ni ang mga macrophages, mao ni ang mga monocytes. Kini nga mga monocytes mo release ni siya og enzyme nga gitawag og interleukin 6.
4: Kining interleukin 6 mao ni mo trigger sa cytokine storm.
3: Ana.
4: Ang macrophages ma-release ni siyag cytokine enzyme. Kining nga cytokine enzyme padaghanon pa jud niya ang interleukin 6. Unsa man ang gibuhat ni D3Bio?
3: Oh.
4: Sumala sa pagtuon ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity. Ilabi na jud ang pag-release sa interleukin 6 nga mo trigger sa cytokine storm sa COVID. By doing this, maghinay-hinay ang intervention sa ato ang immune system aron dili na mag-wild kini.
3: Mauna.
4: Ang unang button jod ni D3Bio Sir GP, ang MCTs like monolaurin, monocaprin o monocaprilin, sila na to ang unang mag-control. Pamatyon lag una aron dili maabtan sa kagaw o di ba magbaha na po og cytokine. Mauni bintaha kung naka D3Bio ang imong giinom Sir GP.
3: Sa to pasabot Doc, kung naga D3Bio ka, malikayani mo ang cytokine storm.
4: Correct.
3: Na maoy reason nga nangamatay ang mga naay COVID-19.
4: Kaya kung D3, medyo dihado ka na.
3: Oh.
4: May posibilidad po nga busy ora, kulang ragya po. Kinahanglan duha yun. Partner yun na ang D3 o ang BCO nga makita sa D3Bio.
3: Siyempre, extra virgin coconut oil, naay gamay nga vitamin D3. Perfect jod o anaara jod sa D3Bio.
1: D3Bio!
5: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Actually, kining mga cytokine, useful jud ni sila sa ato lawas.
3: Yes, of course.
4: Kini sila mo ay silbi nga mga pro-anti-inflammatory Sir GP.
3: Correct. Anti-inflammatory, pro-inflammatory, depende sa kondisyon kung unsay kinanglan.
4: Pananglitan, kung kagaw, inflammatory pahubagun jud ni nila.
3: Oo.
4: Butangan da yun o gwardya. Pero kung may hubag na daan, muproduce na sila og anti-inflammatory. Daghan kayo ni sila nga grupo. Kung sige kag inom D3Bio, ang cytokines mo nga mamahimong utukan pod.
3: Oh.
4: Wala jud sila gapasagad. Kini nga cytokine gamiton sa imong immune response naa pod na sila gitawag nga TNF Sir GP.
3: So it's all about proper control of cytokine. Nga D3Bio ra ang makagamaan na. O sa ganin ang meaning ka TNF, Doc?
4: It's tumor necrosis factor Sir GP.
3: Oh, aduna pod ni colony stimulating factor. Cytokine po na sila.
4: Chemokines nga maoy pinakadakong pamilya sa cytokine. Ang purpose ani nila ang pagkontrol nila sa migration sa imong immune system.
3: So meaning dili ingon nga magpasagad ra. Samot jud ni sila kanindo kung magsige kag inom og D3Bio. Mas maayo pa jud ang function kung gainom ka og D3Bio. The MCTs of D3Bio ang dili jud nimo makuha sa plain D3.
4: Dili na nimo makita sa ordinary nga plain vitamin D3.
3: Yes.
4: Maunay na kanindot sa interleukins. Klase na sa cytokine interleukins, interferons. Maukini ang mga function sa cytokines, nindot jud basta sige kag inom og D3Bio.
3: Wa na tay igong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusohon.
1: D3Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag, tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pa wa ang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 What I'm saying 오빤 강남

special for you. Hi.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fictive, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako Deshi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP. Naayo sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay-TC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay-TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
3: Usa sa mga problema sa reproductive organs sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
4: Mm.
3: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
4: Mm.
3: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
4: Ang mayoma, Sir JP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
3: Mm.
4: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
3: Mm-hmm.
4: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organs, Sir JP.
3: Ang mayuma gitawag pod og fibroids.
4: Mm.
3: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
4: Mm.
3: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
4: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Kay prone jud mo sa fibroids.
3: Mm-hmm.
4: Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung kog DTX 500 o may TC kada adlaw. Dili jud nimo matag na kung kanusa mo tubo ning mga tumor or kining mayoma, Sir JP.
3: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MITC, hinumdumi.
4: Mm.
3: Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
4: Uy, lisod ra ba kayo mga prostate cancer?
3: Mm.
4: O sana sa mga rason, Sir JP, nga nung nag DTX 500 og nag MITC ko. Walay undang sukad niabot ng DTX 500 sa klinika de alternatibo medicina.
3: Sobra na to.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Ang problema manggod sa fibroid o mayuma, Sir JP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
3: O bitaw.
4: Maktingala na lamang ka kay nidako nang tiyan.
3: Libutod na.
4: Oh, naapod gani mayuma, Sir JP, nga gaprolapse sa vaginal canal or sa ginitaw sa mga babay.
3: Ah!
4: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay ko nang iyang mayuma pagpakonsulta na nimo.
3: Modi ay naing mo sakit. Sa ulahi, manggawas man yun na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayuma.
4: Mm.
3: Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue ug pangpangluya.
4: Pero di ka kinahanglan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 ug MITC adlaw-adlaw, Sir JP.
3: Mm. Nga naman.
4: Naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili la mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo og immune system, gilangkuban sa imong mga selula.
3: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
4: Correct.
3: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naakay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
4: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress yun, Sir JP.
3: Mm-hmm.
4: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis,
3: mm-hmm,
4: or kining mga added sugar, mga mantikaon, mao na imutuga og mga hormonal imbalances.
3: Correct.
4: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor.
3: Mm.
4: Akong balik-balikon, inom yun og DTX 500 og MITC kada adlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
3: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
4: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir JP.
3: Mm.
4: Mag DTX 500 o MITC kada adlaw.
3: Adlaw-adlaw dyan na ha.
4: Mm.
3: di na kung kanus arin mo gusto ha. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dok Ramil Oising, maing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: TJX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na TJX 500. Ako gitray og indong kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TJX 500.
0: TJX 500. Mapalit sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
0: gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy, apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: I gotta go. What? I can't take this no more. I wanna be on yachts, I wanna be having models and fake boobs, yeah. Popping bottles and chilling with my friends and all of that. I need this relationship too, but I can't, man.

0: pangaiban. DTX500, ang health mo protektado.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa man nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix!
3: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
2: Detex Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at

0: itim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
6: Paso sa kubay. Kay kapamembro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom day ta matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
5: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawani.
6: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
5: Nausab naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
6: Sige, bay. Basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyugan ikaw.
5: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
7: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
8: This is K-5 News FM, your official news and music station.

we'll take it back.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapo.
5: Uy.
4: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
4: Oho.
5: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naakay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
4: ay!
5: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
4: Mo
5: na nga kinahanglan jud nga mag D3 Bio ka, Sir GP.
4: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
5: Yes.
4: Number 1, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
5: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka, galuya, unya gasakit. Ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mopurma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
4: Correct.
5: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniod to kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
4: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
5: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniod to, merinda na pod, nya manihapon na pod.
1: Ah, D3 Bio.
6: Rizal, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
4: O naa.
5: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
4: Unya ng cake.
5: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
4: Ah, siyempre.
5: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
4: Pero wala na dyan siya'y choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
5: So mas nindot, unahon imong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
4: Matagbuntag.
5: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa D3 Bio dyan, ang unahon imong gamit.
4: Ang ketones, gahatag dyan og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa dyan ni ini ang imuhang brain sa beta amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka-the best. Gahatag na siyang instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
5: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
4: Ay.
5: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Inya na kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag gasaka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, D3 Bio na, Sir GP.
4: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramilo. Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusuho.
1: D3 Bio.
7: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligunian akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ibutikin sa iyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
0: Mabasa butika! DTX Beauty Soap!
3: Ako si Katrina, gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap!
0: Mabasa sa mga butika!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
8: Pigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ko bukid, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
12: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
11: Oh, dito sa Jokax Bay, Jokax Car Wash.
12: May dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ka. Pakaiwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ano ni mo sila? Kinanglan dyan ni mo ang BCO nga naas di Tribayo. Di Tribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang di Tribayo. Ang ordinary nga di Tri,
3: wala
2: na pod.
3: Tungod ka na sa MCT. Gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
2: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
3: Correct.
2: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
3: So,
2: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
3: Supporting actor ah. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
2: Yes.
3: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
2: So ingon ana kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
3: Correct.
2: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
3: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3, wala tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
2: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
4: Victory Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-ten, inay-inay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kag kaugatan. DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500. Likawi ang traitor. Kag makamanatay nga stroke. Kag heart attack. Mag DGX 500. Kada DGX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DGX 500.
9: Mahigro bala ang imo dugo?
8: DGX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DGX 500.
9: Ang DGX 500.
8: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo?
9: Nga sa masami,
8: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
8: DGX 500.
9: Masaligan DGX 500.
8: DGX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon hotel nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Daghan ng utanan ako. Unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant.
1: kasultan. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
14: DTX Beauty Soap
15: mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
17: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
19: Excel. Food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
19: Excel. Food supplement for men.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Deo Fresh.

Maing hapon mga ka-K5, kumusta? Essential late taga may kay tungod dunay gipahigayon nga Simex no or simultaneous Simex is simulation exercise. Nadres sa lungsod sa Toboso nga to ang gitambungan tungod giimbitaran ta. So ana to balibari bay. So mao na nga nalita gamay ha. But anyways, may hapon, welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Kumusta mo dito, nan, ha? Pasensya diha ni nana ni Lula Ibiang ambot masig na minaw pa bas Lula Ibiang ron ha. Basta gani si Lula Ibiang di ta mapati ag sugod-sugod ana. Murag palungon dayon na ang radyo ha. Oh, diha sa Maininang Snack House may hapon ha. Oy, kumusta tanan? Once again, grabe ron ang ipahigayon nga rally no. Ang Iglesia ni Cristo dito sa may EDSA Shrine. No, tungod lagi aning ilahang pagkahiubos, no? Nga ganong kasuhan man si Senator Rodante Marcoleta, ha, og plunder, ang ganong wala man kasuhi, si Romualdez, nga may usa sa mga gitudlo nga nagpaloyo sa flood control anomaly, ha? Si Marcoleta nga, usa naman in town to yung kaso, pero nga nung maumay gitinuod rin sa ombudsman, mga hinampak. Bihuna-huna ako no, be? O kung dili tabugo, ha? Kung bright manggid kahata, ha? Nga nung ato ang mangkasuhan si Marcoleta o plunder, pero ang pinakadakong buaya, wa man kasuhi. Bihuna-huna ako nung maayo, be? Kisa may dili ma... Be? Kuna ba kining nga lamdagi og todo ba ha lamdagi og todo nya matingala pa sila bay ngano kuno na ay surprise rally bendalo na gani eh. Ha bendalo na gani ningingon na gani si ombudsman na ombudsman Crispin Jesus Rimulya nga matod pa niya okay ra kuno basta i-bendalo nya karon ma surprise sila nga dunay ha? Nga dunay kalit-kalit nga rally ang iglesia ni Cristo? Ka mga tunto! Ha? Okay ra nila sa administrasyon kung sila ang mubendalo, pero kung ang ilang oposisyon, ang ilang kontrast politika, basta naagali mga surprise attack, ha? Mga hadlock sila? Di una-una abay. Ha? Ka mga tunto nga klaseng nga mga gago. O, be-abe ha, una-una ha, nga ang pinakadakong nangawat sa atong kaban, wa pa makasuhi. Si Marcoleta nga maoy gatribukar sa mga kawatan, maoy gikasuhan? Asa ka mangita kung unsa na kaklase ang atong mentalidad sa Pilipinas? Ha, wala mo ma, wala manimbaut ang inyong balhibo, anak bay? O, atong suportahan ang iglesia ni Cristo sa ilang mga tikang karon? Ha, kay murag nakaingon ko ang... Iglesia Katolika, ang simbahan sa Katoliko, mura gahilom-hilom raman ang mga obispo, puro raman EJK, puro raman extrajudicial killings, pero ang katong kinawatay, ha, kaning extrajudicial killings nga ilang ipasangil, nakatabang para makapalimpyo, di magyod mahurot o kalimpyo, pero at least nakuha-kuhaan ang kriminalidad sa itong katilingban. Pero kaning kinawatay nga grabing pila ka mga panimalay ang gipatay tungod sa kagutom, kagipangawat ang budget sa ato ang gobyerno, wa sila nagtingkagol! May una-una ah! Mauna nga para na ako karong nga panahon, ining time of moral crisis mga kaigsuunan, it is time to support the Iglesia ni Cristo! Murang makaingon ko man pag mag-iglesia ni Cristo na lang taani. May pang-iglesia ni Cristo kaya nakakita pag grabe nga. Kinibang kung unsa tong insakto kung sa dili pero diri sa tua bay. Ha diri sa Katoliko? Sus may mga pari nga agen sa EJK. Ha? May mga obispo agen sa EJK. Pero ang mga tao nang namatay tungod sa kriminalidad, tungod sa katong mga kriminal, mga rapist, mga mamatay tao.

0: Wala nila gikundinar, mga hinampaka sila. Oy, kaguol! Now, di ay iglesia ni Kristo nga ning salo karon, nangusog karon, ha? Nga ilahang nga tumbahon ang immoralidad, ang kinawatay sa atong katilingban. Ato aning suportahan. Ako katoliko gubay, pero ato aning suportahan ang iglesia ni Kristo. Kay maayo ang ilaha ron nga tikang alang sa ginatawag nga moralidad. Ha? Kining pag-intra nila sa politika, pag-intra sa kining ginatawag nga panggobyerno, bawal maginuda na, kay matod pa. Separation of state and church, or church and state, mga kaigsunan. Pero nakita na to ba kung unsa ang tikang sa iglesia ni Kristo karon? Ah, murag makahatag bag kining kakusog sa mga taong nakawatan nga naglisod sa ilaha itong panginabuhi tungod sa kinawatay sa katilingban sa atong gobyerno, ha? Pero ang ning tingog ning atraka og todo sa ilahang ha kining pag-intra ning ginatawag pagtapna sa kinawatay. Ha, pag call out sa anomalia sa gobyerno, iglesia ni Kristo ra gid bay. Palakpakan. Ang iglesia ni Kristo. Pero ang mga pari ron, way labot sa uwang pari, mga obispo ron. Ha, mingon dai nga extrajudicial killings. Pero kato nang namatay nga sundalo, gipatay sa NPA. Gibirahan sa NP atong pagka atong aging bulan. Adiha sa Kalatraba katong encounter nga hapit in town namatay itong taga DILG kapitan anang Kalatraba. Nabay nabatian ninyong taga simbahan sa Katoliko nga ning kondinar sa pagka pang-ambush. Wala. Mauna nga magkaingon ko, hoy. Istoryahe, Bishop! Istoryahe, Pader! Todohe, Pader! Todehe, Bishop! Bao, ah! Katong mga bata in town nga bagong gianak, ha? Mga batang bagong gianak, pila na ka mga insidente gipanglabay ng mga batang bagong gianak, ning tingog ba ang simbahan? Sa Katoliko? Giadapt ba sa Katoliko ang mga gipanglabay ng mga kabataan na bagong anak? Wala! Yan na sila'y naong mukundinar sa EJK? Ha? Ni ilaha bang gikundinar ang nangamatay tungod sa mga rapist? Tungod sa mga hold-upper? Tungod sa mga kawatan? Ha? Nga gipang patay ang mga inusinteng tao? Gipang sulod ang mga panimalay? Gipang matay ang mga inusinteng tao na natulog rin taon? Naa ba sila'y mga tingog ato? Wala! Mauna nga suportahan nato ang iglesia ni Kristo. Kung mahimo, mamalhintag iglesia ni Kristo, ane! Murag makaingon ko mas may bayag pa iglesia ni Kristo sa pag call out sa kining anomalias katilingban. Pero kato mga pare, mga obispong nagpagamit sa politika, oy, nabasahan ako na sa libro. Ha? Altar of Secrets? Ha? Katong mga obispong nga pangayo o kining ha? Land Cruiser sa presidente sa una nga si Arroyo? Oy! Nabasahan ako na ha! Ay ko ninyo gata tontoha! Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, mga kaigsuunan, ito ay mga pa-obispo dito sa Manila, nga kung mulaag kuno sila, magbarangay visits kuno sila, galisod kuno sila, mangayo kuno sila, Land Cruiser! Toyota Land Cruiser pangayoon sa presidente, bay! Be, ikaw! Oh, hi! To apay mga obispo nito nga ilahang gipang palitan og apartment ang ilahang mga kirida, ang ilahang mga chicks gipalitan og apartment sa sakyan. Ay! Mauna, ululaw! mauna nga kita nga kita dire. Ha, dapat unta naata simbahan tanan nga klasing at tanan nga klasing mga dili maayong makita nato. Ha, sama sa pagpamatay sa mga kriminal. Kana ato nang i-call out manawagan ta sa paspas nga imbestigasyon dili kay kato mga kriminal ang inyuhang taga-agustisya. Oy! Todohin ninyo. Mauna, mawad-an, maubitan ang pila ka sa itong mga panahuna. Atong usang tuig na nagagamay ang manimba in taon, kulang na kuno ang kining muhulog sa ilang sibot. Oh, nakulangan na ang muhulog sa sibot kaya wala'y manimba kayo tungod sa baruganan sa simbahan karon, nalayo ra sa panawagan ug molo sa katilingban ug sa mga parokyano. Paminaw na to. Ang mulo sa mga parokyano, ang mga mulo sa katilingban, dili kay kitaray maghuna-huna. Sabi kay maoni mauna. Oh, ay Diyos ko. Mauna, mahotdan mo mga parokyano. O sa hindi na mo respeto ang mga parokyano ninyo. Hindi na ganahan mo simba. Kay tungod anang baruganan sa simbahan nga, iya-iyahara, dili maminaw sa katilingban. Maminaw sa katilingban. Kay matod pabitaw sa gitudlo nato nga ang simbahan dili ang infrastruktura, dili ang simbahan kanang infrastructure ba, dili ang kapilya kundi ang tawo maoy simbahan, meaning maminaw ta sa tawo kay ang tawo maoy simbahan. Ha?
1: El Castigador. El Castigador.
0: Asko, storyahe. Ang simbahan dili pari. Ang simbahan dili madre. Ang simbahan mao ang tawo. So sama sa gobyerno, ang gobyerno dili ang Malacañang. Ang gobyerno mao ang mga konstituente. Nalimot sila? Mao na abay. Trawa ron ang Iglesia ni Cristo nga naminaw siya sa iyo mga tawo. Ha? Naminaw ang mga tao, naminaw ang mga dalagko sa Iglesia ni Cristo. Ipasagda nila ilang mga tao dito nga magrally. Kay mao may mulo sa mga miyembro. Diyos ko! Sao na lang man aninyo di ha? Trawa, masulayan na to ang simbahan, oh, kadamisa, ha, si isimbahan sa Katoliko. Oh, magkuanta, magkuanta kinatawag na sorbi-sorbi kada sunod simbahan. O, unsa man ni kining uyon baka sa kining extrajudicial killing sa panahon ni Duterte. Tawa, makita na yung resulta galing kay dili mo, kay basig masampalungan mo sa kamatuoran.
1: El Castigador.
0: Hagito na to ang mga simbahan. Hagito na to si Bishop Gerardo Alminasa bisag dili diri lamang sa ha, sa First District nga ang mga simbahan sa Iglesia Katolika diri sa Diocese of San Carlos. Butangi diha. Uyon ba mo sa EJ case panahon ni Rodrigo Duterte? Uyon ba mo sa War on Drugs sa panahon ni Rodrigo Duterte? Tanawa! Tanawa ang resulta! Ito ang total ni intra naman sila sa pamulitika di ato na lang itudo. Butangi diha. O mga survey sa mga parokyano. O yun ba? Di ba? Guwagin ang resulta bay. Dili lang sila. Dili lang sila. Dili lang na lahimuon kay tungod. Kabalo sila o unsay resulta. Kana ilang ginapangyaw-yaw sa simbahan. Ila-ilahara man ang grupuha. Dili man na para sa tawo. Ilahara man na sa mga hierarchy sa simbahan. Sus ko! Turyahe! Kita pa istoryahan ano ang mga istoryaha. Humana ako na nabasahan. Oh, nya, nya, magkutahan na mo, di ito libro ha. Pakita ang libro nga Altar of Secrets. Ha? So sa unang panahon, di ka mauwaw, ana. Nga, obispo ka, mangayo kag Land Cruiser sa presidente sa Pilipinas, kay mulaag kag bukid, mabisita ka sa mga parokyanos bukid-bukid, dili ka ganahan o kining kanter. Dili ka ganahan mo sakay o kining truck di karga. Ganahan din mo Land Cruiser. Ah! Sana all! Pasensya ha. Okay na, nahiubos lang ko gamay ba? Ngayon ano ba, no? Makita nimo ang Katoliko na sa kining kadalanan ron nga nagakondinar sa anomalias gobyerno, wala bay. Kay lumhilom bay. They are taking advantage of the situation. Kay nakita man ko nako ning Katoliko ron. Ha? Nakita na ko ron kaning CBCP Bishop's Conference of the Philippines kining nani kining kuan masa Iglesia Katolika. Nakita na ko bay nga murag against gid sila sa pamalakad ni Duterte niya, makaingon tao dili na mao. Against ang simbahan pero ay lang mga parokyano ning uyon. Ha? Against ang simbahan, against ang mga obispo, against ang mga pare, pero ang ilang giserbisyuhan ng mga parokyano sa simbahan, ha? Ning uyon sa mga Duterte. Nya, karon, ha? Kisaman ang ilang supakon. Ha? Wa sila'y mahimo. Itong parokyano ning simba eh. Ha? Ning simba. Nya, usaw man, sige sila panawagan atong panahong Duterte nga usapato sila yung mga candlelighting, napay atubangan sa simbahan, butangan nilang mga karatulang agen sa EJK, na gipalit ba to sa mga tao? Wala! Kaya ang mga tao nalipay sa ingon atong pamaagi, kaya grabe ang kriminalidad niya. Karon, unsay natabo? Ha, pagkadaghanag na nga matay ron? Gipang lusob, gipang rape, ay pinusilay sa mga eskwilahan? Bekaw! Ganahan mo na! Howdy, dili! Hi, nako. Anyways, alas 5.32 na sa kapunon. O may hapon diya sa may Mama Wengs and Liraisa, Fabros Liempo, Lechon Manok, Signals Network and Data Solutions. At the same time, Badong Computer Parts and Accessories din sa may Purok Punta Cruz. Kompleto sa likado sa Badong Computer Parts and Accessories. Ang mga needs ninyo sa inyong mga computer, office computer, mga laptops, unsa pa na diha. Badong Computer Parts and Accessories na himutang na rin sa may Crossing Purok Punta Cruz. Barangay Poblacion Toboso, Negros Occidental. Alright! Mo-break sa kanyang mga K5. Kanos nung pagbalik, i-check na to ang mga report ni K5 Jong. Yan naman ka K5 Jezebel Barbecho. Stand by! K5 News FM, championing the
2: lives of the Filipino. Wow! D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500. Likawi ang traitor. Kagmakamaratay nga stroke. Kag heart attack. Mag DGX 500. Kadaga. DGX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DGX 500. DGX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatilo sang imo dugo. Kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DGX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkautod sa imo tiin. Pagkaguba sang kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DGX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DGX 500 na kamo! DGX 500! Nagapalandunong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Magkabulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins. Halin sa aton ginakaon. Kag ginainom kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, hindi ang power antioxidant.
5: kinahanglan nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sa imo atay. Mag-DTX 500 kada adlaw. DTX 500 para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga atay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. DTX 500 may powerful extract sang tubo kag amargoso ka compounds nga nagapanupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatilo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami, nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag DTX 500 kana ano pa ginahulat nyo. Mag DTX 500 na kita. DTX 500 mahigro bala ang imo dugo. DTX 500 masami ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw bala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
8: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o MyTC o Santon Plus Herbal Kapsul. Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. MyTC, makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og MyTC og Santon Plus Herbal Capsule. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. MyTC, mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og MyTC og Santon Plus Herbal Capsule.
9: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon nako, nag-MyTC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MyTC, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan. kalaban, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong apanglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
13: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
12: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sport Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sport Biotics na. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics!
13: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI. Ang fortified na probiotics. Klinika Sport Biotics.
12: Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Sport Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Sport Biotics. Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sport Biotics ka! Klinika Sport Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sport Biotics! Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Sport Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi! Sa diin ka, Pipino!
15: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend food supplement for men.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Dayo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Klinika Dayo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Klinika Dayo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
0: Oras, alas 5.44 na sa kahapon. Balik kita mga ka-K5. Oy, nanay Tessie, Impanto, Tatay Rogelio, may hapon nyo din sa may pusuan, ha? Naminaw sila karon, sila ni Riza, Terry, Thelma, may hapon. At the same time, Fabros, Liampo, and Lechon Manok, perting lamia. Ang Mama Wings and Le Rice, perting lamia, bye. Nariya sa may purok malinahon, ha? Naminaw sila karon. Cody Meatshop, may hapon. Sige, ah. At the same time, oy, Clinica di Alternativo Medicina, ito ang D3 Bio, Detex 500, My TC, Imnagyod, Kadaadlaw, ha? Super Trio! Klinika, sa Klinika di Alternativo Medicina, naputay DTX Coffee Mix. Available daron sa ilaka Maring Michelle Oy. Dahil sa may sambagan sa Sampaguita. At the same time, mga tuwang extend food supplement. Pampagana sa mga nangahuyang na. Sige, oras alas 5:45 na sa kapunon. I-check nato karon ang mga report nila ni K5 Jezebel at the same time ka K5 Jong Bersales. Matutpahan ni Jezebel o kining 694 ka mga benepisyaryo sa 4P San Carlos, Calatrava, Octoboso. Ning graduar na kuno. Oy, ning graduar na sila, bay.
1: Yes,
0: humana.
1: I would love to be a part of your...
0: Ani, humana ang ilang pinikwan sa tao. Kani, kining 4-piece nga benefits, ha? No, sige, itong i-check ang report. Kay K5 Jezebel.
3: Yes, kay K5 Bob, may graduar na. Isip mga membro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4-piece. Ag 695 ka pamilya sa San Carlos, Calatrava ug Toboso. Kinibasa gipaygayon niya kadaugan ceremony sa DSWDNIR sa baog mga lugar ka kipaybag. Gila sa lokal ang gamhanan ang maong mga benepisyaryo nga malampusong nakagraduar sa maong program, gihaga milambo na ang ilahaga pagpuyo ka kipaybag. Ang maong mga benepisyaryo gilangkuban sa 337 gikan sa San Carlos, 232 gikan sa lungsod sa Calatrava og 126 gikan sa lungsod sa Toboso. Mao kana to ba taga report alang sa programang El Castigador kay K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat Bel sa imong report. So wala na kining tawag ani. Wala na sila support sa gobyerno. Wala na'y pang madjong. Wala na'y pang piyat-piyat. Hoy, labot sa uban ha, nga mga 4-piece members nga ilahad yung taong gitarong ang ilahang binipisyo gikan sa gobyerno. Nga ilahad yung gipatigbabaw nga ang kabataan gid nila mo'y dapat prioridad sa maong binipisyo sa gobyerno alang sa pagraduar ni inipod sa ilahang pag-eskwela. Saludo ta sa mga 4-piece members nga ingon ana og mentalidad. So kato mga 4-piece members nga nagsalig ra sa 4-piece para may pangpiyat-piyat. Kaya mga bata, wag yapoy balon nga insakto. Makita nimo ilang balay. Ha, pag ato sa eskwelahan, nagka-muritsing ragihapon, walay saktong uniform. Paglantaw nimo ang lapis, ato pang usang tuig. Aning upos na ang bullpen. Ang papel, mangayo ragihapon sa classmate. Ama o to'y mga taratado klaseng members for peace, ah. Uy, labot sa mga maayong members for peace, ah. Sige, ah. Samtang PNP, posibleng mapasaka o kaso batok sa Gialigar rebuilding na naka-inkwentro sa RMFB sa barangay Lalong ni atong Hunyo 14. I-check na to ang report ni K5 Jong Bersales. Jong,
4: yes, kagay may Bob, gipakigbahin sa hepe sa Calatrava PNP nga si Police Captain Jesus Alba dito ng labing simana nga nagplano ang ilang buhatan nga pasakaan og kaso ang mga responsable sa pangbanhig sa mga tropa sa Regional Mobile Force Battalion nga itong nakalabay nga Hunyo 14 dito sa may barangay Lalong sa lungsod sa Calatrava diin kung may numduman sa tumangasuking tigpaminaw sa maong inkwentro. Lakip nga hapit mapagan no ang katong opisyal sa barangay Lalong nga si punong barangay Ruel Laguno o ang katong si MLGOO officer nga si Ma'am Genevieve Hadulos sa DILG ni siya kay Bay Bob. Sa tuwang pagpakiangot kanhi kang Police Captain Alba yang ibut siya nga posibleng kaso nga murder ang ilahang ipasaka batok sa gato mga suspect kaya naman daw sila identity. At the same time gihimugatan usab sa HPK5 Bob nga kanang ilapang tun-an no ang uban pa nga posibleng isang at nga kaso batok aning or batok at niyatong mga naisgutan mga suspetsado. So mali atong matod nga report karong hapon na para sa El Castigador program dalit kato sa D3 Body Text 500 og Mighty Sea. Ako si K5 Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you, John, sa imong report. Nakita na ko rin sa ABS-CBN News nga Facebook page kay 5 Jezebel o kay 5 Shanin. Ang Minjola o gikuan, gibangilan o dagko kay nga mga container van ang gi-set up mismo sa Manila Police District. Kalabot kini no, in connection sa ilang pagpa-implementar sa security measures sa pag sa may kalabutan ining gihimong protesta no diha sa may Quezon City ang mga nagpalikod niining mga protesta mao ang Iglesia ni Cristo, mga hadlok lagi sila. Ha? Hadlok lagi sila nga mo kini bang mag-rally ang mga tao. No, di ba klaro. Klaro kay by crystal clear o kung say move sa Balacanya. They are eliminating their opponents para nga magpagusto sila diha. Unfortunately, naagihapoy mga tao nga dili gyud manimbaut ang balhibo sa kabangis sa gobyerno. Ha? Dili gihapon mahadlok ang mga tao sa kabangis nga mugamit ang gobyerno sa ilang gahom. Ha? Sa gihapon, nahitabo na sa amahan ni Bongbong Marcos. O giunsa sila pagsipa sa Malacanang, wa gihapon ning tagam ang hinayupa.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Nalimot siya, giunsa sila pagsipa kanhi sa iyang amahan sa Malacanang, nanago sila og Hawaii, namatay si Marcos Senior sa Hawaii. Ha? Wa gihapon ning tagam ning yawaan eh. Lami ra i ano bang ipamalikas og turdo? Ay Diyos ko, wa ning tagam. Agi lang kay basi ganahan sa another na Sri Lanka. Oh, ang Sri Lanka gi kuan manggali to? Ha, gilusob tos mga tao dito. Usa pa tong lugar nga gi protesta pod sa mga tao. People power pod. Lagpot pod ang presidente dito. Dari sa Pilipinas, kung mahitabo man ikaduha na ning Marcos. Grabe no, din ba manimbaut lang balibo? Kapag kabagka ang mga iho di... gibarricade nila na ay mga kuan, ay mga ginatawag na container van, ilang gialihan. Hadlok man lagi di ay! Abi man ako ka! Isog kaayo! Madahak ilang birahan ang pila ka pa mga tao diha nga maga kilos protesta, ilahang nga tawag ni ini. Ha, birahan og armas, libo ka mga tao, ilang pambirahan, hadlok ni sila bay! Hadlok ni bay, labi nagtuduhan pag ininilag maayo. Di lagi ni kaabot og 2027 Bongbong Marcos lagpot lagi niya. Basta sigihon ni nila ang tao na puno na alagpot lagi ni bay. Ha? Di na gid mao ang ilang gihimo ron. Ha? Di na gid mao. Maayo unta nga ako okay ra ko kung bangilan og todo ni Bongbong Marcos ang Malacañang, iyang i-lockdown ang Malacañang kung ha? Lami ang atuang resulta sa ekonomiya. Ha? Ang piso dollar value. Butang na to, 42 peso sa kakaroon sa isinta man. Ha? Ang mga palaliton sa merkado, barato. Ha? Ang atong gasolina. Oh, you know, di man mo makontrol gina gasolina basta magira ang Middle East, musaka gina. Ha? Supply sa bugas. Ha? Ang pagkontrol sa kriminalidad. Ha? Ang sweldo sakto. Ang palaliton plitihan sakto, di wala reklamo. Ang oportunidad sa pagpanrabaho na ako di gyud kumusukot anang ralihan nila sa Bongbong Marcos. Mulapan siya ko ni Bongbong Marcos pero sa ingon aning sitwasyon nga grabing kinawatay, ha? Unya ang benepisyo sa mga tao, sa mga pumuluyo, pigaw, unya negative 15 pa ang trust rating sa SWS, oy, resign Marcos!
5: El Castigador! El Castigador!
0: Kapag ka-uwaw, linte! Sige, oy, alas 5:55 na sa kahapunan. Wala kita yung oras, magka-K5. Salamat kay sa inyong pag-uban. Ugma na po tapuhon, magka-K5. At the same time, sa parehong oras, parehong istasyon, dere lamang sa K5 News FM Philippines. Dahang salamat, maing hapon sa tanan.
23: K5 News FM. Championing the lives. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
8: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
9: Mm.
8: Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
9: Mm.
8: Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
9: Ang sintomas aning Zollinger Sir GP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid.
8: Mm-hmm.
9: Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon.
8: Mm-hmm.
9: Usually ang tumor, malignan Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
8: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil.
9: Mm.
8: Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone.
9: Mm.
8: Og kining gastrin, mo'y mupudagan sa imong stomach acids.
9: Mauna, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
8: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor.
9: Mm.
8: Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mauna'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaunugutan, prutas, og pataso na to ang antioxidant sa tong lawas.
9: Mm.
8: Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
5: DTX 500.
25: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500.
7: Mopali sa mga butika.
9: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
8: Correct.
9: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud o sarap pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
8: Oh.
9: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
8: Correct.
9: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend Sir GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
8: Pagkataasa na, Doc.
9: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, is Negros, daghan kay tagtubo. Nga mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
8: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
9: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubo, Negros. Mm. anonymous taas. Nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
8: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa ra jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ug ako sab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: magid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Clinicas
7: for Biotics.
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot naga.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga na inom nyo na ang inyo nga mga D3 Bio.
3: Unsalan ba jud ang inflammation?
4: Mm.
3: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka.
4: Mm.
3: Pero sa sulod sa atong lawas, kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
4: Kuralan yun.
3: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte.
4: Mm.
3: Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
4: Normal ra na ay gahubag, na ay samad.
3: Mm.
4: Kalitrag ni pula ang palibot o unsa pa diha.
3: Kanaugod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
4: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno,
3: oh,
4: ang inflammation sigurado jud na.
3: Mm.
4: May inflammation gyapon nga may tabo.
3: Mm.
4: Kay siyempre, active niya ang imong immune system.
3: Mm.
4: Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
3: Or kung naaman gani inflammation,
4: limitado ra. Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
3: kana.
4: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
3: Patay.
4: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
3: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
4: Kanabang dili pud ka masubrahan.
3: Oo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
4: Nga mao'y kapagkatambok.
3: Mao'y kapataas sa imo ang inflammatory rate.
4: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
3: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
4: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
3: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na jud ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
4: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako jud pud ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
3: Yes.
4: Unya, katong mga buyonan diha, hinahinay na taon mog inom og D3 Bio para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo jung cancer, heart disease og even brain inflammation.
3: Correct. Tsakto jud na.
4: Samot na jud kung stressful kay ka. Unya, daghan pa jud ka ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more pod ang imong kaon sa mga kontra.
3: Ay!
4: Kinahanglan unta imong hunaon-naon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas. Arthritis, inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo ka iskatulogon, Sir GP.
3: Mason, prostatitis na na.
4: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 Bio na nila, Sir GP.
3: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong pang lawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
1: D3 Bio. Health News.
8: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
8: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
1: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikaw butang.
2: Bugas-bugas o katul-katul?
0: GTX 500 na!
2: GTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
2: GTX 500.
3: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Oras sa K5 News FM, alas 7:05.
10: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga karanasan at problemang puso. Pamilya, relasyon at iba pa.
11: You and I will never say goodbye.
10: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

This is 95.7 K-Pop News FM San Carlos. Maayong gabi kaninyong tanan and advance. Happy 66 Charter Day sa tuang nga syudad, San Carlos. Ngayon mo nag-iingon nga padayon sa paglambo o padayon sa pag... padayon sa pag-asenso, San Carlos. Muna nga ugma, mga kalalat. So, maga... Nadi parade tomorrow, no? Na mga, ang mga local government, nga mga trabahante. Same. Bye, Sir Monje. Wali na mo ang usa ka gwapo. Wala na yung gwapo. Napay mga gwapo. Si Dodo Lorenzo lang. Si, I think na pa si... wala na pa Sir Jong. So tomorrow, mga kalalas, and ay makalimut ha, while maglanta ugma sa parada, kinanglan natay balon nga water, natay balon nga towel and pagkaon. Kay grabe gid na ugma kainit, buntag pa sayo. And may lang ta nga cloudy lang ta tomorrow, kaya pa man nato

time layo anmang jud kong atong ayungon ba to or tanhay nalimot lang yung gawid o Elias to sila eh. So karon ang nahitabo atong nga time yana ko nga kalayo mo pud i-ride oy tanhay ba to sila ato. So ni ana jud ko nga sige lang kay puhon makaani sila sa Negros sa Occidental kasi pa lang di ay mga duol-duol lang or it's either Escalante or asa basta dili jud kayo layo ang bang ano ba ang biyahe ba. So atong nga time pagkabalo na ko nga mauna nga naaya na ang tropa vibes sa Calatrava. Bisa gabi-gabi biyahe min kung anak. Ilagi, oo, gusto yun makakita sa ganahan nga banda ba. And luckily, nakapapicture pag ni Sir Val Ortez. Ay, ubaw, nindot sa kuang kwan eh. Nindot ito kay mong paminaw nga. Hala, natapad na gini mo ang gusto ni mo sa unang makita nga singer ba. So, grabe gan na. Saan mo ta siguro? F4. Makuya pa na guro ko. Kay fan ba yan ko sa F4, guys? Oo. Sa ano pa, start pa sa una sa, nagsugod pa sa unang F4, Amateur Garden. So, hulog-hulog kami sa sagdanan lagi. Basta Mature Garden. And then, nakitaan pag yun na ako, pag-abot ako dito, na-amaze pag yun ko kay, sa Calatrava, kay, ang naabtan pag yun ako nga banda kay Rever Maya. So, thank you so much, no, sa, insaman ang nag-invite niya sa, San Carlos, Calatrava, LGUs nila, no? Or tourism, I think, po nila. Nausap po na nga, nag-prepare sa ilang activities diha. So, ang mga taga-Bilipay. O, manan eh. Ang katong, kita mga taga-San Carlos, eh, daghan, ubay-ubay yung San Carlos gabi eh. Oy. Hanag ko. Napatoy, nitapad ako gabi ang lalaki nga bata noon. Sigsag lang taon ako. Inko, una gatagay siya guys, gatagay siya, sigsag tagay. Nadugay, sa sige laging ambak-ambak, kay jam lagig yung kaayo ang ano, jam kaayo ang tropa vibes ba? Hala, sige ambak-ambak, hangtod ako na igo na ko niya, hala, masikhan ko niya, wala. Lalag yung ko kay, siyempre, di man ka masuko kay, nga nung nisulod ka diha, di ka gusto nga, kay normal, maginang magsikhanay, maiguay, ano ba? Wala lang yung ko, tingog, oh. Sigdaan na gina ko siya, hala, ambak-ambak, sigmaayo. Ado, kasi siya kililiya. Yun siya, DJ man ka, ma'am, no? Tingog ko dahil, nanong man, sir, kabalo lagi ka. Ano, nahuwasan na ka, sir, nahuwasan na ka. Sige, nahuwasan na ka, sir. Yun siya, so, dili, ma'am, uy. Yun siya, sa K5 man ka, ma'am, no? Wala ka, ilalagay niya na ako. Sala, ma'am, sorry, kay gamo naman, nasikha na tika, ma'am, na, ikaw, digide, kay guru hubog doon, kay kabalo, makasih mong gibuha. Siya, gani, ma'am, siya, ma'am, sorry, yung kayo, basigin mo ko ibalita, huwag ma'am, ma'am, kumadahan. Sige na, kumautong, nga, alam nga naman, muna ta ng jamming-jamming niya, magkuhan ta diha, mag-ampo ta, di mo siguro. Sige nang lang, jam lang yung kaambak-ambak mo kakapil diha, pero nindot yung kaayo gabi ipo. So, kani mga taga San Carlos, gabi dito sa Calatrava. So, kita na po doon niya po hundiri. Karon, I think karon ha, na niya sila po, mutana po ni sila kay nabitay drum beating competition karon. So, na po ni sila roon, oh, mga taga Calatrava. Samot na ugma kay Charter din, naa ang bin and bin. Ang ato ang ganahan pud nga banda. So ako ugma kay human ko ko program din ni sa kay ko silhig. Ato din ko tugpa dito sa ilang stage. Dito guys, ay makalingaw, no? Makalingaw ning may mga activities ang ato ang syudad, no. Grabe na ang Calatrava niya. Human sa Calatrava, San Carlos. Pag human sa San Carlos, okay, ni ana pud ang kanlaon, mag charter day pud ang kanlaon. Ano na po ang kanlaon, pizza dos. O, di ba? Naragin na itong kinabuhi. Enjoy the life. Samtang makaya pa mo drive og motor. Nga naman, mamiss man ginan ni mo. Kung dili ka hiligog yan, mampundo na kagbalay mo. Yung naman ka, sus, may pagkatong makaya pa na ko og
o lakaw-lakaw, may pag naglaag na lang ko sa una. Diba? So, karoon kita. Oo.

makita. Di na maginato ni ma, di na maginato ni ma likayan ni or makuha na nga to ang edad. Oo, nagkaedad naman dyan na ani. So, why not nga i-enjoy na lang na to atong life, di ba? Para naman at least, oo, maabot ang panahon nga kapuyo na ka. So, baka yung kasi makagalingon nga, ay da, huma, naku ana. Oo, di ba? Ya, nakugikan, anong mga jaming-jaming. Okay guys, so ana lang good kaya at least oo. Exercise mo po na sa imong lawas. But the time now is 7:26 na and natawag balita mga kalalaps, mga naminaw sa mga naglantaw sa itong live. Hello ninyo guys. And ang ato adi nga balita ron kay usa ka grade 8. Uy, saan naman to niya itong kalibutan? Uy, usa ka grade 8 gidunggab sa grade 7. Nanong, ano maabot sa ingon ana, Jun, no? Karon nga June ba? Gikan atong June 1, June 2, to June 30. Mm-hmm. Puro tanan eskwelahan ang involved, no? May mga ano tanan, may mga mahitabo. Okay? Halos tanan, murag ang balita na lang nato eskwelahan, eskwelahan. Murag eskwelahan na lang pirmi ang, murag gagikan ang balita ba? Diba? Na-appeal pa man kanita din sa San Carlos. Nga, abi na ito, gahilom-hilom ka niya itong syudad. So, nibuto po na itong balita itong ni Aging Simana na ay gidunggab. So, karoon na po, oh, gidunggab na po. O sa ka grade 8 nga estudyante, gidunggab sa grade 7. Pero dili ni sa San Carlos, ha? Sa mga naminaw din na dili ni sa San Carlos City, nahitabo sa laining nga lugar. Pero, involved gihapon ang eskwela kay mga estudyante man. And then, na ako'y nabasahan po, hindi po ko sure kung legit or ano ba to ang balita nga, dili na daw ipaban ang maong tula nga Roblox o katong usa. Kaya matod pa daw, nakadepende naman daw na tanan sa ginikanan. Ang ginikanan na daw ang mukha. Now, what if kung ang ginikanan sa kabisi, wala ni panahon sa anak? Ang anak, mauna lang na pirmida yun ipadula kay para walay dagang langas. Mabisag diya gani sa kong school. Nga mamahala. Di ka muhilong kay... Sabi ko mo bata nga, wala ma ko cellphone ma ba? Kasi akong ingon ang mama. Tagail ang cellphone sa bata. Dili man na ingon nga makadaot. Basta tagaan lang yung check time sa insakto nga oras nga mugamit yung cellphone. Kumbaga, limitahan ninyo ang paggamit sa cellphone sa inyong anak. Kaya, pasiga pohon umaabot ba nga? Kasi magmahay na lang mo. Kasi ba ko palayo na nadaot ng mata? Diba? May mga ingon anak, manggod ng mga kalalabs. Nga, na ibang mga ginik, uban ha, dili, tanan. Okay? Ako ginapirming ginasulti din nga, dili, tanan. So, na-adjoy uban nga mga mama or parents nga para makatrabaho sila. Munahin mo nilang yaya ang cellphone. O linko diha, o diha tablet, cellphone tablet, o linko diha. O tanawa ni kay si mama manglaba, si mama manghuga, si mama magluto. O, iwa may yaya nga magbantay. O, abig, dili diyo kayo kuansa or pigado yun, abi kayo, sa may mukwag yaya in taong pigado, sa may ginhawa na magani o pangita o trabaho or para makakwarta, di ba? So karon guys, ginahimo nila og yaya ang mong cellphone, which is okay raman na siya, pero dili lang gyud pirma mintihon kay naadyoya moresulta man gyud naman tugay. Ay, by the way, I would like to say congratulations for Baby Bouncing Boy, Inday Rollin, ano, Rollin Panis. Wow. Bisita niya ko ni mo dyan sa hospital, Lin, ha? Makaanao niya ko ni mo, Lin, kay ako dyan ang luo ko ni mo, baby. And, ang ikaduha, na to nga, lumuon ka ron mo ang pagbasa o letter, gikan sa tong sender. Nakanabi tong nanamoy closure sa Osaka, or nanamoy closure sa imong boyfriend, pero nagsinamok ang maong girlfriend niya. So nangag-advise ang ato ang sender karon nga, DJ, wala naman mi connection sa iyang boyfriend or na boyfriend ako before sa akong ex nga naana niya. Pero
magsinamok pa man siya nako. Samantaga na to pagtaga dron ang iyang gipadangat nga sulat mga kalalabs. Okay? Alright, so 7:30 na and hi and good evening. Basahan na to ni mga greetings dito.

Alright, good evening to Ma'am Lilia Canillo Oghayon. Hi Ma'am, may gabi ini mo diha Ma'am, di sa Cebu. And bahalag masikhan ta Ma'am, basta malingaw ta. Nalingaw ko sa chika ni mo Ma'am. Oh, gani Ma'am. Lingaw, oy, malingaw diyan kagabi ini. And also to, uy! Hi, Day Apple. Day Apple sa Papiramingan. Biliba aning Madam Oy, teacher sa umaga, DJ sa gabi. Good evening, tita. Biliba ko na aning Madam Oy, Day Apple. Muna giingon, Day Apple nga. Sa makaya pa lang nato daan nga mang rakita oy mang rakita day oy napatay lain pagyud nga ginahubra mag hosting pata maghimo patag booking may order ay abot na lamang gyud pero okay lang at least nagtrabaho ka nga with passion kay maot ba yung resulta nagmagtrabaho ka nga napugos lang ka ay diba so lahi gud yung trabaho nga napugos lang ka, di ba? Ma-outshoot ka yung outcome. Pero kung napugos ka nga with her, with the kind of care, and maayok kay ka, nito kayong resulta sa imong ginabuhat. Pero balik ko na to na guys, ha? Inugbalik na to. Hi to Mommy Elvi, pero minggan diya sa may Guadalupe. Ha? Mami, pwede ba makita niya? Alright guys, so I will be right back for my second gap sa akong program. So stay tuned for more. I will play this song from Tanya. Itatago na lang. Dinhi lang sa 95.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Remember the time na we save nasobraan mo na nasobraan yun na kung lingi akong mata sa babaw alas 7:48 sa kagabi on hapit na alas 8 guys so good na taro na drum beating competition okay na taro drum beating ha competition diya sa may Atbang sa City Hall diya sa ato ang Center Mall so kasi na wala may mga lingaw ron hala pangadto mo dito and don't forget to chair oh ma-chair ta chair mo-chair mo-chairing mo-chair ta sa ano ha sa grupo sa kumanghod sa Bian Tribe oh, na ako diya ron masyagi ko bahala ano ko itingo gani kapag yan ang buntag, kaklase, ha? Karun, yaw na po. Karun, bato na po, center mo, masyagit na po dito, ha? Vera Hilidian.

Okay, so good evening, no, sa mga naglantaw. And hi, hello to ma'am again, ma'am Lelia. Karelio Ogayo. Ngayon si ma'am Lekaila, di ka ni Marisa Bainosa, ma'am. Maestrasad na siya. Yeah, si ma'am Marisa. Sa pilido ni ma'am Marisa, ron ha, nalimot. Tagalamisa, ma'am, no? Tagalamisa, si Madam Marisa. Oo, si Madam Marisa, tagalamisa na siya. Marisa Lamisa. Ma'am Marisa Hirandoy, I think. Oo. Ma'am Marisa Hirandoy, diyan sa may Lamisa, Sitio Lamisa, Barangay Bulwangan. Bulwangan na ba na, ma'am? Sila na ni Sir, ano, Sir Solaping. Yes. Yes, ma'am. Mabaling ni Ma'am Marisa. And good evening to Ma'am Bill Ann. Saan si Bill Ann? Good evening, teacher. Basta teacher na ganao, parent ni na ako sa school. Pero magkuan gani na, Lady Ann, tigpaminaw ni nato, ma'am. Uy, guys, ha, ikalimot mag-mighty see sa mga aduna dihay mga samad-samad nga dugay ng maayo. Bisa kung saan nalang inyong ginabuhat sa inyong hanga kinabuhi o niya inyong samad diha, walay ayo-ayo mga kalalap sa inyong na ginasabunan, inyong na ginaunsa diha. Pero na ako'y i-recommend inyo guys nga usaka vitamins or vitamin C nga makatabang diha sa inyong samad para dali maayo. Tinangla na ka mighty C ka. Kaya mighty C, alkaline base na vitamin C. Huwag mo santa po ni siya sa mga adunay obesity on and asthma, diabetes, and kanabitaong cancer and cataracts. So, kinahanglan mga kalalaps. Kung na kay ginabatyag ron yung sakit nga ingon na hani akong gisulti, obesity on, kinahanglan na jug ka o alkaline base na vitamin C. Mighty C. Oo, ma'am, Lamisa. Yes, kauban mi, ma'am. Ma'am Marisa Hirandoy. Hirandoy mo na siya karon, ma'am. Kaya murag. Ay, minyo naman na siya ron, ma'am. And nakaato ka nilang lugar, ma'am. Grabe po, kinanglan. Wala kay agian nga dalan, ma'am. Kundili, sapa, tanan. O, mukuan ka tong sapa, muagi giyo ka, ma'am, kinanglan, kay di man ka kaagi og dalan, kay wa man kay dalan nga agian, kay sapa man yun imong agian. So, kumato ka ila ka, Madam Marisa, okay rin ka, Sir Solifing, kay diri rakutob sa may basketbolan, aning na ikuan ang iyang daycare. Pero, ato ka dito sa ano, ma'am, ato ka dito sa ka, Madam Marisa, wa may dalan, ma'am, kundili, sapa giyo ka muagi sa ilaha. Diba, ma'am, ma'am Lelia, kung naka-adto ka diyan sa ilaha, sa mabato. Mabato na ila, di ka, madam, mabato. Alright, guys, so derita sa to ang balita. Okay. Matod pa, no? Posted din siya, guys, ha, sa mo ang... Diyan sa mo ang K5 page na mo, K5 San Carlos Digital, 95.7. Yeah, kita, naka-live daron sa K5, K nga big letter K, and 5 nga word, sumpay ra, K5. Ang 5 kay, dili siya number, kundili F-I-V-E, K5, sumpay ra, San Carlos. So, ya taron ga live basig ang uban manggood kay namo gyud yung chat na ko gabi eh. Mamo nalagi ko kita sa imong live inko na amin may sa nana meron sa lain na mga account so gitagaan ako to siya siguro naglantaw po. Hello DJ Leonard, gabi ini mo diha. Alright, so matod pa sa balita. Grade 8, gidunggab sa grade 7. Uso gidgron sa eskulahan yung dinunggabay ba? Noong saan naman taon-taan ni Orch. Samdan sa lawas ang usa ka 14 anyos nga grade 8 students human gidunggab sa 12 anyos nga grade 7. Sa student sa syudad sa Bacolod, Lunes sa hapon, Hunyo 29.
Base sa report, adunay nahitabong komosyon tali sa duha nga misangpot sa pagpanunggab sa 12 anyos nga to sa 14 anyos nga biktima. Atubangan mismo sa usa ka eskwelahan sa Barangay Sumag sa nasambit nga syudad. So nahitabo ang krimen gawas sa eskwelahan. So, pareha po disto ah. No, nahitabo po itong krimen gawas na sa eskwelahan. Ang giklarify bigit to sa DepEd, no? Wala na hitabo sa sulod sa school ang pagpanunggab po atong katong diri sa to ano. Okay, so sa katunghaan na to din sa eskwelahan. So, muna nga itong mga estudyante ron, ang pingan dyan na to ni sila. Dali dayong gidala sa Barangay Sumag Rescue Unit ang biktima sa ospital alang sa medikasyon samtang ando si Anyos nga nanungga voluntaryo namang mitahan sa kapulisan. Do si Anyos. Sa una, no, kami gaidad mig do si Anyos, magduto-luto pa ang tawon mi ng dahon. Kami ng mga dahon, amo ang ibaligya-baligya kuno kanuhay, among himuo kwarta kanang panit sa dulce. Dayon maglaktin mi, mag Chinese garter do si Anyos. Karon ang do si Anyos, kabalo nang mukitil o kinabuhi. Unsa imagine no nimo, gabata nga gabata ang gahimog krimen. No, moral po nag pregnancy, ano, early pregnancy ba? Nga nagkabata, nga nagkabata ang nangamabdos karong panahuna. Na nga, kung ikaw diha, gibawalan ka sa imuhang ginikanan, sa imuhang papa, mama, nga mula agog disura sa gabi, ipaminawa in tao na sila. Kay kung dili mo na paminawon, aw, kung dili ka mamabdus, aw, ikaw makuan. Una nga, umingong gani ang mamag papa, nga di na mula ag kay gabi inang dako, ayaw. Kay ka na, ilang himo sa imuha para na sa imuha dili na para nila. Iluban man gud magbagulbo. Basta akong pagumangkon, ayo sa siyang daddy, mo tan-a jud og bin and ben kay karon pa kumananghid nimo. Ayon sa iyang samahan. Oh, makalantaw ka basta nas mami nimo mo kuyos, mami nimo anso. Lagyo na ni mga kabatanunan ron. Unya, karon guys, no? Nakita din na ako ba kay? Siyempre, kanigong mahapon nun sa high, natay paliton sa city, natay atuon niya, tingbuhi po sa mga high school students. Ang mga high school students ron ni mga kalalabs, kabalo mo unsa? Dili na mula ka nga walay make-up. As in, make-up, todo-todo make-up. Oh, buto kayog mga, kaning-aning naong ba? Kanang ginabutangan nila niya, naka-sitting, spray na ilang naong. Kanang nindot, gani kitan ahon ilang naong niya. Ano dyan ko sa una? Kami nung ka-high school ni sa una? At to rin din ka Sir Antonio, mubasag comics. Inana ba? At rin din dito mubasag. Kamu, grabe na gud ka, ayaw mo kadyo ka ng abot. Noon, sa panahon karon nila, ilaha man po ni panahon, dili man po ni atua. Ano nga, kita ang sa una nga, anak nga panahon nga atua, maputong atua nga naanda. Karon kay sila man, po na ilang naanda. Kaso lang, makaingon dyan pa nga, ay mga kabatan una noon. Ano na kayo sila, kanabitang, kamalo na sila mo, ano silang, sa ilang kaugalingon. Muhandos lang kaugalingon. Pero kaning mga kabatanunan ron nga wala ing ginahuna-huna kung dili maghimo o dili maayo. Ouch. Hey, pero kanang pagwapa-pagwapa raw, okay ra na. Basta dawat sa sulod sa eskwelahan, dili lang babagan sa gwardiya. may mong gwardiya, oy, imong make-up, pero tira dyan ka-heavy. Siguro mo anang ang gwardiya sa make-up, no? Pero kung ang gwardiya sa eskwelahan, patuman og inspection mo, diha na. Okay? Tingnan naman, kung ikaw usa ka estudyante o niya masakpan ni mong bag na naay kutsilyo o niya mga hinagiban, naay mga pusil, huwag ako pangutan, unti ka dahil, nga nung gadala ka ani?
nga estudyante man ka, wani man ka sa eskwelahan para makabalo, makat-on, ma-learn. Nganong niya, nama kay mga ingon-ani. So, dako d'yo kaayo nga question mark. Nganong mag-ingon-ana ang estudyante? Sulod sa eskwelahan nga magdala magyod og mga ingon-ana. Mga estudyante pa lang gani, no? O kaning hitabo ron sa Bacolod. May komosyon na diyan silang duha. Siguro ni ingon ko rin sa nga, bantay lang kas gawas. Basi lang ba, no? Basi lang niya. Bantay lang kas gawas. Kay, kanaligin mo sa inyo. Sa una, wala man sa una, ano. Ingunani ka ron nga, magpinusilay. Sa dumog mo, sa dumog. Kas gawas, sa dumogon yun ta ka. Dumog-dumog.

Hi to Ma'am Janet Dakda Kabugwas. Kami sa una, ang drone na eraser. Yes, ma'am. Mulupad yung eraser ginoon, ma'am. Ang drone na eraser, mulupad, ibulad sa init, pagabuton og mursiko unya og musugid ta sa atong mama ingon pa ta og merese na sakto jud ka ma'am. Bakit sa istorya nga ingon nga kita, ang bata ni absent ingon sa siyang lolo, lolo kanang naa si madam lo ipadulong diri lo ni ana ra ba kunya lo nga kanang absent ko lo. Ingon di ang lolo, unya, may absent mang pugka nga may klase man mo. So dili lo. Pero nananggit ko ni madam, ikaw ako ang girasong dito nga nung yung absent ko, ing lolo. Binuang mo na imo apo. Ako may mong girasong. Sa may mong girasong sa imo maestra nga, baka maka-absent ka. Siya niyong anak ko lo nga namatay ka lo. Ay nako, Miss Janine. Bagay na lang nato ni joke. Ay to Ma'am Lelia, Karili ug Hayon. Lisod na gyud ron ma mga bata mupatay na og tawo. Ampo gyud ta sa Ginoo. Yes. Kaning mga bata nga ingon ani. Actually siguro no ang mga ginikanan pod siguro ani mga bata ang walay kahadlok bitaw nga magbihog buhat og ingon ani. Salin yung mga bata ang lang sa attention sa ginikana or wala gina update sa ginikana, wala gina unsa ni status sa iyang anak, unsa ni status sa kinabuhi sa iyang anak. Abi nimo makahatag og balon enough na, makahatag og pliti, makahatag og baon, makahatag og sa gusto enough na. Pero wadi ka ba lang sa kaginikanan nga sa iha di ay nga pag free will na kanang ginatagaan niya sige ginatolerate niya maiyang bata sa mga ingon ana na siya kabalong nga sa ingon ana nga kanabitaw bas anang maghatag muhatag og dagkong kwarta balo dayon wala naga update so diha din na nagsugod siguro nga ang bata. Eh syempre once ang bata, gutingon anak, kulang sa atensyon sa ginikanan, mangita mo, nagbarkada nga. Dito siya, maanam siya, adere ko kay sadya din eh. Maanam siya, adere ko sa ani nga barkada niya. Ang barkada po, nga mga, kuan po kayo ba, mga ungas po kayo. Aki ba, diri ka na mo ba, kay, diri ta kay, kuan din eh, kuan kayo ni, among grupo. O, anak, nadala na din imong anak. Kunya, ang imong anak po, kay, mahadlok pod nga pasibog ug mo gawa sa mong grupo saon pod ah. dito na lang git siya sumabit na guys nga kitang mga ginikanan unsahay tagaan unta gyud og panahon ba nga magistoryahan nay mo sa imong anak. Ako lain man ko kay inog hapon hindi ko sa kong mga pagumangkon unsa inyong hanggit trabaho sa eskwelahan panay una mangutana sa inahan. Unsa inyong hanggihimo sa eskwelahan ron? Nakuan mi mami, nag-election mi sa officer. Mami, presidente di ay ko. Good job, presidente. Pero dili man ko kanan na mami, kita nga, wala ka na sila mga reason. Pero, sa inyo na mga ginapakita sa imuhang, sa usa ka estudyante, na imong labi na kipagumang ko niyo, ay, paipod baya ka, no? And, so, natingala na lang ko, mami, nga, pagkanaan ako sa blackboard, daghan na kaayon yung buto na ako. So, it means nga, kuan ka, kanang, kanabitang, kuan ka sa imuhang mga classmates. Sige, buto, mga, explain na po na ako. So, wana, guys, nga, masalamat ra po taba nga, ingon ana nga, mga, ang pagumangkon ako ang, ilibitaw sila ano may ginahadlukan mangud sila baka ni mga bata nga way ginahadlukan bagi na mga hadlok mukilaw mukaon mapatay nya muhilak-hilak ra bag maunsa na ingon dayon nga nagmahay-mahay na unang mura bagi mahay maguna. Sus kita sa una Ma'am Janet no. Magdala dahin ko sa unang bloomer. Ano dahil kong tatay ngayon sa'yo, mga kamiskwila.
sayuhon mi tay kay kanang naami assignment huma himuon assignment di ay nga mag Chinese garter. Mag Chinese garter sa eskwela. Alas 8 size na mga kalalad sa ako sa ni basahon ning usa ka sender na to no nga nagpadala sa iyang love problem. Here we go.

Dear Ma'am Lady Anne, tawag ako sa name na Mona. Kagraduate lang o naka-move on na sa sakit na dugay na nakong gidala-dala. May boyfriend ko, si Ezekiel. Siya akong ex-boyfriend, Ma'am Lady Anne. Nagbulag mi ni Ezekiel, Ma'am Lady Anne, kay dili mi makasinabot. Una kay space lang ang gipangayo namo. Pero nadugay

pero nadayon na nagyud Ma'am Lady Anne. Ang space as in wa nagyod. Kaya ang hinungdan, kaya dili naman namo kaya nga magsigi mi og away. Ug wala na pod oras sa usag-usa. Sukad nga naanay obra siya. Ug ako pod Ma'am Lady Anne, pero part-time ra ko ang trabaho, Ma'am. Mauni ang desisyon namong duha na mas maayo pa nga magbulag, pero sa among pagbulag, Ma'am, kinahanglan gyud namo nga naay closure. Kay para og wala na, at least wala na yung magsinamok. Wala na yung reason, ganun. Mauni, mauna. Maong naging may closure, Ma'am. Katong pagkahikap, katong pagkabalo, nako Ma'am Lady Anne nga, nanaday siya'y girlfriend. Siyempre Ma'am Lady Anne, isang tuod may closure na mi, tungod kay naami ma, naami pinagsamahan ni Ezekiel, naka-feel yung kung nga nasakitan be o Ma'am Lady Anne. Sa tinuod lang Ma'am Lady Anne, sakit yun kaayo. Pero nadugay, dawat naman ako, kinakita man nako nga nagmalipayon siya sa iyang girlfriend. Usa ka adlaw, Ma'am Lady Anne, samtang nga na ako sa akong work, may nag-send nako og screenshot na picture sa usa ka akong amiga di ay nga si Janice. Nagpadala siya og screenshot ug matod sa post, ayaw og sulayig iluga ang akong uyab M*N*N*. Kay basi wala ka nakaila nako. Paguman nako og basa, grabe na kong hilak. Gichatan nako ang iyang girlfriend kay friend raman pud mi sa Facebook. Ni ask ko niya nga no, unsay nahitabo di ay. Gingnan ko niya nga ayaw pag blind diha kay kabalo na ka. Nakaingon jud ko niya Ma'am Lady Anne nga sorry. Wala na ko ga-interes sa ako ang ex-boyfriend kay naa naman ka. Ang iyang tubag Ma'am Lady Anne, baghilom. Kabalo ko nga naa japon kay gusto ni Ezekiel. Ni-explain jud ko niya, Ma'am Lady Anne, na wala na jud ko'y feelings ni Ezekiel. Kay katong nagadugay, Ma'am Lady Anne, murag nagkawala na po tinuon ang akong feelings ni Ezekiel. Besides, ilipod na ako batasan ang mangilog. Sukad ato, Ma'am Lady Anne, mas ding samot ang iyang padungog-dungog sa social media. Bisag walay pangalan, pero kabalo ko nga ako gid iyang ginaigo sa iyang mga posts. Hindi ano siya dapat na kong buhaton. Sa ingon aning klase nga babae nga kusog kay magpadungog-dungog sa Facebook. Ang imong suking tigpaminaw, Mona. Okay, hello muna, Mona. So muna, Monay maayo.

ana si Mona diri nga pa-play ko na ang song na X, Galia Lily. Galia Lily ba? X? Ay, nakuha ko na ba? Okay, try na ko kung okay ni siya nga song, pero dili, kung dili ni siya paspas nga song, ako i-play ha. Okay, so here's X by Galia Lily. Here's 95.7 K5 News FM.

8:20 at 2. And sa mga bago lang dyan naka-tune in, hello ninyo, kumusta mo din ha? And we mag-thankful po di ay ko sa akong mga listeners kay Murag. Siyempre, nato sa bag-oron na tong account ng K5 San Carlos. Pasalamat po ko nga nagigihapon tayong mga viewers ubay-ubay gihapon mga kalala. So thank you tayo ninyo ha. And at the same time, sa ato ang sender nga si Mona. Ang ako lang gini mo ma-advise mo na siguro na sa insecurity sa imuha. Kaya nga nung ingon ana man siya nga ma-atake dyan sa imuha. Kaya i-post makaniya nga wala makigibuhan. So masipot siguro o ga naapod siya ay siguro siya kalagot sa imuha. Kaya tungkol siyempre ex ka sa iyang boyfriend. Muna'y kuyaw kaayo nga ingon ana nga buhat-buhatan kag istorya pa nga wa ni mo gibuhat. Wala man lang ni mo na himo sa iya ha. Ya siya hinuon, grabe kayo mo atake sa imuha, i-post ba kaniya. Pero kung wala mali ngalan ni mo, pero katong M dayon asteres dayon N then asteres, I'm sure imuha nagitungalan ni Claro ate. Pero para na ako, nasa magiging sa sitwasyon ngayon na naong kanuna. Ikaw, kapakahilom ka, nakaya kaugalingon ni mo nga ka na bitong kalipay ba? Unya, kalit lang nga naay mo tuwan sa imuha diha nga ikalit na kag-post sa social media. Although walay pangalan, pero kay kabalo man ka nga ikaw na iyang ipinterya, kay klaro man yung kaayo. So, ingon kasi mo kagalingon nga usay sala ni mo niya nga nanang may closure sa iyahang boyfriend. Kung siya naman po dapat kay kalipay niya nga. Di ba friend mo sa Facebook? Dapat ikalipay niya nga ang boyfriend ni mo na ana niya. Siya na nagangkon. Dapat ikaw unta ang masuko, di ba? Ay, siyempre. So, kasi lang, papansin ko ni Burhana nila. Mas maayos siguro nga hindi mo na lang na siyang kay friend man mo, i-block ni mo na siya. Ayaw tagay attention, ayaw tagay pasagda eh. Kay madugay mapulaan rin na Pinos. Sa dili lang yun ikuan ang ngalan. Pero kung i-mention na niya imong ngalan, siguro diha na mo action. O take na kag-action din ha. Pwede kaayaw ni mo na nga screenshots ang iyang mga post. Ngayon nga kung ikaw na good nga ka, nang clear na good kay nga ikaw iyang ginapinteriya sa iyang mga post ba? Labi na ka nang ginaguba na niya imuhang kung baga ginamaot na kanya sa social media, maot na iyang ginapost dito about sa imuha. So, pwede ni muna siyang kung baga ginaharas na kaniya ba? So, kinanglan ni mo nga i-report na iyang post o iyang account sa platform. Pwede dito ka ayun na. And the same time, i-save ni mo na yung mga screenshots kay kung magkinaon sana, akay ebidensya. Ikaw, mayukay ka nga.

0: wala kay kwan sa iya, pero siya naa siya ginabuhat sa imong dili maayo, which is makuba makamaot ba na sa imong dignidad ingon ana, diba? Bisan gani ka nang i-post kag social media sa laing tawo, ano ba ni balaod ron, diba? May balaod na ba yan na ron? Baka pwedeng kanang i-post nimo ang ngalan sa tawo nga imuhang, for example, na utang nimo. Na nakakuan jud ang ngalan. Pwede, no? Kaya ang uban, may ingon raman nga na ay ginakuan sila, pero sa ato alang yun, no? Sabi daw sa'yo, makaingon ka ba nga, ano, i-post pa man? Ganyan, pwede raman singlo. Pwede raman singlo sa messenger. Mauna nga, kaming gibuhat niya kung sa imuha, mauna. What if istoryahon po ni mo na iyang boyfriend? Nga boyfriend di mo before. Diba? Ano ni mo, ano imo na iyang ginapakita sa imuha. I-block ni mo na siya, ay na siya taga-iga kuan. Kay the more ni mo siyang pansin nun, mas the more siya nga musipat. Okay? Mas the more siya nga musipat. So, tuloy lang gid ang iyang ano ba, iyang pag-harass niya sa imo. Pwede kayo ni muna siya, or pwede ba ni muna siya nga ikon sa barangay? Patubang mo sa barangay para mahuman ang tanan. Okay? Masipod ba o masipod pa, gaano na siya eh, gahuna-huna na siya maot sa imuha. Naabi niya, ginailog ni mo iyang boyfriend. Di ba ni anak ka nga, di ba lang kay interest? Di ba po siya mutuo sa imuha. E tungod, kaning bayhana, ngita na gusamo. Lisod, maingon aning klase nga, klase bitaw nga, panghuna-huna. So dapat unta, magmalipayon siya kay naana niya imong boyfriend. Okay? Basta ang ako lang yun, ay lang yun og balos. Ayun na. Ayun lang yun og balos, nasagdain na siya. Pero kung mga below the belt na, or sobra na yun, nga di na makaya, that's the time nga you take action, nagid anak nga pang hitabo. Okay, muna. So, daghan yun kayong salamat mo. Okay, murag mo. At to pa kong center mall, kayo mo tanaw po ko dito drum beating competition. Kuyurong-gurong ako na sila, Miss Bar, Miss Janine. Drum beating. Okay, guys. So, wala kong igong alas. And thank you so much. Pwede ko napwede tayo balita. Sige lang, sige lang. Sa hala na lang, no, sa kaubanan din ni Shanin Hilapo ng mong tech, Ms. Barbie Piralima, among HR, at the same time, si Sir Bobby din ito. Nga mag-chat na ko kayo na i-greet ko nun din ako si Sir Bobby. Sir Bobby, sa may Escalante. So, gabi ni mo, Sir Bob. Naman ko siya, kauban akong teacher ba? So, kwa niya, murag, dito ba guro niya si Sir Bob? Dito niya si Sir Bobby. And hi and good evening also, no? Sa mga taga Mahayahay, sa babaw sa Punaw. And of course, ang hala na lang po di ay sa mo ang reporter. Na pa si Sir John Rosales. And of course, amo ang station manager, Sir Ryan Morden. At amo CEO, Kramil Itang. Okay, lang salamat guys. And amping mo kanunay. Good night and have a blessed night ahead of you. Bye-bye. Mamo.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na koy pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500
4: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug limpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-an na sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
6: Maitis C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
7: Maitis C.
6: Mutampal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
10: Mag-Maitis C na.
6: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamasahan ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Max 4 Biotics!
15: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-Clinica Max 4 Biotics!
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
17: Extend
16: food supplement for men.
2: D3 Bio.
1: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds ng epektibo batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Junie, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: The doctor is in.
11: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Dayo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
14: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
13: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
14: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
13: Oo.
14: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
13: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
14: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud pod kag utan og prutas.
13: Correct.
14: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Mm. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
13: Mauna.
14: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuhang selula para dili dali matigulang.
13: Tama jud dok. Mm. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
14: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karni aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
13: Correct.
15: DTX 500.
16: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mapali sa mga butika.
13: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
14: Mm. Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne Sir GP is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
13: Pwede ra.
14: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
13: Correct jud dok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
14: Na, kining tanan Sir GP, makuha baya nimo sa pagkaon og utan og prutas.
13: Pwede rin di ay utan, ano?
14: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila Sir GP.
13: Gusto.
14: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500 o mag Mighty si Sir GP.
15: DTX 500!
18: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, o DTX 500. Duha lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500!
17: Pamali sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
15: Mighty C!
17: Mapalit sa mga butika.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Kung naaman gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
14: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals. Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
13: Usa sa pinaka common nga problema sa atay Dok Ramil or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
14: At pasabot na Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
13: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
14: Sayon ra banjo na ang solusyon Sir JP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
20: DTX 500.
21: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
21: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
22: duha sa gabi.
21: 2 weeks pa lang
22: may alivio na.
21: Bag 1 month kape
22: na ayo na ako.
20: DTX 500.
13: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
14: Ang ALT usa na ka liver enzyme Sir JP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun Sir JP nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
13: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag-adlaw gainom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
14: Mo na Sir JP, nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
20: DTX 500.
23: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
20: DTX 500. Mapalit. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Pag-aisi siya, lag-aisi yung dos. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time, nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C, vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
20: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
14: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
13: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
14: Naid pamagi Sir JP, inom ka og Extend Food Supplement.
13: Ay, perfect.
14: Ang Extend Food Supplement Sir JP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
13: Correct. Wa jud na side effects doc. Naipakapinoon frontal effect.
14: Hala? Tay, pwede ka na.
13: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
14: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
13: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
14: Ang himonya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude, sa adlaw-adlaw natong panginabuhi,
13: gusto.
14: Isip usa ka Pinoy, lahi ra Jude kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
13: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
14: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
13: Lami ni siya dok, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
14: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
13: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
14: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
14: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
13: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
14: Naapay monolaurin.
13: Mga medium chain triglycerides.
14: Check. Plain D3 ikis.
13: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
14: Pasabot Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
13: Kung kainom kag D3 Bio.
14: Check. Ordinary D3, walay MCT.
13: Unya Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong ba-ba pa lang. Mo na'y gitawag nga oil pulling for dental health.
14: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
13: Awala.
14: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
13: Unya ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
14: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
13: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to pa,
14: magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
13: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
0: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio.
5: Niinom po ni ini
2: ini sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pud ang clean vitamin D3 Sir GP.
13: Gusto.
5: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
13: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
13: Oo, naa si Visio. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
5: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang Visio nga naa sa D3 Bio. D3 Bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
13: wala.
5: Wala na pod.
13: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
13: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
13: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
13: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
5: Yes.
13: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
5: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
13: Correct.
5: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
13: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
3: D3 Bio!
6: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Rulda. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom. 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
13: Mm.
14: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
13: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh.
13: Kayang-kaya,
14: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
13: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
13: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
13: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
13: Oh,
14: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
14: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
13: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
13: pa. Of course. Pero doc og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
14: Oo, nindot na.
13: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
14: Mm.
13: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kaning mga ingredients.
14: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
13: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
14: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
13: No.
14: DTX premium coffee for the best experience.
13: Mm-hmm.
14: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
13: Mm-hmm.
14: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
13: ga-detox ka pa!
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
14: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
13: Sige.
14: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
13: Wow.
14: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
13: Correct.
14: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
13: Mm.
14: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
13: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako juning gipili karong adlawa Dok Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay.
14: Mm.
13: So, ana asyay banabana mga 27,000 active cases.
14: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka.
13: Oh.
14: Mm, si Dok Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
13: Mahadlok na sila dok, paduol nimo.
14: Apektado jud ang imong social life.
13: Bisan pa gan imong pamilya dok, mahadlok nimo kay basta naa kay TB.
14: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
13: Gusto.
7: Di Bio.
8: Ako si Minita Gandalaw na ay Goodnestong. Dako ka ayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: Di Bio. Ang Di3 nga may Visio.
9: Ang Visio
7: nga may Di3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: Di3 Bio.
14: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
13: Ang gitawag nga Di3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
14: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
13: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
14: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
13: Correct.
14: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center?
13: Yes, of course.
14: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita.
13: Mm.
14: Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia.
13: Ay.
14: Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
13: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
14: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
13: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
14: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
13: Husto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. kaya ra jud kaayo ni Dietri Bayo.
14: Kaya gyud kaayo Sir GP sa Dietri Bayo. Kung kaya ni Dietri Bayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
13: Correct.
14: Ang kagaw sa TV. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TV katong may nga nay TV, sulayin ninyo ginom ang Dietri Bayo. Ang BCO nga naa sa Dietri Bayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
13: Mapatay jud. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw abusuhon.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpotong. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: T3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa T3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may T3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: T3 Bio. GTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom GTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mapakal sa mga butika.
1: VTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa VTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: VTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, men. Narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Rosanne Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Victory Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
10: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model, kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. O kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
1: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
0: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
1: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphone, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
0: Ayay,
1: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitestingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. BTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og BTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha kakapsul, buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-mitis ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
0: Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
1: In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
0: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
1: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
0: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
1: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
0: Sobra na.
1: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitestingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
1: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. No, aron mabal-an nato kung unsa kamugo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada. Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
0: Oh.
1: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
0: Mauna.
1: Maupay pag-antos clinic, magpakonsulta, maupay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
0: Correct.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag.
7: Tulong pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na ko igibating panglipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko og tumad MyTC. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Tin-aw na usab ang akong panandam.
2: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling.
0: Wow.
1: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
0: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
1: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is days ang BCO nga naa sa D3 Bayo.
0: Nabot kay nadiskubrihan, Dok.
1: Mm.
0: Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix, ako ang programa?
1: Mm.
0: Gitistingan ako og pusa kining D3 Bayo sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bayo o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy.
1: Mm-hmm.
0: Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
1: Mm. Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bayo!
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bayo, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bayo! Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
2: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bayo!
0: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan.
1: Mm.
0: Oh, gilantan ko pag-ayo.
1: Mm.
0: Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duwa ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duwa, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA.
0: Mm.
1: Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells.
0: Mm.
1: Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
0: Mujo day na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
1: Yes, sir,
0: kunya,
1: GP.
0: Kunya, wala na sa plain D3, Dok.
1: Correct. Mm. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw.
0: Mm.
1: It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio og wala sa ordinary nga D3.
0: Mm.
1: Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Muning rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
0: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, parihura nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
0: Dako kayong pag-advantage, Anadok.

0: maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
1: O bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naan na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
1: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir GP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siyag promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Silpon gani mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong is 21, Sir GP. Pareho pud sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naaradyod sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy

0: sa imong inahan.
1: Oh.
0: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years.
1: Mm.
0: Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3 bio.
1: Justo.
0: Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus.
1: Mm.
0: Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus.
1: Mm.
0: Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
1: Correct.
2: D3 bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Papalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
0: wala natakdan.
1: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
0: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3 ang MCT.
1: Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
0: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Hatagan
0: ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ang
1: ko na
0: D3 to. Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang dai ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala jud.
1: Wa na tay oras do. Ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Hi, this is Vice Ganda.
1: And this is Regine Velasquez Alcasid.
2: Mabuhay! We are Beanie.
3: Hi, this is Jorea.
4: Hi, I'm Angela Ken.
5: Hi, we are BGYO.
6: Hi, this is Maymay Entrata.
0: For more videos, subscribe
4: now to the ABS-CBN Star Music
3: YouTube channel.
4: And don't forget
5: to hit the bell button
6: for our latest updates.
0: Thanks for watching.
1: Thank you.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
11: Wow.
12: 8 to 10 hours, walay bayan.
11: Ang pagkatulog, mao'y pinaka-the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko, anak, Dr. Ramil.
12: Mm.
11: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
12: Mm.
11: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
12: Mm.
11: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhuway sa imong lawas.
12: Mm.
11: Aron mag-repair ang imong mga selula.
12: Mm.
11: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
12: Mm.
11: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
12: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
11: Mm.
12: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
11: Murag na anatanan.
12: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
11: Mm.
12: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang imong pagkatulog?
11: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
12: Mm.
11: Number one, na IMCTs.
12: Mm.
11: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
12: Mm.
11: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
12: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
11: Mm.
12: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
11: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin,
12: mm-hmm,
11: a precursor for melatonin.
12: Uy, pampatulog na.
11: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
12: Mm.
11: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
12: Mm.
11: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
12: mm-hmm,
11: galingon og buhatong serotonin.
12: Mm.
11: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
12: Mm-hmm.
11: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
12: Yes. Mm.
11: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs.
12: Mm.
11: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
9: Mm. D3 Bio.
13: Ako si Inara.
14: Tajud kayo ang akong blood sugar.
13: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
14: Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai.
11: Mm.
12: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
11: Unsa man na, Dok?
12: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
11: Wow.
12: Aron mugawas ang melatonin.
11: Oh.
12: Nako'y pangutana, Sir GP.
11: Oh.
12: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
11: Ay, dili, Dok Ramil.
12: Mm.
11: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
12: Mm.
11: Dili siya directly makapatay sa bakterya.
12: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
11: Correct.
12: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
11: No.
12: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
11: Ang D3 Bio.
12: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
11: Oh.
12: Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
11: Correct.
12: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gikan na sa US.
11: Mm.
12: Kinsa man Andres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
11: Mm.
12: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
11: Gusto.
12: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
11: Mm.
12: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
11: Correct.
12: Nga pag inom ni mo D3 Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Mm. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
11: Mm.
12: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
11: Uh-huh.
12: Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio.
11: Mm.
12: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
11: Wala.
12: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
11: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayawg abusohon.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kaway diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
0: Mabasa butika! DTX Beauty Soap!
3: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap!
0: Mabasa sa mga butika!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
3: Balita K5 sa umaga!

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City! Welcome mga K-5 din sa itong pagbalayag sa Tulumanon Balitang K-5 sa umaga at lauta karon nga Merkules. Hoy, pangbago na mo! Bango na mga K-5 kaya siyan, siyempre. Sa paman ay laing himuon dahil sa iyo sa kabuntagon mga K-5. Alaga nagtibok, adlaw na lang punta magsigig katulog, ani. Bangon na, katundun na yung mga klase. Awa mo na yung klase na yung guru karon. Sa San Carlos City, kay Charter Day, Monday ay mga K-5. Anyway, happy 66th Charter Anniversary. Isa to ang dakbayan sa San Carlos mga K-5. Karon na jud. Karon na jud mga K-5, di na jud kapungan mga igala, excited na mo. Para may mga dinapit daw karon nga mga nila nga mga bisita mga K-5 nga mo pasundayag dinhi sa atong dakbayan Junior Munje. La sige. Mga manuroy unyang gabi iyam. Huwag karong adlaw mga K-5 sa mga join sa mga activities. Dini sa to ang syudad mga K-5. Please, amping-amping ta. Datag mga kuan. Datag mga hinagiban mga K-5. Hinagiban kontra sa ulan. Ana to, dili ka na mahait nga hinagiban ha. Dili intaw na mga mapriso ta anak. Hinagiban kontra sa ulan. Patos. Sapatos naman. Ganun sapatos? Payog. Ganun sapatos? Kabuha, gasugyot. Eh, di mula magkadlaw, Jenner. Ano sapatos mo ipayong? Buang. Dili na yun. Payong. Raincoat. Kalo mga K-5 kay bisag gaulan-ulan ang ito ang panahon karon. Pinakay may bagyo na sad mga K-5. O, istorihan tani ron dugay-dugay unsay pinaka-latest nga panahon, alakaw sa panahon. Actually, may bagyo, ha? Unsa pa ba na pwede kining pang-protection sa itong lawas? Raincoat. Kung layo dyan kayo itong biyahe mga K-5, isuod lang na diyan sa U-box sa inyong mga motor katong mga gabiyahe ba using single motorcycle. Ang mga papeles, di ay ayaw kalimti, ha? Ang papeles sa sakyanan mga K-5. Kaya masig doon ay 6 point. Oh, 6 point. Basic doon ay checkpoint. Oh, i-secure na diyan yung mga papers. At the same time, usap mo mularga mga K-5, double check yung sagad ang inyo diyan mga engines. Yan diyan mga preno, ang tubil, kaya ba sige kawatan na mga higala. Sige, igo na mo ang paandar, hibong na mo nga nung di naman ni mo andar ni, wala na yung gisuyop na yung gasolina, di ay. Maghanag mga kawatan karon og gasolina, Jinero. Alam, sige. Kaya sa katong mga, doon na yung mga obligasyon, is karong adlaw sa mga baol, mga K-5. Ayon nagkalimti diha ang gunang amol mga higala. Isod na sa bagsako. Oh, isod na sa bagsako. Ay pagkapi na diha sa kinini ang takuri nga busloton. Ay para nga magkatak ang unya og inini tubig mga K-5 para nga hayahay. Ang pag duslak unya taon-taon mga K-5 sa kinini ang dabong kay nga sagbot dito sa baol. Dito sa kamaisan mga K-5 na. Secure daan na diyan daan oi. Ang bairan, ang saliko mga K-5 nga uran, ang pantalon, ang purong. Ay, ang init ron mga K-5 sa tinuod lang. akong pakumpiyansahan na to ang init karon magkamatay. Isgutan ta po na siya ron kay dito sa laing nasod mga kakipan. Perting daghanang nangamatay ng mga tao tungod lang sa init mga kakipan. Dito sa nasod France. Usa kalibo na kapin ang nangamatay dito tungod lang sa kainit sa panahon din. Makin mo yan. Samtang siyempre, di na to kalimtan mga kakipan. Karong buntaga. Mag-iskot sa taga local news mga higala kay kagahapon yun ay gihimo mga kakipab nga good deeds ang ato ang buhatan sa San Carlos City PNP pinaagi mismo sa pagpangulo mga kakipab ni Police Lieutenant Colonel Nazer Kanha mga higala doon naman ko ikakawatan kagahapon nga imbis nga ipapriso mga kakipab sa itong kapulis na naluoy si Hipe mga kakipab oy kay kibaw ka kung sa rason siya ang pagpangawat jinir pangawat siya o mga gatas mga chocobars kaya ngayang anak na idaw yung taon ko ni jinir na-admit na isa tambalanan. So, unsa ang himong lakang mga kakipab sa ito ang pinaka-aktibo o kusgan ng hepe din sa Dakbayan. Mauna inyong atangan mga kakipab. Okay? Okay. May buntag sa ito mga live viewers. Karong buntag ha. Anyway, live tandari sa mga kakipab San Carlos sa Facebook account na yan. Hindi sa tandari sa digital mga kakipab kay da. Kapuwa na saan mga kakipab. Hindi lang sa ito sa Facebook account. Anyway, makita man na ninyo gihapon diyan sa ito ang Facebook page. Buntag sa kong papa o mama nga nagtanaw karong buntaga mga kakipab. Buntag nyo diyan pa. Good morning kakipab Zong. Kwarta po, dili kalimtan na ay mga baligya para naikapalit. Ito, sakto by Francisco Chavez Gorin. Pero amping-amping lang mo kay daan na rabang nagpahimangno kanhi nga to ang kapulisan din ni mga kakipab. Ug asa to ganing daghan kaing tao mga galat naapod na ang mga oportunista. Na yung mga important po mga kawatan, mga kakipan. Mauna ninyo ang bantayan kay masing malikat-likatan na nadiarugdutay, mga igala, sus pastilan. Kasi pag kuot ninyo sa inyong bulsa, wala na ninyong mga pitaka. Hindi na magiging na mga kwan, na mga kakipan, hindi na matabang sa to ang kapulisan din sa Dakbayan San Carlos. Kung naman yung anak ng mga senaryo, mga kakipan, please. Sa mga manuroy karong gabi magbilin para sa kaugalingon ha magbilin para pampauli mga kakipab basi bag ang uban ko jinir ba subrahan sa pangalipay jinir ba nakabarog jinir kay wa na nasubrahan sa kahubog ayaw gyud in town mga kakipab kay sus pastilan inyo di ang mga gamit ang inyong mga gamit niya basig mga wagtang unya nagdi oras mga kakipan alas 5:14 kabuntagon ay ato ang talumanon di ay una kumalimot mga kakipan madungog di as may kuanay di as may fabulous tuboso click FM radio buntag di kang kuya SM Randy K ma'am Vicky Kang kay ito di ang technical partner ka na buntag ay nagpalano sa mga tingog mga kakipan si Dudong Busho Militano alas 5:14 na mga higala arita sa tuang weather update karong buntagan sa may pinaka-latest nga lakaw sa panahon karong mga buntagan din sa tuang laliwigan mga kakipab unsa naman po ni ito din i-check mga higala kung nabi be oy ala ini murag kuan ni dagok ni mga kakipab sa to mga kaingsunan ng mga mangunguma ato ang lalawigan karong adlaw mga kakipab base sa 4 a.m. Report sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Administration or PAGASA mga kakipab nag-ingon nga ang ato ang lalawigan apektado sa hanging habagat mga kakipab kining habagat mangudinero grabe ni makapahubas ug tubig kuning pagbasa na to diri junior nga pagkakita na to nga habagat nga to ang nahuna-hunaan dayon nga to ada yung mga kaigsoonan nga farmer labi na mga rice farmer junior sila gini unang apektado dayon ni kay dili man ni kining hangina junior dili man ni para dugang tubig pahubas man ni tubig junior ni ani junior oh mahubas man imo hang basakan ani junior or imo habang humayan ba Onya, luwas sa ato ang nalawigan mga kagaypan. Apektado usab ang uban pang bahin din sa Negros Island Region. Dito sa Western Visayas. Dito sa Panay area ba? Iloilo. Dito sa... Basta dito sa Picas mga kagaypan. Central Visayas. Sa Buanga Peninsula. Bar, maguban pang bahin sa Mimaropa, Lanao del Norte. Misamis Oriental o Misamis Occidental mga kagaypan. Dayon, ang... other kuan pagin ini ang other concern pagin ini mga kakipab kay ang kining low pressure area ba nagi bantay-bantayan kagahapon sa DOST pag-asa mga kakipab hingpit nang nahimong bagyo ginganlan siya engineer og si bagyong Henry develop na isip usaka bagyo ang low pressure area nga na monitor sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration mas dos kaganihang buntag naa siya sa kadagatan sa lubang occidental Mindoro niya naglihok ni siya kadung sa northwestward direction sa gikusgon nga 25 kilometers per hour oh. Si Henry daw, Junior, mao karon ang pinakaunang bagyo karong buwana, Junior Munjay. Oh. Sige. At least, napamanis dagat mga kakaypan. Basig, makuan rin siya. Matunaw rin siya sa hanging habagat. Basig, di magiging kainin siya kapanghalit din sa ito. Ang isla, mga igalang. Alas 5.18 na mga kakaypan sa Picas Bahin. Grabe gumuta dito kagahapon sa co-engineer, no? Dito sa kauluhan. Nag-rally kagahapong adlaw mga kakaypan ang mga sakop sa INC, Junior Munjay. Oh, perting gumuta kagahapon yun. Perting daghana na yung mga gipang arasto, gipang takop mga kakaypan kay ni lala ang tensyon. Ambot ka, karong adlawag, kamusta mga kakaypan kay tungkol malagod atong gihimong lihok protesta kagahapon ba? Kalit, no? Kalit nga lihok protesta sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo mga kakaypan. Sus, tora! Ting daghan ng nangahasol daw mga kakaypan base sa mga report. Makong kang perting daghan yun na napuno ang Idsa Shrine ba to Junior? Pagkadaghan ng tao. Ang ingon sa mga report, ang rason sa kalit nga pag Nay makita ninyo diri sa screen mga kakaypan giplay karon diri sa ato ang technical partner si kakaypan Junior Munjay. Ang pag-aresto sa uban ng mga sakop mga kakaypan wala may kahibaw kun sa rason ni ini. Anong gipang-aresto ni sila mga kakaypan kas kadagandaghan man nuntay nagrally din. Rambot ganong daro. Okay. Ang pinakarason Junior ani kay tungod matud pa dismayado na kayo kining grupuha Junior tungod sa gihimo sa administrasyon karon nga pagsangat og kaso batok kang Senator Rodante Marcoleta katong kaso bitaw nga plunder bitaw Junior. Anyway, naman ni sila kuan, naman ni sila official official statement ta Junior ba. Ato kuno ni paminawon yo da Junior ba. Unsa gini ang pinaka uluhan no? O pinaka ugat no? Sa pag kasa og lihok protesta kagahapon aning relihiyosong grupo mga kakaypan dito sa kauluhan kay perting gubutan yung kayo Junior. Oh. Grabe jud. As in lagot jud kayo nya mo ni hinungdan nga kagahapon daw madeklara ang PNP nga ipailawom sa full alert status ang tibuok jud hanay sa kapulisan na tibuok Pilipinas tungod aning hitabua kagahapon adlaw mga kakaypan. Beb, roll the video kuno Junior B unsay kuan unsay
1: ang Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Kristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga

0: na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
1: Okay. Sumunay daw to Jeanine. Kagubot sa Philippines, Jeanine. Kagubot sa Philippines, yun, ambot na lang. Sabi ba, Jeanine, ba makaingong kung may punto man, sad, ang kining grupuha, Jeanine. Marag may punto, sad, o galing kay Atay mahimo ani ron engineer kay Kung saan na to engineer o kininiang asinggitan kung unsa ato nakita ngayon sakto engineer naman po yung mga dili mo agree engineer may dili mo yon engineer kay para nila anyway each of us has different views manggod mga kakipab and perception lilaha po na. Basta, hinumduman lang ginunta na ito. Kanuna yung mga G5 nga, kining pamuliti ka lagi. Dili lang gini permanente. Sulato na lang lagi na ito, lagi mga G5. Saktong panahon po hon, o kinsa may, o sa may dangatan, galing ani galing kay Peti Paita na po sa itong kahimtang karun manggudoy, no? Kanibang, bisag kakita na kita mga G5 nga, di mao, pero ipamukha pag sa ito, kanili, oy. Let us say, for example, dirita sa natad bitaw sa kanini ang sa krimen lang din. Oh. Sige, ingon ang dito pangulo sa DILG Geneva nga safe ang Pilipinas. Walay dagko kayong krimen. Isolated na dyan. Pero tingdaghan ng patay nga bugat kayo sa nga tanan, Jeanine. Yeah, safe lang kunog hapon. Ha? Huh? Para bag asa man ni sila di ay oy oh. In fact di po nato ikalimod pud kanhi mga K5 nga kanay kining inani nga mga scenario karon nahitabo man pud ni before god galing kay ingon soban ang kanhi daw junior medyo minimal ang karon animal kung kayo kanhi daw junior minimal karon ay animal sa naman in town. Alas 5.26 na mga K-5s, kamuntago na yun. Panidaan na ito ni Ron kung unsay dagana ni mga K-5 kay nanganti ang INC. Hindi daw sila muhunong, Junior. Hindi sila muhunong hangtod nga, I don't know, unsay po ako, unsay ilang gusto ipaabot, ipaatras ba ang kaso, basura ba against Senator Rodante Marcoleta, mga K-5? Or ambot? Hmm? Yes, oh. Basta. Kasi mag-ampo na lang kita mga K-5. Ang importante kita din si San Carlos. Ah, okay ta din hiya. Okay ra kita din hiya mga K-5. Dati paglingaw tarong gabi eh, kay na ako no'y Ben and Ben, Junior Munjay. Oh. Is there a lifetime waiting for us in a world where I was yours? Never mind, you were never mine. Oh. Glimpse of me and you.
2: Grabe.
1: Oh, you were a good dream. Alas 5.28 na mga K-5, stand by for a while. Mati sa itang mga payunom-num sa Pikas Lawaka, paymalogikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Balik ko taon-taon pagkaman ini. Palang stand by. K-5 News FM.
3: The lives of the Filipino. P3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-GTX 500.
2: Ang GTX 500.
1: Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya.
1: Yung nagkahatak o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-GTX 500.
1: At lawadlaw.
2: GTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi withdraw sa mi sweldo?
15: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
14: Hala, naa day ATM dito?
15: Naunsa man kang adugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
14: Daghan magtawo dito, good.
15: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
14: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
15: Sana all na ay i-parking.
16: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
19: Okay, balik tama kay K5 Dries. Ito nga pagbagalaga na ito oras. Alas 5.33 na sa Kabuntagon. Sa Gapon, kauban ninyo ka K5 ninyo Jong. Then, New Kidding Town na Bersalas. Lain ta sa unahan mga ka-K5, asa naman ta dapita ato? Ay, naka ba, statement ay mga ka-K5 si Kuandayo, si Senator Rudanti Marcoleta mga higala. Ato tanawon, unsa po iyahang, tubag ni ini mga ka-K5, aning himong alyansa kagapong adlaw mga ka-K5 sa INC. Down ko na nato ko engineer B.
3: Mas mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat noong kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano'y sinabot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay.
20: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
19: 38 minutos or 39 minutos mga K5 bilabay sa takdang alas 5 sa kabuntagan. Chat-chat na lang nato ni engineer. Chat-chat na lang nato ni. Kurbida. Sakto no? Sige magugyag ko tibaw ning about sa flood control project kung uban pa nga mga anomalia sa pagurakot jinil. Atong nga i-reiterate ba niyang pamulong ang katong mga tinood nga naimbolbar nga hapit na unta na bulgar. Sila gihimong action bitaw no. Wa naman dunggar on si Saldico jinil. Di ba? Kamantay ka? Murag wa naman to dungga si Saldico. Asa naman na ito tinood siya? Oh, si Bunuan. Wa na po jinil. Sa pamanahan pa, perting daghana pa jinil. Oy. Oh, si Romualdez. Naabsulto pa hinoon jinil. Very wrong mistake kung sa ko ang maninoy pa nga si Manano Irwin. Perting sayupang pagkasayupa jinil. Pero ambot lang. Basin ang kining gihimo pod karon sa administrasyon mga kakipay. Basin para man pod siguro ni sa benepisyo mga kakipay. Nato agaling kay di manggod daw matagamtaman sa uban. Prasi lang sige lang mga kakipay ba? Gawas ramang yapon apuhon ang tinuod mga kakipay. Kung unsagyoy, kinsagyoy, kuan kinsagyoy mga kakipay. Ang nagsulti nila sa kamatuuran mga higala. Oo. Alas 5:40 na mga higalas kabuntagon ay arita sa uban pa natong mga balita mga kakipab. Kaganina ba nagisgot man tag about heat wave mga higala no? Hoy, kay bao ba mo mga kakipab? Dito mga higala sa Nasud, France. Pina usa ka libo ang namatay mga kakipab tungod sa grabe nga kainit sa panahon. Unya, luwas ani nga nasura mga kakipab, apektado usab ang uban pang mga bahin sa Europa. Sama sa Germany, Denmark, Italy, Austria, United Kingdom ug ang Poland mga kakipab. Kibaw mong unsa dito ang pinaka init nga temperatura mga kakipab? 40 degrees Celsius. Pero grabe, sa inani lang ka initon mga kakipab, grabe ha. Tindaghanang na kinabuhi nga nakalas. While din sa ito ang mga kakipab, usahay mo reach tag atong miaging tuig, pila to. Murag hapit ba ito ni reach yung 50? Kung di tamasayop mga kakipab ha? Sa inana nga kainiton or heat index mga kakipab, batay kita mga pi pamantano. Sila dito mga kakipab, nag-panic buying na o kinini ang mga air conditioner, Junior Munje. 40 degrees pa lang na mga kakipab ha? Pero grabe ng panic buying sa mga tao dito. Asa pa hindi magkapalit o kanang aircon nga... kanang aircon nga... baka bugnaw yun mga kakipab. Kung sa bagay... ang western countries good mga kakipab. Mabito na nga puti po ng ilahang nga panic. Kaya design na sila para sa mga cold weather season. Kita din hi sa Asia. Only nga design na itong panit mga kakipab nga brown. Kaya taas tag toleransa kainitan pero pag magsigi po kagawa buwad sa gawas rin sa wayang jinil, matay makahingal po ay! Ingon sa ministry dito aning mga nasod mga kakipay, nasa 85% sa mga namatay daw nag-edad og 65 anyos pataas. Maupo di ay ni ang sagad ra bang hinungdan daw ani engineer nganong namatay ni sila engineer dili tungod sa direktang penetration sa init sa panahon. Kay bawo kag unsa engineer nalumos. Nalumos engineer kay ang uban ang ilahang himong alternatibo. Muadtog mga dagat, muadtog mga suba. Ana ba maligo? Kay pertigyo ko nung inita jinir niya, anong ikaw ko niligo di 85, kanini ang 60 na kapin imong edad jinir. O di na nakakapakapa jinir. Nagkundi patay? No, natanawan ninyo diri sa screen mga ka-K5 mo. Hindi makita ninyo diri karon sa video. Kasi ibalik palihog, Janine. Yung panic buying o kinini ang mga air conditioner kayo di na gid daw maagwanta po ang kainiton dito sa ilahang dapit. Abi na kung diri sa tuwa init mga ka-K5 dito sa BI. Ang lain ra ba ini? Kaya luwas nga perting inita. May mga wildfires pag yun ganito mo dito sa asa tong lugar ha, Jinero. Grabe, ang ato ang kalibutan mga ka-K5 karon ba? Nagka-kuan? Nagka-kulba nga nagka-kulba mga ka-K5 ang mga gagahitabo. Dito sa, kuan? Dito sa Germany mga ka-K5, ang pinakataas dito nga temperatura is naa sa 41.7 degrees Celsius. Ang heat index sa siyudad sa Berlin, migamit pa ang kapulisan ng mga water cannons aron nga pasumpitan mga kakipay mga residente dito sa lugar. Na kay nganong diha mo nagpuyo ang dapit nga pating naanad mo nga pertin nga bugnawa. Ang adlaw ko dito junior kini murag kanap-kanap ra ba sa naaw ra. Ya karon maguhan guro ni sila junior nga sinani nga kataas nga temperatura guro junior wala ka adjust ang ilang lawas junior. Oh. Grabe oy. Sa Czech Republic mga ka-K5 41.9 degrees po ang kwan. Ang natala nga heat index at ning nakalabay nga mga adlaw mga ka-K5 morning nga nabalaka na ni karon ang kwan. Oh patidaghana oh. Grabe ang extreme heat wave dito oh. Hala, ganilugay. Mga aircon ni mga ka-K5 ang ilang ipamalit.
0: Oh. Oh? Stop ulit! Sa intendi!
19: Hala. Pastilan yung taon, o. Oh. Hala, inaswatay mga ka-K5. Sus, pastilan kaluo yung taon. Paldo, ah. Ambot lang kahanig, kini sila muragwa man ni record sa kini ang kawat-kawat dito, Junior. Mamayad gini noon ni tanang tingali po ni. Oh, ang managbuligya, no? Ala, pastilan, no? Kaya nung, balikta dito ilang summer, eh, Guru, Junior. Balikta eh, Guru. Dari sa to, ani nga mga manta, nintinguan naman gani. Oh. Dito sila ha, mao na itigur nila, siguro nila ang summer season dito, buwan sa Hunyo mga ka-K5, kaluhin taon. Alas 5.47 na mga igalas kabuntagon. Kaming ginutlo na lang ang nahibilin dristo nga pag-alagad, oy kagahapon ba? Kuan ay mga ka-K5, o doon ay good deeds nga gihimo nga itong hepe din ni San Carlos City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Nazer Kanha mga ka-K5. Yun naman go daw kawatan Engineer Munjay nga puan kining nadakpan ba nga nangawat daw sa usa ka convenience store no. So ang gihimo Engineer sa tuang hepe kay gidaman ni ang mao nga amahan no. Amahan ni ang suspect actually. Kung sa Tagalog pa Engineer Batang Ama. Ito, imbestigahan dito sa istasyon ang naitabo dyan eh. Ang iyang rason daw sa iyang pagpangawad at itong mga what sa tiyang ipangawad? Mura man itong mga choco bars, mga inaanak bitaw dyan eh. Kay na-admit mangguday daw ang iyang anak na ikuno dyan eh Munjay. So, ang game mo ni Hepe instead nga ipapriso, no? Itong tawhanaan, Junior Munjay, is ang game mo ni Hepe, iha na lang. Siya ni Baya, Junior. Sa katubang nakawat, Junior. Si Hepe mo ni Baya. At the same time, kitagaan pa yun, additional support pa yun itong suspect para nga ma-attender niya ang iyang anak nga na in town daw na dangat sa tambalanan, mga higala. Wow. So, at ipakpakan na ito ang Hepe din ni Dakbayan San Carlos, mga ka-K5.
21: This song is from Wilbur.
19: So, grabe nga consideration na siya, mga ka-K5. Sa suspect nga, basing nagkandungog ka niya karon sir. Ayaw na in town itong usba in town, sir, ha? Kaya, basing magkasabaan na kang Hepe niya in town na, sir. Hindi naman gini mo tuloy na raba in town, sir. Kato, chance na to, sir. Chance na to. Gihatag niya sa imo, sir, kay lahi ito ang pagkailamagod kay Hip Engineer. Si Hip Engineer is very straightforward kay Engineer. Pag maoy, maingon nga, hindi, hindi kita, Engineer. Ginoo ko. Anyway, alas 5. Ay, ala, kusog sa oras. 5:49 na mga ka-K5. Ugma na punta mag-uban na. Ito ang pagpangalaga na. Sunod na ang K5 Detex 500 Morning Newscast. Kauban ni ka-K5 Jezebel Barbecho. Ug ni ka-K5 Pam Perater. Ay, magkalimot ang ito ang Detex Coffee Mix. Ha? Always nang available mga galahan. Di sa may Pili Street. San Julio Subdivision. Sa may Kapiag Kananan ni Tito Ruben and Tita Lizar West. Nasab ni sa may Puro Kaingat mga higalang sa may kapihan ni Tita Tata Alsonado. Okay, maing pagpamainit niyong tanan diya. Maing adlaw Miyerkules ka na itong tanan. Sa pangalan na lang sa among station manager as Brian Morden. Chief Operating Officer Sir Elgin Castaño. Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Paul Hineroso sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. Kaban sa technical side sa Gihapon, may lain K5 Monje aka Engineer Epitome Carranza. Ako yung kumos kay Galas Kanginan, K5 Ninyo Jong, the new kid in town, Barzalas, para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan, Sanagros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
22: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nagapahinomdom kaninyo og pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
22: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dr. Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa ba ka kining hyperuricemia, Doc?
23: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
22: Kana.
23: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imong mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
22: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao. Sa DNA o RNA, dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
23: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Mm-hmm. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
22: Correct.
23: Sa giingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula o ang mga purines nini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
22: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa itong mga gikaon. Karon, sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa itong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
1: DTX 500.
24: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
23: Normally, 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. O ang sobra, gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka o karni.
22: Kana?
23: Mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas o ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala kagakaon sa mga pagkaon nga taas o antioxidants, Sir GP. Sama sa mga pruta, taas utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og MyTC. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og MyTC.
22: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamig kaayo ng DTX 500 para sa inflammation kaya naman kini anti-inflammatory properties no Camille.
23: Basta way hubag, walay pain.
22: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured yun ang mga joints. Walay labot sa sakit, eventually magka-loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo dili man imong matarong o matiko.
23: Ang nakaapan pa yun na Sir JP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones
22: kana,
23: or
22: problema.
23: Nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan ana kanang magsigi kag kaon kaong kag tinai atay baga mga heart kidneys kay naman ni nga taas nga purine contents kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants wa kay inuinom og DTX 500 wa kay MyTC dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
22: Correct.
23: Unta kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og MyTC.
22: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ang pingan.
22: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
5: Ako si Alex nagka UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsos sa buntag
6: ug tulong pod ka kapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Sa nawo nga pimple free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kili.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
4: Ako si Rosan, bao akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
5: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 6.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
7: K5 News FM.
0: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Og karon sa tuga mga headlines, hepe sa San Carlos City PNP gibayra na nakuha nga baligya sa usa ka convenience store sa usa ka amahan niya iyang ibaligya aron unta ipalit og gatas sa unsi ka bulag anak.
8: Cellphone sa estudyante nga gituuhang responsable sa shooting 3 ta sa usa ka tunghaan sa siyudad sa Escalante andang pabuksan sa ginikanan.
6: Sa regional grade 2 brutal nga gipatay sa 15 anyos nga nagatudog kuha niya sa eskwelahan.
8: Sa national DILG gihingusgan ang kasong hazing Bato kang Baldwin ug pulo pa ka individual.
6: Sa international US-Japan military drill, gikondena sa North Korea.
8: Sa sports, Manny Pacquiao nangita og ikasumbagay, human mapakgang ang ilang away ni Mayweather.
6: Sa showbiz, Maricel Laksa og Anthony Pangilinan gidayeg tungod sa maayong pagpadako sa ilang anak nga si Donnie Pangilinan.
8: Sa balitang wow, 526 kangipon nakuha sa naghubag nga baba sa 7 anyos nga batang lalaki dito sa India.
6: Mao ka tuto ba headlines si kabutagod sa adlaw nga Miyerkules sa Hulyo 1, 2026 sa sad sa Hulyo. Sa ngalan sa kinatibuk aga porsa sa DYGM 95.7 K5 News sa FM San Carlos, Pablo's Radio Click FM Tuboso. Kami inyo matig balita ka K5 Jezebel Barbich.
8: Ako sab si K5 Pamela Perater.
6: Oras la size 2 so karon sa higpit niya detalye sa toga mga balita sa balita lokal. Dahit ka nato sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na detox ka pa. Usa ka batano ang amahan niya na dakpan niya nanguha sa usa ka convenience store ang ginala sa San Carlos Component City Police Station. Sa una investigasyon ni Angkon siya nga tuyo niya nga ibaligya ang mga kinuha nga butang aron makakwarta para ipalit og gatas sa iyang 11 ka bulan niya bata. Tungod sa kaluoy sa sitwasyon sa amahan, si Police Lieutenant Colonel Nazar Canha, hepe sa San Carlos City PNP, ito bag uban ang kaluoy pagsabot o kaayo Isip usa ka ginikanan niya nakasabot usab sa kalisod. Siya mismo ani bayad sa makiruha mga butang aron maareglo ang mga isyo ngadto sa mga tindahan. Ihatag usab siya og pinansyal nga tabang aron makapalit og gatas ang amahan para sa iyang bata. Kini nga buhat sa kamang ginatagon. Nagpakita sa pasalig sa Philippine National Police kon PNP sa pagserbisyo na dunay integridad, kaluoy o pagkatawhanon. Samtang kinahanglan kanunay ipatuman ang balaod ang mabuhat sa kaayo, nagpahinumdum kanato nga ang pagkapulis dili lang mahitungod sa pagpatuman sa balaod kon dili mahitungod usab sa pagtunol sa tabang ngadto sa mga nagkinahanglan gayod og nagtinguha og ikaduhang higayon. Ang San Carlos Component City Police Station nagpadayag sa pagtuboy sa ilaga misyon sa pag-ugman sa usa ka mas luwas og mas maluluyon nya komunidad pinaagi sa serbisyo nga labaw pa sa uniforme.
8: Samtang purbal na nga gidawat sa Police Regional Office Negros Island Region kon Pro NIR ang 42 ka mga bagong police lieutenant gikan sa Philippine National Police Academy kon PNP silang paglaom class of 2026. Gihimo ang courtesy call og send of ceremony Hunyo 19/9/2026 dito sa Canlaon Hall, Camp Alfredo M. Montilibano Senior, Barangay Estefania, Bacolod City. Di panguluhan ni Police Brigadier General Romano Cardinio ang regional director ang seremonyas. Mitambong usab ang command group, regional staff, personal staff ug mga opisyal gikan sa NOCPO ug BCPO aron ipakita ang ilang tibuok nga suporta sa mga bagong opisyal. Idestino ang 42 ka mga police lieutenant sa musunod nga mga unit: pulo sa BCPO o kon Bacolod City Police Office, pulo sa NOCPO o kon Negros Occidental Police Provincial Office, 3 sa NORPO o kon Negros Oriental Police Provincial Office, 2 sa SPPO o kon Sikihor Police Provincial Office, dito sa RMFB o kon Regional Mobile Force Battalion. Sa iyang binsahi, gidasing ni Police Brigadier General Cardinio ang mga bagong opisyal nga mahimong ihimplo sa integridad, profesionalismo o tinuuray nga serbisyo. Gipahinumduman usab niya sila nga ipadapat ang mga prinsipyo sa SEF-NIR program.
6: Samtang gagikataho sa Police Regional Office 6 kon PRO 6 subo sa pagpanguna ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio ang ginaganon sa mga loose firearms o mga illegal o walay lisensya nga armas nga samtang naa sa ilaga kustudiya. Abot niya to sa 3,429 kama armas ang natigom sa PRO 6 sa sukad pa ni atog tuig 2019. Matod pa ni Tuanio, dahil og walay puas sa ilaga gipakusog ang kampanya batok sa mga loose firearms. Hangtod karon aron mas guro ang kahusay o kalinaw sa tibuok rehiyon sa kasadpag Kabisayan.
8: Samtang andam ang ginikanan sa bata nga gituuhang responsable sa pagpanghulga sa pagpamusil sa Escalante City, Negros Occidental nga pabuksan sa mga otoridad ang cellphone ni ini. Gani voluntaryo matud pa nga mipirma og written waiver ang ginikanan ni ini aron masuta kung kinsa pa ang mga bata nga naimbolbar sa group chat o masayran kung kinsa ang nagpaluyo sa pagpanghulga. Sigun sa Pro NIR, ipailalom sa digital forensic examination ang gadget sa natungdan aron malikayan ang posibleng daotang panghitabo o dili mamiligro ang seguridad sa mga magtutungha. Samtang padayon usab karon ang nakigilayon ang ahinsya sa kapulisan ngadto sa eskwelahan o lokal nga kagamhanan sa Escalante City. Nasairan nga human sa insidente ni adtong Hunyo 29. Insigida nga mipahigayon og suspension sa klase ang Escalante National High School o gipailalom una sa alternative delivery mode ang tanang magtutungha.
6: Sa pikas bahin sa Maron ang usa ka grade 8 student o magidunggab sa usa ka grade 7 na suspensyado pasado alas 4 sa hapon Hunyo 29 dito sa Barangay Sumag, Bacolod City, Negros Occidental. Ang biktima usa ka 14 anyos nga lalaki samta suspect usa ka 12 anyos nga schoolmate sa biktima. So wala ka Police Captain Greki Kayao, head sa Bacolod Police Station, na hina may naitabo ka kumbusyon sa tunga sa suspect og biktima. Kuman ang duha nagka-tinaway og nag-insultuhanay paguman sa ilaga dismissal. Nakaangkon sa madinugaban siyang kamot og kilid ang biktima og parahing pakininga nagpaalim sa tambalanan. Kuman niya madala sa buhatan sa kapulisan, gilayon niya gi-turn over ang minor de edad niya suspect sa social welfare alang sa hustong disposisyon. At ang nakalabay simana, usa ka grade 10 o grade 9 student usab ang naimbulbar sa stabbing incident sa Dakbayan, San Carlos. Samtang kagahapon, gikansilar ang klase sa sa Escalante National High School man makadawat og hulga sa pagpamusila ang eskwelahan gikan sa usa ka 14 anyos nga estudyante.
8: Sa dugang pambalitang lokal, mikabat sa dulaan 23 milyones pesos nga kantidad sa gituuhang shabu ang nasakmit sa Negros Oriental Police Provincial Office Conurpo pinaagi sa gingusgang operasyon batok sa illegal nga droga gikan Enero 1 hangtod Hunyo 29 ning tuiga. Batok ni Norpo spokesperson Captain Stephen Ginard Pulinar, nagpahigayon sila og 290 ka operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa 301 ka mga suspect. Lakip sa mga dadakpan ang 35 ka high value targets og 264 ka street level nga drug personalities. Diin kinitibok ang 3,249 gramos sa shabu ang nagkantidad og 22.78 milyones pesos ang nakumpiskar. Ang kinadakang nasakmit na hitabo sa lungsod sa Zamboanguita diin o sa kakilo nga shabu nga mo balor og 6.7 milyones pesos ang nakuha samtang lain pang 3.4 milyones pesos nga shabu ang nasakmit sa Valencia ni atong Hunyo 18. Gawa sa shabu nilarot og nagsunog usab ang mga otoridad og 3,015 kapunuan sa marijuana nga mubalor og kapin 609,000 pesos sa kinabukiran sa dakbayan sa Bayawan. Duda pa ni Pulinar, gipahingusgan pa sa kabilisan ang mga patrol aron hingpit nga maputol ang supply sa giniling droga sa tibuok lalawigan.
6: Sa dugang pamadagkong balita lokal, opisyal ang gitunol sa LGU San Carlos sa pagpanguna ni City Administrator Attorney Estefanio Libutad Jr. Agayawi sa usa ka double cab drop side 4x4 na sakyanan niya doon sa kapatiran para sa Progresibong Palipunan Incorporated Hunyo 30 diya sa City Hall Lobby. Kapala pa sa nakuha kasayuran sa San Carlos City Information Office sa maong sakyanan, gipunduhan pinaagi sa payapa at masaganang pamayanan kon pamana programa sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Gipalit kini pinaagi sa public bidding ikan sa Ponzi Automobile Corporation. Malapan ni kanhi barangay Bagunbon Kagawad Godofredo Bayugang Vice Chairman usab sa kapatiran dako og tabang ang mausakyanan sa ilang giplano nga mga kooperatiba. Gamiton kini sa pagbiyahe sa masupply, materyales ug bantang importanteng kinanglanon. Dugang pa niya magsilbi usab kini nga kasarigang transportasyon sa makalihukan sa kapartuiba aron mapalambo ang ilang operasyon ug mapaligo na maprograma sa panginabuyan para sa kaihuhan sa mga miyembro. Mitambong usab sa turnover sila Office of the Presidential Advisor Executive Director for Local Conflict Transformation and Peace Sustainability Susana Guadalupe Marcaida og Negros North Area Coordinator Nelson Marie Vidasto, City Planning and Development Coordinator Engineer Magnolia Antonio og Barangay Bagunbon Kagawad Jericho Vergavera.
8: Samtang 695 ka benepisyaryo sa 4Ps sa San Carlos, Calatrava og Tubuso ni graduar na. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
2: K5 News FM Live Report.
9: Mi graduar na isip membro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kung 4Ps ang 695 ka pamilya sa San Carlos, Calatrava og Tubuso. Kini base sa gipahigayon nga kadaugan seremony sa maong lugar. Gila sa mga lokal nga kagabhanan ang maong mga benepisyaryo nga malampuson nakagraduar sa mong program dihang milambo na ang ilang pagpuyo. Ang maong mga benepisyaryo gilangkoban sa 330 City kagikan sa San Carlos, 232 gikan sa lungsod sa Calatrava o 126 gikan sa lungsod sa Tuboso. Kini si KK5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Samtang pedicab driver gipusil ang ula. May kampiyon niya balita si K5 Anson Ravina Kilia.
2: K5 News FM Live Report.
10: Angol ang usa ka lalaki human nakaangkon og samad sa iyang kalawasan dihang gipusil sa wala mailhing suspect na hitabo sa may National Highway Barangay Panglayaan Himalalod Negros Oriental ni atong Domingo Hunyo 28. Ang biktima giilang si alias June hingkod ang pangidaron residente sa Barangay Santa Cruz Tayasan. Base sa report sa kapolisan nga ang biktima nagmaniho sa iyang pedicab padulong sa bagatang direksyon sa maong lugar sa dihang kalitlang kinigipusil sa wala mailhing na suspect nga nagsakay og motorsiklo. Human sa hitabo, ang suspek daling nisibat palayo sa maong lugar. Samtang ang biktima, daling gidala sa Tayasan Rural Health Unit apan gibalhin sa Bindoy District Hospital. Sa pagkagaron, padayon sa pagsusi sa kapulisan, unsa ang motibo o kung kinsa ang responsable sa krimen. Ang maong balita, gihatod ka na to sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quilias para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Samtang aron masiguro ang sakto nga impormasyon o maprotektahan ang mga konsumidor, ang tanang tindahan sa bugas kinahanglang musunod sa Joint Memorandum Circular kung GMC No. 1 Series of 2026 sa DA o DTI. Ang ay matod pang nakabutang sa matag price tag ang presyo sa matag kilo sa klase nga bugas gigikanan niini o porsyento sa lugas sa nga buka. Dapat nakabutang usab ang color coding aron dali nga makita kung asa gikan ang bugas sa puti para sa lokal nga bugas ug blue para sa imported nga bugas. Hinaagi sa insakto nga pagbutang sa impormasyon sa mga tindahan ug merkado, tataw ug patas ang pagpili sa mga mamalitay samtang giduso ang transparency sa negosyo sa bugas. Pasidaan sa Department of Agriculture Negros Island Region nga kung may makita nga tindahan o negosyo nga nakalapas sa gipatuman nga price cap, giagni kini nga i-report sa ilang buhatan aron maaksyonan.
6: Sa balita regional, dalit ka rato sa DTX 500. Sa mga tasog sugar, tasog blood pressure, mag-DTX 500. Patay na nakablagan ang 6 anyos nga batang babae, wala na suot dito sa Talamnan o Mangga. Sa barangay sa Nicolas Victoria Tarlac, na doga na kalabing Biyernes sa gabi, Hunyo 19, ang biktima o sa grade 2 pupil. Sumala sa report, nawala ang bata na itong Biyernes sa hapon sa nisgutan niya. Petsa o gulay kinakitana sa San Agustin Elementary School kauban ng 15 anyos nga lalaki nga regular nga gahatod kuha sa bata nga gisaligan na sa pamilya. Samtang sa diyang ipangita na ang biktima, itabang pagpangita ang 15 anyos sa padugay-dugay ni angkon kini sa gibuhat niyang krimen. Ikasuhan na og rape og homicide ang minor de edad niya suspect og kasamtang naakaroon sa Victoria Municipal Police Station.
8: Sa dugang pabalitang regional, lagi kasuhan sa kapulisan og illegal possession of firearms kung kalapasan sa R18-591 ang 15 anyos nga estudyante sa Apari School of Arts and Trade sa Apari, Cagayan. Ginuman masakmitan og 38 revolver nga armas ang mga bata atol sa iyahang pagdala niini sa tunghaan niadtong nakalabayng simana. Kasamtangan kini karon nga nagpabilin sa kustodiya sa DSWD. Sigon pa sa HEPI sa Apari Police Station nga si Police Major Juniel Perez, gayong napunitan lang kani sa bata ang armas samtang naglakaw kini sa dalan. Pero imbis nga itahan kini sa mga otoridad, iya hinuon kining gilubong o gidalas sa tunghaan. Dugang pa sa HEPI, nakisinati og bullying ang suspect pero wala sila nakitang indikasyon nga iyahang sakiton ang iyahang mga schoolmate. Luwas diini, gipakigbayan usab sa mga otoridad nga laing estudyante ang ilang nasakmitan o ginagiban atol sa bag inspection ni atong nakalabay nga Biyernes.
6: Sa balita national, dalit yan natin sa clinical D3 Bio sa marang sakit ang ngipon na patuloy o D3 Bio. Gingos gani DILG Secretary John Vic Remulla ang rekomendasyon sa Criminal Investigation Detection Group kung CIDG nga sangatan o kasong hazing si kani Ateneo Blue Eagles head coach Tab Balduela. Og napulo pa ka miyembro sa coaching staff niya present sa team building activity sa Dipakulaw Aurora di namatay ang duha ka student athletes nga sila si Divine Adili og Rene Baterbunia. So, sa ka press briefing nato Lunes on Yubaytinoybe giklaro sa HEPE sa DILG nga ang initial nga girekomendang student manager og ball boy nga naa sa insidente pwedeng dili kasuhan. Matod niya, maimo silang state witness kung mapamatudaan na wala sila'y kalambigitan sa pagplano sa nisgutan niya aktibidad. Base sa hazing low penalty, isa man niya makumbekto sa paoga krimena, posibleng makaangkon ng reclusion perpetua on life imprisonment o 3 milyones nga multa kung resulta sa kamatayon, dugos, sodomy o mutilation.
8: Sa katapusang balita sa kauluhan, gimando sa Sandigan Bayan 5th Division ang 90 kaadlaw nga preventive suspension batok sa tulo ka opisyal sa Department of Public Works and Highways kon DPWH tungod sa gatubang nga mga kasong plunder o graft may kalambigitan sa anomalya sa usa ka flood control project. Tinaagi sa duha ka managlahing resolusyon gipahunong una sa anti-graft court sa ilang katungdanan silang DPWH District Engineers Manny Bulusan ug Arturo Gonzalez Jr. Lakip na si Assistant District Engineer Dinrel Curtuna. Sumala sa korte gikanhanglan ang suspensyon aron dili maimpluwensyahan sa mga opisyal ang nagpadayong imbestigasyon na nasairan nga tulo ka opisyal kauban sa mga akusado ni Senator Jinggoy Estrada nga una nang gipahamtangan og susamang suspensyon ni atong Hunyo 16. Sa pagkakaroon, ang tulo ka mga opisyal nagpabiling nakatingkagol sulod sa New Quezon City Jail sa Payatas ug una na silang nagplead og not guilty sa maog mga sumbong.
11: Sa balitang international, dahil kinato sa mighty sea alkaline base nga vitamin C, aroda kanunang ligo na ito ang immune system mag mighty C. Gikondina sa North Korea ang kasamtang joint military exercise sa Japan o United States o gitawag kining Osaka war rehearsal o pagpangandam sa gubat. Sa Osaka editorial sa Korean Central News Agency o KCNA, Butsyag sa North Korea nga gipakusga na matod pa sa Japan ang ilang katakos nga mupahigayon o paglusot kung pagpangataki o gipalalom o relasyong militar ni ini sa US. Lakbitan usab ni ini ang naunang Iron Fist military exercise ni antog Pebrero. Akusahan usab sa KCNA ang Japan nga migamit o kasamtang sitwasyon o gigamit ang kasamtang sitwasyon sa kalibutan aron i-insister ang ilahag war nation o may pasidaan kini o tragic end kung padayon ang giingog delikado nga lakang sa Tokyo. Ang Resolute Dragon Military Exercise sugod ato Hunyo 20 sa Okinawa o Kyushu, Japan o gikatakdag mahuman sa Martes.
8: Samtang midangat na sa 1,000 ang gidaghanon sa mga namatay tungod sa grabing heat wave nga padayong may apekto sa France. Apektado usab sa grabing kakainit ang ubang nasod sa Europe asama sa Germany, Denmark, Italy, Austria, Poland o United Kingdom. Sumala sa Ministry of Public Health sa France, kapin 1,400 katawo ang namatay sulod lamang sa tulo ka adlaw. Nabalaka mga otoridad nga mahimo pa kining musaka tungod sa padayon nga taas nga temperatura. Kasagaran sa mga nangamatay na lumos human ngadto sa mga baybayon o mga suba aron makapabugnaw sa ilang lawas gikan sa grabe nga kainit. Gipadayag usab sa ministry nga 85% sa mga nangamatay adunay edad nga 65 anyos pataas. Base sa report, miabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa pipila ka lugar sa France. Apan sumala sa ilang opisyal nga weather service, gilauman ngay nahinay nang muubos ang temperatura sa musunod nga mga adlaw. Sa Germany, ang labing taas nga temperatura na itala sa lungsod sa Nibimonde, diin miabot sa 41.7 degrees Celsius ang heat index. Sa syudad sa Berlin, migamit pa ang kapulisan og water cannons aron matabangan ang mga presidente nga makapabugnaw. Samtang sa Czech Republic, dito natala ang pinakataas na temperatura sa Europa, diin moabot sa 41.9 degrees Celsius ang heat index.
11: Sa balitag sports, gitanaw karon sa World 8 Division Champion sa boxing si Manny Pacquiao ang posibilidad sa pagatubang sa usa ka world champion o pagsalmot sa usa ka exhibition fight. Manny Pacquiao ang gipaabot niya rematch nila sa undefeated champion niya si Floyd Mayweather Jr. Matod pa ni MP Promotions Chief Executive Officer CEO Jazz Mathur, nahimong hagiton or mahimong hagiton sa 47 anyos si Pacquiao. Adunay record niya 62 kadaog, 8 ka PLD o 3 ka draw, lakip ang 39 ka knockout. Bisan kinsa sa mga World Welterweight Champion nga sila si Ryan Garcia sa WBC, Devin Haney sa WBO, Rolly Romero sa WBA, o Liam Paro sa IBF. Ang ulahing world title fight ni Pacquiao na hitabo itong Hulyo 2025, din ang gihagit si Mario Barrios alang sa WBC welterweight crown. Among away natapos sa majority draw. Napospone pa usab ang gipaabot niya mega fight tali ni Pacquiao o sa 42 anyos niya si Floyd Mayweather Jr. na doon ay record niya 50 kadaog o walay pilde. Itakda unta ang ilang rematch sa bulan sa September Apang gi sister ni Pacquiao kung kini mahimong opisyal nga away og dili exhibition fight. Samtang gusto ni Mayweather nga exhibition lamang aron mapresentar ang iyaga walay kapildihang record. Unduman nga gipildi ni Mayweather si Pacquiao pinagi sa unanimous decision sa ilang unang panag-away niya doon tuig 2015 sa Las Vegas. Kung dili matuman ang gitingwang world title fight, posibleng musalmot si Pacquiao sa usa ka exhibition fight aron dili masayang iyang padayon niya pag bansay sa Los Angeles, California. Asa ba atong imuang sports kay Kipaybang?
12: Sorry, good.
11: Sorry.
13: Balitang Entertainment.
12: Samtang sa Balitang Entertainment, mapapasubok naman tayo sa Inglesia dito kay Five Jazz. What anyone has become is always reflective of the parents who rescue

0: sa ay, pagka maayo nga ginikanan ka kay Five.
1: Dapat mirror na lang ginagibot. So okay. Mao kini ang unanimous. Nga paglantaw sa mga netizen kamahin kang Donnie Pangilinan. Ay, okay.
0: Ah, okay.
1: Si Donnie lang sa amin. Salamat sa iyang pagmatuto. Buti pasabot nga ang kredito anaa sa iyang amahan nga si Anthony Pangilinan ug inahan sa ug inahan nga actress nga si Maricel Laksa. Kanunay nga gipakita ni Donnie ang iyang dalaygon nga mga buhat o pagkatinuod. Si Donnie kay 5Gs makarelax lang o makatutok sa ubang mga butang. Apan kung mahitabo ang mga katalagman, andam kanunay si Donnie sa pagtabang. Mamanindot. Usa ka pundasyon nga gipost pa sa Facebook kabahin sa banyanihong binuhatan ni Donnie, nagdonar siya og mga kahon sa relief goods. Ayay, asa ni.
2: Munang tirada ka.
1: Nakita si Donnie nga nagbitbit sa maong mga karton nga personal niyang gihatod sa opisina sa foundation. Ayay. Matud pa sa usa ka netizen, maganda ang pagpapalaki ng mga magulang niya kay Donnie. Ako kay 5Gs, pareha ni Donnie, maganda ang pagpapalaki kasi wala ko mida ko, hindi ako lumaki.
0: Sa muka. Sa Tagalog lang yun.
1: Sa Tagalog lang yun.
0: Pero sa pagpapalaki.
1: Hindi, lumaki.
0: Malaki. Lumaki, grabe. Alam, size, di size na.
1: Lumaki.
0: Dali, aras sa oras, oy. Bueno, wala tayong iyong oras sa pagpanayin pa sa tuag tulumanon. DTX Morning Newscast. Karon ang sad-sad sa Hulyo sa Dakbay San Carlos, mga ka-K5. Karong adlaw usab ang parade sa hat contest o marching band. Bueno, sa kalan sa kinatibog ag porsa sa DYGM 95.7 K5 News sa FAM San Carlos. FAM News Radio, Click FM Tubos o kami niyo mating balita K5 Jezebel Barbicha.
1: Ako sa si K5 Pamela Perate.
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: K3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Patay ka butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: I-DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. Hindi nangyayari.

0: itim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Food Supplement for Men.
5: D3 Bio Health News.
6: D3 Bio.
7: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
9: Good bacteria.
10: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio.
11: Top commentary prog.
10: Kwa sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
9: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Enka K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
15: Isa ka by the gaboring sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga ka-K5? Sa igad sa may bayon to sa kawari babaw sa kabukiran, lakit na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, at Banua sa Bacolod. Sa diwa't welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, good morning Negros Island Region, good morning world. Kaming yaman inyong mga MIB, the men in black. Ako naman si K5, Eljan Castan.
16: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
15: Well, good morning sa ato naman mga suki, mga tagpalamati abroad. At baka magabain sa kalibutan, kami ni K5, Eric, ang handa na maghatag sa inyo sa mga pinakaulihi na makita mo dari sa Bacolod, kag Negros Occidental, kag din man gabain sa aton punta. Now, live kita nga mabatian sa ato naman nga Facebook Live, mga ka-K5, ang K5 News FM 101.5 sa ato nga Facebook, live sa YouTube channel, and of course, ang nagasaganang signal dari sa syudad sa Bacolod, 101.5 FM.
16: Yes.
15: Sa Kabangkalan sa Southern Negros, 102.9, and sa Northern Negros, ang teritoryo ni K5 Kuli.
16: DYJ.
15: Hindi matitibag, ha?
16: Kuno may tao ang tao iga
15: may bulag to yang nagkapto kahapon no ti kapin pa sa buwan sa 11 bps kahapon daw kanami kagasaludo ta sa mga may bulawanon nga tagipuson kada ka i-update ta bisla karon kun ano natabo kahapon
16: naka grocery more or less mga 5,000 mas ang natipon.
15: Wow.
16: Kadako so naka
15: dumduman ko ginano ang ginaobra nga kangay sila. That was the very fortress sa una sang K5 do FM Foro de los Pueblos. Oh. Kabalo ka, ang isa ka programa ya mas makilala, hindi lang sa balita, kundi sa public service.
16: I really believe it.
15: Kaya kabalo ka ang komentaryo, ya boss matamuna na.
16: Apos na iya.
15: Subong abi, may dakong kabalita. Boss, may another story
16: o,
15: naman.
16: Na iya.
15: Pero kung nagatag ka bulig sa imong isig katawo, bilog yang nga tuig, yabit bito nila inang paghanduraw sila tagipusoon nga once upon a time nabuligan sila sa K5. Kag ang iban nga nagapamati, bisan wise lay nabuligan, makarelate sa sitwasyon.
16: Nalipat ko magpanugid si mo kay Pebel dyan last week. Kadumdo ka tong mag-asawa, tong pastor lang nga gin-feature talaligan nga Valentine. To nagigad pag inatong nga program, tong taga sa Gaib lang taga-anta award, nang ginapakwanta. I think last week, nalipat ko siyang ngalan niya, pero nag-PM sa ulihi ko lang na dumduman. Nagapasalamat sa gyapon sa aton nga duha sa Foro de los Pueblos.
15: Ah, okay. So, oh, very so, nice.
16: Maamo na, Blaka.
15: Isalamat, gigabisan pa paano, kadumdum gyapon
16: sila. Kadumdum gyapon, oh. Kagisigi ko na pati sa aton muna.
15: Yeah, very good na. Very good gina. No. Di sa aton nga magkulturan sa abroad, kami ni K5 Eric, nagatambiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kaguna.
8: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los
15: mga K5 by klase, Blaka mo. No? Sa mga kabataan, mga classmate namo ni K5 Eric, gawain na garoblox, kag nagagorbox. Ang iban sa inyo ba si nagabarikutot pa? Yung iban ka ninyo ba si nagatuwad-tuwad pa? Yan nagabarikutot pa tala dyan! Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magparaligos! Adlawon do kabigya po ninyo, power do every morning. Ako naman si K5 Elgin Castaño in K5, Eric Tenerife. Hiding at law is a wonderful day and a blessing to all of us.
16: And let us remember that we are in the holy presence of God. Amay nga Diyos, salamat gid sa sining bag-o nga aga kag sa regalo nga kabuhi. Thank you for your endless love, mercy, and faithfulness. Sa sining nga adlaw nga Miyerkules, hatagi kami isang kaalam, kusog kag kaayo. Kag maayo nga panghuna-huna sa tanan namon nga hilimuon. Bless our families, Lord, our work, buligi ang mga farmers, ang mga manunudlo, ang mga estudyante, ang mga health workers, kag ang mga OFWs Ginoo. Keep everyone safe from accidents, calamities, kag tanan nga mga masakit. Ginoo, we pray for peace in Manila, kag sa bilog nga Pilipinas. Guide our leaders with wisdom, honesty and compassion, agod ang ila pagdala, pagdumala, magadala sang maayong governance, unity, kagustisya para sa tanan. Padayon nga manginupod ka namon subong adlaw, Lord, and may we become instruments of your peace, hope, and kindness wherever we go. Ining among ginaampo sa imubalaan niyang ngalan. Amen.
15: Amen. Kag amen.
8: Yaman ka na turog na tarjan.
15: Arina, arina!
16: Ayaw.
15: Ayaw, miss natin.
16: Ayaw. Gabalikin mo ko.
15: Arina, arina! Buksi na ang inyo mga radyo!
16: Good.
15: Yes, of course, Eric Tenerife and K5 Elgin.
16: Ano ba yan? Ano ba yan?

0: Lampot lupa. Ah, lampot pa ba na? Woo! Nagkabang. Good morning, mga kaporo, mga K5s!
1: Pasik, pasik, pasik, pasik!
0: Kinanglang pag-start pa, yun na yun, kaya ipamirik mo.
1: Upbeat na yun, no?
0: Oh. Napita, DTX ko pimix, ha?
1: Ay, oo, importante na. Nakakape ka na, nakadetox ka.
0: Gina-prelims na na sila sa atong diskasyon, subo. Kinanglang nakabugtaw ka, naka-alert this lang. Husto kabangkalanto sagay.
1: Sinigari ka sa mayor, no? Ngabang buhi sa dugo. Ay!
0: Adi, kaway-kaway, anay da?
1: Everybody now, come on!
0: Ho! Foro de los Pueblos!
1: Hugyaw, hugyaw, hugyaw! Total lang o Jackan sa kabangkalan, why naman kita lang magamit ha? O Jack, o Jack, o Jack! Kita lang magamit ha? Tanam ito na.
0: Foro de los Pueblos! Sa ato naman mga top stories of the day, ginudulog sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500. Dumayo yung entrada to smoke.
1: Dumayo, inaiyang ang mga tirada.
0: Ibas kaki 500 yan ang video ginang i-ready mo, no? Sample plan to kayang control na rin sa ato mo.
1: Pagtapos.
0: Sa prayer, tira na yun.
1: Tira na yun.
0: Oo, kay pagkisamay na tao, ras ganoon mo. No? Sa ato naman mga top stories of the day, dulong sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500. Ang inyong saling superior antioxidant. Una kita sa nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Ang balita lokal ang ginidulog sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500 and D3 Bio. K5 Eric, pamangkot naka-comply ayhan ang AMA Computer Learning Center.
1: Guya.
0: Para sa ila sa ring business permit sa siyudad sa Bacolod. Aba nagdako ka pamangkot na to.
1: Basi man.
0: Tita na muna kami, basi nagpasa pa man sila sa mga requirements to. Kay tigigaan sila tatlo kadlaw. Gamakon mo isaktoy ginatagsi mo. Huwag ka ka-comply. Nasun gang ka tatlo kadlaw. Ano mga ayok kapag in-extension? Pwede di kapag kwiton ka gamalang. Huwag ka nagko-apermit tao. Matapos mong ginpahibi ang kapit isa kagatos ka kabataan. Huwag mong ipasaka sa intablado sa hindi mensindihan nga rason. Nga kung tanawon mong DepEd memorandum. Dapat. Klaro nga hindi mo pwede pa. Hindi mo pwede nga pungga ng kabataan saka sa intablado. Kung may financial obligation sila nga problema.
1: Tapos ang malumpag.
0: Hindi pag release ang card ko, hindi slack bayad eh.
1: Malumpag gini ka nan, paki-5 key, 5 pa ka.
0: Hagle. Hindi, actually, ang key-5 wala man sang mahimo, magluwas. Nga pa-insinyo ng tao, nga wala yasang pag-ulikid, iningasahi sang bulutuan, sa yako ganigong estudyante. Mismo ang DepEd naghatag na sang guidelines, hindi lamang sa pampubliko ng mga bulutuan, pati na sa mga pribado ng bulutuan nga gahambal, nga kung may ara ka ginatawag na end of the school year rights, okay. EOSY, ba? Hindi mo pwede deprive ang kabataan because it is a recognition na sila nakakumpleto sa ila academic requirements. Kag kung may ara man sila nga kakulangan o utang kaki 5 Eric, wala man nagkakulugan nga kung pasakaom sila sa stage, ha, patas na kag nakabayad na sila sa utang nila. Kaya nga, ha, you can even hold their TOR,
1: transcript of records.
0: I-hold mo ang iban pa nila nga dokumento including diploma kaki 5 Eric. Kiti ang ginabato nila na ceremonial papel pa lang na kaki 5 Eric.
1: Pag-term lang na.
0: Oo. Ti nga ang abing hindi para bukid yabata masaka si baw itablado da kay what if karon na lang sa may emergency
1: ni kay kasimple lang blako ng bata abi why ka comply no example lang granting for the purposes of argument nga tuod why sila sa
0: may gani may utang gani
1: oh may utang
0: so galing ang hambal sang DepEd hindi niya rason hindi mo sila pagpasakaon sa stage
1: hindi kay may utang ko no may ara pa nga kulang nga mga nano to sa
0: pagtikom
1: tingaway mo lagi
0: naway mo lagi pabalo ang kabataan nga hindi ka mukha sa dapat gini mo na nila earlier oy ipatawag ang tanan nga graduates
1: meeting
0: dapat makumpleto nyo ang number of hours ang OJT nyo
1: otherwise
0: hindi ka mukha sa stage
1: hindi ko di klaro
0: Tiway man igo ka ang kabataan niya kabaloy ni sila ka sa castings no yung saksmanan lang antes
1: ang ni Miyerkules to mo Lunes na pinabalong hindi saksaka
0: tima amakon mo na
1: Miyerkules ang graduation
0: sa 200 ka bang kabataan no benta lang pa sa kaon mo 28 hindi mo kaya pa sa kaon
1: ano pa itong isa to ang valedictorian itong valedictorian
0: naga tiya makon mo valedictorian hindi pa sa kaon to
1: gatin do kasi sa stage kasi dyan ka
0: gano ka
1: ladies and gentlemen
0: alright
1: parents
0: uh-huh.
1: To our distinguished guests
0: valedictory address
1: na muna na siya mo.
0: Tiyo galing amulo itong graduation for the first time in the history nga ang valedictorian may ka-deliver sa kaya valedictory address.
1: Siya mga ambal to nga. And now, ladies and gentlemen, for the valedictory address, here is the classmate of yours who made the most absences.
0: Siya ang pero nakabayad lang saya.
1: Nakabayad. Kay nakabayad siya, wala valedictorian, ang pala absent, come
0: amo,
1: up.
0: Amo, amo, sweet. My dear.
1: Sabi, bebe.
0: To our beloved school administrator, the profiteering school head, and the advocates of profit personal interest.
1: Okay.
0: A pleasant morning to everyone.
1: Okay. Niya today, sa ina computer college niya sa ina.
0: Sa ina.
1: Sa ina.
0: Sa ina ni ako yung kani ang ako yung palabsin sa class mo.
1: Oh, ikaw palabsin mo. Oh, ga speech ka na.
0: Today, I would like to emphasize that being an a problem of absenteeism is an honor in this school. We would like to tell you that being absent in all of my class most of the time is not a problem as long as you pay your tuition and other matriculas.
1: May singing na sila dyan. It pays to be good.
0: No, it pays to be good, but it elated the bad ones.
1: So, yan yung ina college siya. It pays to be good. Graduate with cash.
0: Oh. Ha?
1: Amo na na yung
0: ina. Amo to galing kampiyon, no? Well, it's no longer an academic requirement, but a financial, ano pa nawag siya naman?
1: Financial institution.
0: Institution. Sa ina na ya.
1: Sa ina na ya.
0: Hindi ya sa
1: ama. Ama naman
0: yan. Yung ama ya.
1: Patayad na ya.
0: May ilas liya kong galingon nga regulasyon luwas depend.
1: Si ina lang man to ya.
0: Pa, ha?
1: Si ina.
0: Si ina ya, idol ko na ya sa badminton.
1: Isa pa na.
0: Galing kay si Michelle lang ya pares, duwagin sila idol ko. Kami yan ni Michelle masaot talagang kami yan sa ano ganina higili ano gani para sa iyo ano gani
1: ato music
0: giling giling mo ano gani na no ano na kay title ya amo na amo ni Michelle sa piyat kabahin may ang Bacolod LGU nagpagwa na sa executive order may kang talan sa guidelines sa pagkontrol sa problema sa baboy no ESF la African swine fever. Then may 1.7 milyon ka bulig pinansyal ginatag sa mga solo parents sa syudad sa Kabangkalan. Okay. Mayo ba ni? Solo parents. Yeah. No? Tisubong gudyakan ang mga parents to.
1: Why they gudyakan?
0: Hindi ah, sila yung gudyakan. Ah, sila, sila yung ang nag-gudyakan.
1: Oh, kamo nag-gudyakan. Hindi, kami makuhan kami. Mabugana, bugana kami.
0: Kisabla, may mga batasan ng mga tao sa kalibutan. No? You want to erase the legacy of other people.
1: That's the worst part.
0: If you actually dapat ang hindi ang nabiliban ko nga klase sa pamatasan sa politiko is Agusan del Sur.
1: Nga.
0: Ang gobernador is si Governor Gani Santiago Gani Jr.
1: Itong daw athletic na tao ang gatak interme.
0: Hindi saya uhaw sa prestige o ngalan kag kadungganan. Kay kun pabayaan mo lang siya, hindi na to dapat pagaan pa-honor ang mga gobernador na naglalabay.
1: Nasing una pa nga mga
0: yes. But in everything nga kadahambal niya, ginabalik kagin ang damgo nila 30 years ago nga ginsugdan sang ila anay gobernador.
1: Sagod ka? Ginakredit niya gid?
0: Everything is being credited to the governor. Sino na? Si Dimok, si Plaza ba?
1: Ah, Demokrito D.O. Plaza. Eh. Demokrito Plaza.
0: Tanang ginakredit niya.
1: Aho,
0: despite
1: Agusan,
0: of the fact nga ti siya nang nagpangamot eh. Sang tanan-tanan, ilabi na ang preparation for the palarong pabadsa.
1: So wala siya galing
0: sa never changed the plan nga ginubra nila 30 years ago. Instead, ginpanami iya pato nga plano.
1: Kaging credit niya pa rin
0: sa kaglabaw sa tanan, ginpanindugan niya kung anong panindugan sa una nga gobernador nga gusto nila dalon ng palaro. Mm-hmm. Just like this, just like sa iyang ginapangambal during sa speeches niya.
1: Kay 30 years in the making to.
0: Pero why siya nagambal nga siya ang nagdamgo?
1: Tuon ka?
0: Because, you know, ang pundasyon, mm-hmm, kagsadsaran sa isa ka lugar, mm-hmm, kagdamgo sa mga pumuryo. Mm-hmm. Why niya natabo subong lang? Mm. It is an aspiration long time ago. Mm. And there are people who sacrifice a lot. Mm. Nga aga enjoy kita kung ano may ara kita subong. For example, hindi naman pwede kawaton ang pangabudlayan ni Bing Lunardia sa iya effort niya patukuro ng pinakadako nga relocation site sa bilog ng Negros Island Region.
1: Tula.
0: Which is the Porok Progreso, Pag-asa relocation site, Abada Iskay.
1: Abada Iskay.
0: It hindi taman madiscredit nga si Mayor Greg as congressman nagpatindog na sa evacuation center ka kampyon. Mm-hmm. And you cannot discredit Mayor Albie now congressman sa pagpatindog sa kampyon na nga gym nga may ara na sa skater sa venue. Kaya kung gusto mo mag-skate, may ara ka muda.
1: And you cannot even say, why na namon gina-acknowledge ang pagngalan sang aton pinakadako nga sports complex sa Negros Occidental nga paglaom nga ginobra ni Junior Montilibano.
0: Hindi mo pwede dulaon.
1: Hindi mo pwede dulaon na.
0: Until now, kung tonto lang mga politiko diri sa Bacolod, nga island na progreso sports complex or pagpungko ni Albi, island naman ang iyayang
1: Asenso
0: sports complex.
1: O pagpungko ni Kwan, ni Lacson, ni Gobernur Lacson.
0: Island niya naman sa Abante ni Grinse.
1: Ni Grinse sports complex. Di nga paglaaw sports complex niya po.
0: Panaad sports complex sa mga
1: panaad bang gya po nang iya ni Bitay na.
0: Ha?
1: Di nga ang wala ba naging island?
0: Nga island magidaw. Is there anything nga madula sa imo kun amo nang ngalan?
1: Tika hindi mo kayo madumduman karon niya, inano man.
0: So, but si ganun sina, ang gusto mo gali kay Pipe Eric kung ikaw yung mag-mayor, madumduman ka, kaya ang tanan nga ginpangabudlayan ko, dulaon mo, gid?
1: Di ko magpag-mayor ko yan, imbis ka puro dinos piblos, yung malalang ko nga piblos na lang. Ako niya mo.
0: Dumduman ko na sa natabo to sa tanan? Kakasungid ang tanan?
1: Kakasungid. Ano amuning na
0: siya? Pero amuning ko na mugli pa salamatan ta si Doc Ramil Oy, si nga, alin sa unang lega, ang legacy bala nga the Rayo legacy ara gidya ang that pagbulig sa isig katawo
1: legacy.
0: Legacy is the right term because you know it's not all about us.
1: Umalagil tas kalibutan.
0: It's not all about us. Mm. It's all about the people nga nagabulig kag nagahatag sang why niya mo niya pamulitika basi karong malabay-labay man, we're just talking about legacy.
1: Yeah, mga generalities ni aton nga
0: so normal sa nating hala ko gani nga ang wala gigin island no. Why man nag-attempt si Mayor Albing isla ng Progreso Village mo?
1: Why gid
0: nga ba day sky? Nagdugang lang sa tuya you home housing
1: ka lang
0: project
1: mo da butang ka lang da hindi
0: iya but still no biliban ko man ni amo lang ni no plus ang design sang tanawab lang mga eskwelahan nga ginbili ni Bing no. Ang design sa Sumag is in GC.
1: Ara gyapon. Wala man gitabtab.
0: Wala man gitabtab kasi nga tiba dumduman na sa permi.
1: Ang replika sa plaza?
0: Sa Baylo ang ginobra ni Mayor Greg kag ni Congressman Albi. Gipagwapo nila ang plaza. Ang TSA by September 2nd week makampiyon ng sugada pati sa Bacolod City Government Center. Kaya hindi mo man pwede dulaon ang Bacolod City Government Center. Legasya mo na ni Leonard Diaw. Doon nga si Mayor Bing, why naman para sa akin? Tigulang na. But you know, it's kaginakilala mo na ni Mayor Greg. Kag ni Congressman Albi nga mga bagay.
1: Di abe kung nalain lang ni mga ulo ng mga
0: hindi. Ano yung wala ba lalain ulo mo ang
1: mga immature abe ni mga leader ta. Kung ting Bilya Munti, kinisla na nangalan. Bilya Munti Libano na mo.
0: Iyan na Munti Libano mo, Bilya Munti Libano.
1: Kung kinisla na nila nga. Ano ba yung butang tas Bilya Munti abe nga lang? Kinisla ta.
0: Pwede tamo na nga G Village.
1: Ano nga lang?
0: Bilya G.
1: Bilya G. Kaya kito usos mong G card mo no. G.
0: So, akat, basta
1: may
0: servisyong G. May servisyong G lang tayo. Okay.
1: Tapos ang ato na binga Maskara Festival, Islan na niya, binga Barangisi Festival.
0: Ha?
1: Barangisi.
0: Hindi pwede ya. Maskara lang ya, kay nga ha. Pwede ba, pwede ka nga no, hukas Maskara Festival na lang, Naked Festival.
1: Nga, huwag mo naging isla no?
0: Ha?
1: Huwag mo naging isla no?
0: Hindi, dipindi lang na iya. Tingin sa unang lubay-lubay to, ara magyapon lubay-lubay ya?
1: Hindi, mo managyapon na iya sa kwayan.
0: Ngali ka?
1: Oo. Tiyan mo siya inubaan to. Si una pa man to nga chimpo, subungas na subungan mo.
0: Tiyan mo gali pa salamatan ti si Ron Spalmang until subungan programa nga puro de los pueblos, puro de los pueblos nga po. Siya manager mo. Mayor na sa sakipay mo. Sakipay bakulod.
1: Kung islan mo ni Karon.
0: Kag tapos, sige-sige ang servisyo publiko, no?
1: I remember once, may nagambal sa Department of Tourism. May isa ka tourism secretary nagambal. Ang problema sa Pilipinas why our tourism industry is not moving forward kay kun may bag-o gani nga secretary, may bag-o nga gobernador, may bag-o nga mayor, ginapang-islant ang mga festivals na. That's actually, why we cannot move forward.
0: Ang dapat taning islant ang ginang sinulog. Kaya nga, magsiling ka sinulog, hindi ka bangkalan ang kilala mo, Cebu. Dapat tamo niya, ginapanumduman
1: na tani. Siya, hingalan mo si Mandakaroon.
0: Ha? Hindi namin, kuti ko magambal ka sinulog, sino makilala?
1: Cebu eh. Dungan bang dahan?
0: Makilala ang kabangkalan sa ina nga mga bagay dapat kinakonsider na.
1: Correct.
0: Amo na nga mga bagay ang ginapanumdum mo. Inang original ya kag tatak mo, for example, magsiling ka binga piyaya, negros na dayon. Tis lang mo kalamang hati ang negros. Biskotso. Kililo na ya. Magsiling ka binga bakulod batsoy. Do hindi niya magpati nga namit na batsoy sa bakulod. Kililo na ya mo. Lapas.
1: Alapas eh.
0: Pero kung magsiling ka nga chicken
1: inasal.
0: Inasal.
1: Bakulod.
0: Ine bakulod.
1: Bakulod.
0: Ikaw na Islanta.
1: At you mentioned sinulog sa Reljan, ha? Look what Cadiz City did sa kay Mayor Bading.
0: Dinagsayang ila.
1: Hindi kag singuna at tiyan sa Cadiz na.
0: Oh, ginisla nila. Kay bangod nga, indisla batiyon to sa Kalibo.
1: Sa Kalibo.
0: At tiyan Kalibo.
1: Amo na nga ginisla
0: niya. Kag hindi ta batiyon kung makomersyal na. Makawai, tanay kayo nga isa pa ni. May tatlo kabilog kabataan patay pati nanay nila sa Bangay del Sur. Wala niya pamulitika. We're just discussing about legacy. A little of respect for people who work hard. Work hard para ma-establish ang muning klase ng mga bagay. Oras! Lasais, 54.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime. Entertainment. K5 News FM. The lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang TTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Hinaut nga nakainom na mo og TTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
1: Correct.
4: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
5: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
4: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan.
5: Correct.
4: Kasag ug mga shellfish nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
5: Delikado.
4: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
5: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
4: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
5: Dili ka ginhawa?
4: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
5: Munay kuyaw.
4: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
5: Pusto.
4: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
5: Mojudok.
4: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
5: Oh.
4: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
5: Bitaw sa
4: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500. 500, tulog ka kapsul sa buntag,
7: tulog pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit,
7: inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
4: Mga butika. Kon kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug may TCSR GP kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
5: Husto.
4: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
5: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
4: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
5: Correct.
4: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
5: Bitaw sa.
4: Kaon pa jud ka? Kay lami.
5: Oh.
4: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
5: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
5: Dili abo
8: usuhan. DTX 500.
9: Ako si Janice. Lukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
8: DTX 500.
10: Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagginom og GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom og GTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mabalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan mo bukid, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakaros ganin ko?
13: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diya na ka. Pakaiwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
17: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
18: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TJX 500.
17: TJX 500. Mapalit sa mga butika.
19: Inawat nga nakainom mo og TJX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
20: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
19: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mapinangga sa kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
20: Muna.
19: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
20: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
19: Na.
20: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
19: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
20: Correct.
19: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
20: Humaw pa na pagkaibawo.
17: TJX 500.
21: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
21: 2 weeks pa lang,
22: may alibyo na.
21: Pag 1 month ka pa,
22: naayo na ako.
17: TJX 500.
23: Mabalik sa mga butika.
20: Makaguol jud kaayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
19: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
20: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
19: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
20: Bintaha
19: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
20: Dili
19: mag-uba ang imong kidneys. Dili. O ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
20: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuhang junior.
19: Iyay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
20: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
19: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maayong lawas ang pingan.
20: Ayaw abusuhan.
17: TJX 500.
24: Ako si Danny, na-diagnose.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number one.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Tama ka, Persado. Mabatsaga mo nila na kay there is iba to lumpork in bed sa sulod. Away sa immune system mo kag sang bakterya, K5. Ha?
1: The war of the pork.
27: Oo, diba, tapos sina. Abo na nga dapat niyo pagpabayaan ang pag-inom sang ma, sang ditribayo. And mighty si because that is your protection in your body.
1: Correct, ha? Correct.
27: Amo nang sulusipo nila na trangkaso ini ilis tiempo. Mm. Basta na ka ditribayo ka kag mighty si okay na.
1: Okay na. Kita ya permisa sige gina.
27: So this time around sa ato nga program. Mm. May gin-abduct nga anay mayor dito sa Leyte, Kakipay Berik. Sino ni anay mayor ni Kakipay Berik?
1: Former Vice Mayor James Buhol.
27: Vice Mayor?
1: Yes. He is a senior citizen. Former councilor siya o galing number one councilor. Pagkapatay sang ilang mayor, ang Vice Mayor sumaka as mayor. Siya ang nagsaka as mayor. As Vice Mayor. Vice Mayor. Sang 2025 election, naglagan siya as regular Vice Mayor.
27: Nagdaog.
1: Perdi na.
27: Perdi siya.
1: That's why former vice mayor.
27: Former vice mayor, okay. Sorry.
1: So nagbalik siya sa private practice, may negosyo siya sa isa ka bodega, hindi ko kabalo kung anong negosyo, and he was abducted last June 26.
27: Si kung gin-abduct siya ka Kipay Berik, duha ka bagay, either pagka-politiko niya or has something to do with the business. Basi kidnap for ransom.
1: Oh, daw mo na.
27: Why takbalo? Pero ang, paano na tribukaho ini?
1: Nag-report
27: ang bata. Ang iya bata nag-report, kagin-post niya sa social media. Kagang PNP na pagwas ang statement kaangon sari. Ano git ba lang natabo? Ano bang istorya sa likod dito? Paano ba nangyari ang abduction? At meron na hubang motibo? Ano ba? Is this a kidnap for ransom? Mula po sa Tacloban. Nakantabay ngayon ang ating kasamahan na si K5 Carol Medino para bigyan po tayo ng pinakahuling kaganapan at ano na ang pinakalatest investigation ukol sa napaulap na kidnapping, alleged kidnapping ng former vice mayor doon po sa Leyte.
1: Abuyog Leyte.
27: Abuyog Leyte.
25: K5 News FM.
27: One more one, kantabay na K5 Carol Medino. Medino, magandang umaga.
1: Morning.
2: Good morning, ka-K5 Aljan at ka-K5 Erica. So, balikan natin itong insidente ng pandurukot at pagpatay dito sa mag-amang James Buhol at ang kanyang anak na si Carlo James Buhol. Mm. Kahapon, no, kinumpirma na ng pamilya at ng mga otoridad na ang dalawang bangkay na natagpuan sa isang masukal na bangin doon ito sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte kahapon ay ang dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte na si James Buhol at ang kanyang anak na si Carlo James Buhol. Matatanda ang iniulat na dinukot ang mag-ama noong Hunyo 27 habang nasa loob ito mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte. Batay sa investigasyon, tatlong kalalakihan ang itinuturong sangkot sa sospek kung saan agad namang nakilala ang mga ito at isa sa kanila ay sinasabing matagal nang kakilala o suki ng mag-amang negosyante. Naniniwala ang pamilyang Buhol na posibleng motibo ng krimen ang umano'y malaking pagkakautang ng isa sa mga sospek dito kay James Buhol. Sa araw mismo ng insidente, ka-K5 Aljan at ka-K5 Erica, nagpadala pa ng mensahe ang mga sospek sa anak ng dating BC alcalde na si Faye. At ayon sa mensahe, nasa kanilang kustodiya itong mga biktima, ngunit ligtas daw ang mga ito. Kinabukasan na nangako pa umano ang mga sospek na ibabalik ang mag-ama, subalit hindi na sila muling nagbigay ng anumang impormasyon. Nito lamang Hunyo 28, noong Sunday ito, no, isang Mitsubishi Mirage na pinaniniwala ang ginamit bilang getaway vehicle ay natagpuang inabandona sa Sitio Bugho, Barangay Tingib, doon naman sa Basay, Samara. Sa parehong araw noon, lumabas din ang ulat na nagtungo umano ang mga sospek sa Santa Clara Port sa Allen Northern, Samara, sakay ng isang Toyota Hilux na may plaka ito na HAH5228 kung saan sumakay umano ang mga ito sa MV Nelvin Jewel sa patungo naman sa Sorsogona. Kalauna noon natagpuan ding inabandona ang naturang Toyota Hilux doon naman sa Sariaya, Quezon Province. Sa ngayon, no, patuloy pa rin ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuuang detalye ng krimen at mapanagot itong mga responsable sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima.
27: Okay, K5 Carol. Kailan ho nangyari ang pagkadukot dito sa mag-ama na mga biktima?
2: Nakuha natin yung report ka K5 Eljan na nangyari itong pandurukot doon sa mga biktima noong Hunyo 27, Sabado ito, K5 Eljan.
27: Okay. June 27. In June 28, ang getaway vehicle ay na-recover somewhere in Leyte. And then...
2: Sa Samar.
27: In Samar. Then June on the same day, na monitor na sumakay sila ng Roro papunta sa Saria at doon naman sumakay sa isang Toyota Hilux. And then the Toyota Hilux was recovered in Sariaya, Quezon.
1: Sa kabilang side.
27: Now, sino ho bang nagbibigay ng information na sumakay sila ng Roro?
2: Itong information, Kakikip Eljan, mula ito sa PNP. So, nung makuha natin itong report kahapon, no, initial information pa lang ito, pero doon natin na-confirm at na-confirm din ng Philippine National Police dito sa Region 8 na dahil sa nakita itong parehong sakyan doon sa Sariaya, Quezon at nakipag-ugnayan mismo ang Sariaya PNP dito sa Police Regional Office 8. Doon na nagtutugma yung mga impormasyon na sumakay nga ng Roro itong mga sospek at patungo ito doon sa Sorsogon, ano. At doon na nga nakita itong or natagpuan itong inabandonang Toyota Hilux doon sa Sariaya, Quezon Province.
27: Galing Tacloban, papunta sila ng Quezon. Kasi meron bang Roro na nagbabiyahe mula Tacloba o mula Leyte papunta doon sa Quezon?
2: Yung pagkakaalam natin, Kakifib Eljan, itong Roro na sinakyan nila mula sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samar.
27: Samar, okay.
2: Papunta ito, patungo ito doon sa Matnog, Sorsogon.
27: Okay, Matnog, Sorsogon.
1: Yung nautical highway dyan, yung dinaanan nila.
27: So, nautical highway from Matnog going back to Batangas.
1: Pambatnog, ako na, Bicol area na yan. You can drive straight Quezon, then Manila na.
27: Okay, land trip.
1: Land trip.
27: Okay. Now, kung na-recover nung June 28, 2026 ang sasakyan, hindi ba inalarma at saka inalert ng PNP ang mga ports dapat to conduct checkpoint? Hindi ba sila nagkaroon ng checkpoint or massive mandate operation kasi na-recover? At ayon sa ulat mo, ay nag-text pa ang mga suspect na ibabalik nila ang mga biktima sa pamilya.
2: Tama,
27: nung June 28, tama ba?
2: Tama yun, Kakefe Beljan. Actually, malaman lang ng mga pulis na nakita itong mga suspect mismo na sumakay ng Toyota Hilux at pumunta ito sa Santa Clara Port sa Allen, Northern Samar. No? Medyo kinabukasan na bago pa makita itong sasakyan na doon sa Sariaya, Quezon.
27: Kailan so, nag-report ang anak ng dating vice mayor sa pulis?
1: Si Faye.
27: Kasi nangyari yung pag-abduct noong June 27.
2: Actually, Kakipip Eljan, medyo late na rin na naiulat itong insidente no ng pandurukot dahil nga nalaman na lang ng pamilya ng mga biktima na nadukot na itong mag-amang Bohol ng mag-message pa lang itong mga sospek. So, mga ilang oras pa matapos.
27: So, right after the operation, naka-report kaagad sila after receiving that information from the suspect, alleged suspect. Kasi kailangan natin ma-establish. Kasi it's very unlikely for a suspect na kilala na mag-identify ng sarili niya at magbigay pa ng impormasyon sa pamilya. It's something like you are incriminating yourself. Pinapakilala mo, ha?
1: Unless na maghingi ka ng ransom.
27: Pero tinitignan ko dito, but it'll just go on and then we'll do the analysis, K5 Eric. K5 Carol, right, ano oras ba natanggap nung anak ang text message sa alleged abductors?
2: Actually, hindi natin nakuha mismo, Kakipip Eljan, yung eksaktong oras, kung anong oras talaga minessage itong anak ng isa sa mga biktima, no? Yung nakuha nating report, mga banda alas 9 noong Hunyo 27, is na nangyari itong abduction.
27: Ano oras na nakapag-report? Ano oras na nakapag-report? June 27, in what time?
2: June 27 na report hapon na, Kakipip Eljan.
27: Hapon, medyo matagal na, okay.
2: So, ilang oras na yung nakalipas matapos itong pandurukot, saka pa lamang na-report doon sa Philippine National Police.
27: So, a day after June 27, ano oras ho nakita ang getaway vehicle at itong bangkay ng dalawang mga biktima?
2: Actually, noong June 28, Kakipip Eljan, hapon na nang malaman or makita din na inabandon na itong getaway vehicle doon sa isang barangay, sa Barangay Tingib dito sa Basay, Samar. At kinabukasan na doon na nakita ka Kakifib Eljan. Actually, nag-expect itong family na isasauli itong mga biktima ng buhay. So
27: okay.
2: Kahapon, na-shock itong family na amang-amang Buhol dahil nga sa pag-expect nila na ibabalik ito ng buhay. So na-shock sila na yun na nga na natagpuan itong wala ng mga buhay doon naman sa Southern Leyte.
27: I see. Okay. Is there any demand or ransom demand on ransom. The part of the suspect?
2: So far, wala tayong ganong information ano, mula sa Police Regional Office 8. Yung kinumpirma lang nila, itong posible motibo, posible pa lang, isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen ay ang pagkakautang nitong isa sa mga suspect doon kay James Buhol dahil nga isa itong negosyante. No,
1: ano bang negosyo niya?
2: Information nasa, hindi ko lang sure yung exact, pero mahigit 1 million yung utang nitong suspect natin.
1: Anong negosyo? Ano negosyo ni Buhol. James Buhol?
2: May ano sila, may warehouse sila kung saan may pagawaan sila kay Kifib Eljan at kay Kifib Eric ng mga mantika, yung mga coconut oil. Yun yung kanilang negosyo. At Copras. May mga ano rin sila, itong mga chicheria. Yun yung kanilang negosyo.
1: Okay. Okay. So kung may negosyo sila at sinabi ng pulis dyan na may more or less business related na may utang ang isang tao ng close to 1 million, so meaning kilala nila kung sino yung ang suspect. They know the identity kasi alam nila kung magkano utang eh.
27: Meron bang CCTV doon sa bodega o sa warehouse when this incident happened?
2: Yes, sa Kifib Eljan. Sagutin ko lang muna yung katanungan ni Kifib Eric.
27: Sige,
2: no? Kung kilala ba nila itong suspect. Mm. Yes po, kakilala po nila yung suspect. Actually, yun nga, nag-message itong suspect doon sa anak ni James Buhol. So, nalaman nila na itong suspect, ito yung huling nakasama ng mga biktima at ito yung huling nandoon mismo sa warehouse kung saan na dinukot itong mga biktima. At may CCTV footage, actually. May mga naka-install na CCTV doon sa warehouse. Pero unfortunately, no, kinuha din ng mga suspect ang mga naka-install na CCTV. Okay. So wala na silang nakita nung mangyari mismo yung pandurukot.
1: Okay. So planado.
27: Okay. Lumalabas, when this abduction happened, nung nangyari yung abduction, andoon yung sinasabing suspect kasama ng dalawang mga biktima.
2: Karifi Beljan?
27: Yung suspect na kilala nila na nakautang sa kanilang negosyo, sila ang magkasama nung araw kung saan inabdak itong dalawang mga biktima sa loob ng warehouse. Tama?
2: Tama, Kakaifu Beljoin.
27: Okay. So as of the moment, napuntahan na ba ng pulis ang pamilya ng suspect o biktima to identify kung andyan pa ho siya, buhay pa ho siya, whatever?
2: Kakaifu Beljoin, medyo...
27: Nag-follow up na bang police? Napuntahan na bang bahay ng suspect? Kasi lumalabas dito, may utang. Ano?
1: Nakilala nila eh.
27: Nakilala nila eh. Napuntahan na ho ba nila? Nagkaroon ng investigasyon? Kinonfirma ho ba ng pamilya kung saan sila? Or alam ba ng pamilya whereabouts ng suspect?
2: Actually, Kakifib Eljan at Kakifib Eric, no, noong araw mismo na na-report itong insidente ng pandurukot at na-identify kaagad itong isa sa mga suspect, yung una kasing na-identify nila itong may utang talaga sa biktima na pinangalanan ito pero hindi pinalabas sa publiko para na rin sa kanilang investigasyon. So, noong araw mismo na ma-report itong insidente ng pandurukot, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ng ating kapulisan dito sa Police Regional Office 8. At doon nga nila na-confirm na wala itong, hindi ito na umuwi sa kanilang bahay dito sa Basay Samar. Dahil taga Basay Samar din, itong suspect na, itong itinuturong isa sa mga suspect
27: na may utang
2: dito sa biktima.
27: Itong sasakyan na getaway vehicle, sinong nagmamay-ari dito? It is a... ninakaw na sasakyan o ito'y pagmamay-ari ng dalawang mga biktima?
1: Kanino nakaregister ang kotse?
2: Actually, wala tayong nakuhang information no, kung kanino or sino yung nagmamay-ari nitong sasakyan. Yung nakuha lang natin na information ay palipat-lipat ng sasakyan itong mga suspect. So, possible na posibleng nirentahan lang din itong mga sasakyan na dahil wala pa nga tayong nakuhang information kung kanila ba itong mga sasakyan. Pero yung pagkakaalam ko lang kay Kifib Eljan at kay Kifib Eric, hindi ito pagmamay-ari ng mga biktima.
27: I see. So, dapat ma-establish natin sino may-ari ng sasakyan because that will help us

0: biktima at yun nga nakita itong may tatadad ng bala yung katawan ng mga biktima.
1: Ibig sabihin maraming tama ng bala. Now, saan sila pinatay? Doon mismo kung saan hinulog ang kanila mga bangkay o patay ng sila ng dinala doon sa lugar?
0: As of the moment, wala pa tayong nakuha noon na information. Actually, mag-arrange sana tayo ng interview ngayon sa Police Regional Office 8 para klaruhin itong information na kung patay na ba nang ihulog itong mga biktima or doon mismo sa lugar.
1: Kasi kung sila ay pinatay sa ibang lugar, siguradong maraming dugo either sa compartment, saan sila kinarga, sa compartment, sa likuran, o doon mismo sa passenger, sa likuran. Sa passenger side sa likod or sa compartment ba tawag ka, Kipay Berix? Itong binuksan.
2: Trunk.
1: Sa trunk.
2: Sa trunk na ko.
1: Kasi kung nilagay nila na pinatay sa ibang lugar, sigurado naliligo ng dugo yung trunk ngayon ng sasakyan.
0: Actually, may dadagdag lang po akong information, no? Itong information na isasalaysay ko sa inyo ay hindi pa po ito kumpirmado mula mismo sa Police Regional Office 8. Ito ay information lamang na nakuha natin mula doon sa pinuntahan nating family at doon sa mga trabahador ng warehouse.
1: Okay.
0: So lumalabas noon na noong June 27, na araw kung saan mismo, kung kailan mismo dinukot itong mag-ama, ay nakita din na itong sasakyan ay pumunta, dumiretso ito doon sa Silago, Southern Leyte, kung saan natagpuan itong wala ng buhay ng mga biktima. So after daw sa Silago, bumalik ito dito papunta na sa Samar, dito sa Basay Samar, at doon na nga inabandona, pinaniniwalang inabandona itong isang sasakyan, yung Mitsubishi Mirage.
1: Okay.
0: Dito na natagpuan noong June 27 din at yung information natin, no, kasi kinukumpirma pa natin to sa Police Regional Office 8 kung totoo ba na after na dukutin itong mga biktima ay pumunta kaagad yung mga suspect, dala ito o sakay itong mga biktima doon sa Silago, Southern Leyte, at saka pa lamang dinala yung sasakyan para ibandona dito sa Basay Samar.
1: Now, andito yung ating point ngayon, ano? Napakagandang report ni Carol, because as of the moment lumalabas that the intention of the suspect is to lead the PNP to the person na nangutang doon sa may-ari na mga namatay. For example,
2: Nagpakilala.
1: Pangalawa, dinala pa sasakyan sa lugar mismo ng nangutang. Sa isang criminal mind, Kakipaib Carol, you don't give the police the lead kung saan dadali. Kasi ito lumalabas parang spoon feed sa pulis. Number one, may nag-text sa isa sa uli namin itong mga biktima. Second, with all the places in Samar, kung ako yung gagawa ng krimen, ba't ko naman doon pa iiwan ang sasakyan sa lugar ko?
2: Yes, I'm from
1: sa
2: there.
1: Basay. I'm there. Oh. I'm from there. So it seems that they are spoon-feeding, kaya pumapasok itong angulo ngayon. Baka biktima din itong sinasabing nangutang, and there is somebody behind it leading everything na siya ang magiging suspect sa krimen. Yun ang tinitingnan natin.
2: Which leads me to another question kay Feb Eljan, kay Feb Carol, with this question. Di ba tumawid sila sa Roro papuntang Luzon, no? Sorsogon.
1: Pumunta sila ng
2: Sorsogon.
1: That's
2: tumawid sila doon. Now,
1: Matnog.
2: So, sinabi na na-identify na nakita ang mga suspect na tumawid sakay sa Hilux. Now, how can they be sure na yun na yung suspect? Kasi during the time, wala pa eh.
1: Mm-hmm. Correct.
2: So, how can they be sure na yung sumakay na Hilux na may mga tao, na may mga lalaki,
1: yun ang mga suspect.
2: Yun ang mga suspect. How did they conclude that they are suspects when at that time, they were not even known who they are? And the crime was not yet found.
1: And the crime ay nangyari na June 27 nung abduction.
2: Pero
1: 28 in the afternoon, patay na.
2: Patay na.
1: Itong mga biktima. Pero prior to that,
2: tumawid na sila.
1: On June 27, after the abduction, ang ganda naman ng suspect, nagpakilala agad.
2: Nagpakilala ka agad. Tapos dinaga yung escape vehicle, yung Mirage,
1: doon pa dinala sa lugar
2: sa
1: mismo
2: lugar
1: ng suspect.
2: Tapos tumawid sila, sakay ng Roro, dala yung pickup, at tapos sinabi, nakita ang mga suspect na sumakay sa Roro. How

0: they be sure that they are the suspects when the crime, the actual crime, was only made public 3 days after na nakita yung bangkay? Mm. So nang sumakay
1: yung bangkay
0: sila,
1: a day after na, June 28.
0: So nang sumakay sila, wala pa yung bangkay. So paano nalaman na suspect na yun ang sumakay? Di ba?
1: Kailan sila sumakay? June 28 din?
2: June 28 din.
1: So paano? Gaano kalayo ba ang lugar kung saan doon nakita ang mga bangkay papunta doon sa lugar na sinakyan nila sa Basay Samar? Kasi
2: malayo.
1: Try to establish the hours.
2: Malayo mula dito sa Tacloban.
1: Ano oras daw sila sumakay ng Roro? Ano oras na sumakay ng Roro?
2: Yun yung hindi natin nakuha kay
1: Carol. Now, kay Pam Carol, ha? Ilang oras bang travel time mula po sa... Saan ba yung nakita yung bangkay?
0: Sa Basay.
1: Saan ba nakita yung bangkay?
2: Sa Southern Leyte.
0: Southern Leyte.
2: Silagos, Southern Leyte.
1: Silagos. Gaano kalayo ang Silagos papuntang Basay?
2: Layo. Kung tatansyahin natin no, sa ating pagtaya, layo yung yan. Oras sa, mula sa Silagos, Southern Leyte, papuntungo dito sa Basay Samar, kasi Tacloban to Basay Samar.
1: Tama.
0: Tawid ka pa sa bridge eh.
2: At mula Tacloban naman na patungo sa Silagos, Southern Leyte, mga more or less 3 to 4 hours ganon yung time travel.
0: So 5 hours?
2: Sabihin na lang natin na nasa 4 hours yung biyahe. No,
1: okay, now.
0: Layo.
1: Ang bangkay doon nakita sa Silagos.
2: Silago.
1: Tapos, yung Silagos ay in... Saan ba yun? Sa Samar na?
0: Leyte.
2: Sa Southern Leyte.
1: Southern Leyte. Ang Basay Samar.
0: Next island, tumawid sila sa San Juanico Bridge.
2: Sa San Juanico.
1: So, mga 3 to 4 hours.
0: Layo yan.
1: Diba, ganito yung nangyari. Pinatay sila sa Silagos.
0: Sa Leyte.
1: Tapos, dinala pa yung sasakyan sa Basay.
0: Sa Samar.
1: Sa Basay, sa lugar ng suspect. Sa Samar. With all the places.
0: Doon
1: mo pa dadali ng sasakyan. And then,
0: you change car.
1: Kailangan natin ma-establish ano oras sila sumakay ng Roro.
0: Roro.
1: Kasi hindi ba pwede mag-budget? Mula Basay, Samar, gaano kalayo yung Roro port sa Basay?
0: Dralyan, very close lang yan.
2: Actually, mula sa Basay, Samar, patungong Northern Samar, mga more or less 6 to 8 hours yung biyahe, depende sa bilis ng pagpatakbo.
1: Yung Northern Samar, doon yun, doon mo.
2: Sa Northern.
1: Ang Northern Samar, andun yung Roro port.
0: Imagine.
1: So, ibig sabihin, from Silagos sa Leyte, on the opposite side of the island, they traveled 3 to 4 hours, just to abandon the car in the place of the suspect. And then, from the Basay Samar to Northern Samar, they traveled another 5 to 6 hours para sumakay ng Roro. So, pero... Ano oras daw sumakay ng Roro according sa report ng pulis? Paano nalaman ng pulis na sumakay sila? Hindi, paano muna nalaman ng pulis na sumakay sila ng Roro?
0: Paano sila na-identify? How can they be identified na sila yon?
2: Actually, yung unang report, no, may nag-report doon sa PNP na nakita itong dalawang, ay itong tatlong suspect na sumakay nga dito sa Toyota Hilux. Kaya minonitor nila kung saan papunta itong Toyota Hilux. No, at na nalaman nila na papunta nga ito doon sa Santa Clara Port sa Allen Northern Samar. Ito lang yung medyo palaisipan sa atin, no, kung paano nga nila natukoy na yung mga suspect nga isumakay dito sumakay. Sa Roro, papunta doon sa Matukoy.
1: Napakagandang angulo yan, K5 Carol. Now, would it be possible if we can have a follow-up report? Baka pwede mo kami mabigyan ng number dito ng spokesperson ng Region 8. Para ho, sino ba yung assigned na spokesperson? Mayroon na bang task force na isinagawa to investigate this matter?
2: Meron na siguro kay KFIB Elgin at kay KFIB Eric, no? Pero ngayon yung kinukuhay nating information ay mula mismo sa spokesperson ng Police Regional Office 8 na si Police Major Analiza Armeza. Tinatawagan natin actually kanina pa, pero wala pa itong kasagutan or hindi ito sumasagot sa kanyang telepono.
1: Sige. Okay. KFIB Carol, we will ask you a favor. Can you please bigyan nito ng pagtututok? Ikaw pa ba yung mag-11 BPS mamaya o babalik na si Kevin?
2: Hindi na.
1: Bumalik na si SM.
2: So, si Sir Akin.
1: Now, Carol, could you please bigyan natin ito ng close follow-up para malaman natin kasi napaka, on the way you give us the report and based on the facts that you described sa atin, it's very impossible if I'm the suspect. Ako talaga magpapakilala and then I will lead the PNP doon pa mismo sa lugar ko.
0: Ang number one, ang daming loose ends. Number two, I'm leading
1: yung travel time.
0: Ang laki ng travel time and I'm leading you to where I am and say, ako ito.
1: Tama. It seems that everything
0: ako ito.
1: Parang spoon feed sa PNP. Akong pumatay. Akong
0: ay,
1: pumatay.
0: Ay, tagal nyo mga friends and tagal diba? Nyo. Ako no. ito.
1: Ang tanong ngayon, K-5 Carol.
2: Idagdag ko lang ka K-5
1: yes, yes, yes.
2: Eric, no? Kaya siguro nag-message na lang itong suspect doon sa biktima kasi nga yung mga trabahador ay nakita itong pumunta mismo itong mga suspect doon sa loob kasi dinukot itong dalawang biktima doon mismo sa loob ng warehouse, sa loob ng
1: at nakita yon ng mga trabahador.
2: Ka K-5 Beltran?
1: At nakita yon ng mga trabahador.
2: Nakita ng mga trabahador na pumasok itong mga suspek.
1: Kasama ang...
2: Hindi nila alam na yung pakay pala nito is para dukutin itong dalawang biktima. Ang pagkakalam lang nila kasi nag-trust na sila dito sa mga suspek kasi nga suki ito ng dalawang negosyante.
1: Tama.
2: So hindi nila ina-expect na yung purpose nila sa pagpunta doon sa warehouse is para dukutin na pala itong mag-amang biktima.
1: I see. Sige, Carol. Maraming salamat po sa inyong report and we will get some more information. Please keep us posted na mga development dyan sa kaso, K-5 Carol.
2: Alright, Ka-K-5 Elgin at Ka-K-5 Eric, mula po dito sa Tacloban City, ito si Ka-K-5 Carol Medino para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K-5 News FM.
1: Now, K-5 Eric, may that's... mga eyewitnesses pala na nakita na sila yung pumasok doon.
0: Okay.
1: Now, ang tanong natin ay, ang suspect ba ay siya talaga ang namuno? Or ginamit lang siya as props papunta doon with three other people because they know they cannot immediately enter the premises kasi hindi sila kilala. So, kaya... they use a familiar face using this man with a lot of utang to the family, Ka-K-5 Eric. And then, siya yung... kasi siya yung susi, Ka-K-5 Eric eh. Ay, Tagalog maning aton. Though siya ang yabi, kaya maning aton analysis, Ka-K-5 Eric. Na-identify na siya, amuto nga, nag-text siya, nga siya nag-abdak.
0: Ang... kaduluda nga.
1: Ikaw yung pakilalagin sa kogalingon mo. Ginatudluhan mo pa yung pulis ko din ka.
0: Kag nag-text siya... nag-text siya the day after na nga nakidnap tong mag-amay.
1: Okay.
0: So ang on the day nga gin-kidnap ang mag-amay, why pa yaka balugan ni pamilya na nga gin-kidnap na sila
1: nga duwa? Hindi, actually ang facts sabi ni, gin-kidnap 9 o'clock in the morning.
0: Oo.
1: And then, later nag-text siya same day.
0: Kung nag-text siya same day, kung may nakakita nga mga trabahante, nga ang wise na nanugid na, yun kagod na alert tong pulis.
1: Correct.
0: Kay si Faye, siya ang nagpanukid sa pulis only after she received the text message.
1: Kaya po na to niya na baton.
0: So kadako na isang time. Kadako isang time.
1: Ang nag-text is ang nag-utang.
0: Ang nag-utang?
1: Nagambal siya nga sila niya, ako nag-abdak.
0: Ako nag-abdak.
1: Tapos sila niya, iuli ko. Now, on the next day, patay na.
0: Patay na. Granting, nga nakabalo ang bata. Tikay kung may nakakita nga trabahante siyang pagkuha.
1: Ngaway sila ng luggage police.
0: Ngaway sila ng luggage nanugid.
1: Tiyan naman wala gintayaan armas ang mga biktima.
0: Tiyan naman pagwa, lagay nagbayanay lang sila. Ya, pre, makakanta mga pita.
1: So, muna mga bagay. Kakipaberik, ang gina-raise na ito niya point mo ni.
0: Namulus ends eh.
1: Hindi ayan nga ang ginatudlo suspect is also a victim.
0: Or it might be possible that there is another killer.
1: Ang natabo to, gin-hostage siya man si Utang Boy.
0: Si Utang Boy.
1: Para siya dalon sa sulod.
0: Na.
1: Kay dislatiak sulod, dislike lala mo.
0: Hindi ay han, tungod kay ang negosyo kopras, hindi ay han, using the Utang Boy, the real culprit is the kompetensya?
1: May iba niya ang gulo po siya. Ang angulo na ito, ang direksyon ni Ka-K-5 Eric, kag ang direksyon niya gusto namon ihambal is that may ibang nga tao na gusto niya patyon, ining Anibais Mayor. But balaan nila nga ining may utang, nga tao, ginggamit nila ni.
0: Yes.
1: And tanawa bala, kung ano ka abnormal ang sitwasyon. Manugid kay Muya, nga ra sa imo, nga way ka man intensyon abing nga mga yung ransam. Ikadua, with all the places kung diin mo pwede ibili ng salakyan mo dito mismo sa imo lugar ka dito kagapauli sa Basay.
0: Ari yung dapat tanahon ni Leyte kag ni Samar.
1: And then from Basay pa kadto to sa Santa Catalina, Santa Clara, Santa Catalina.
0: Oo nga may pantalan to.
1: Sa pagkalayo-layo.
0: Anong kauras? Or kunin may nakita ka doon ka bangkay. Iyasang mga paminibalay Bohol. Why naihan sa minakita nga another bangkay sa ibang lugar?
1: Amo na ang tutukan. That's why I'm trying to tawagan na itong si Kipab Carol. Bisitahan mismong lugar sa kinatulog. Suspect dahil kayo problema, why pa nila ginalik? Ang ginakulbaan ko subong ka Kipab Eric, basi may sunod ka bangkay nga makitan.
0: Ang matabo amo ni, nga basi kon si Utang Boy, nagkadto sa mag-amay nga Bohol, nga pare may kadtuan kita. Pag-abot sa lugar nga may kadtuan, dito si laging kuha sang real killer, kag pati si Utang Boy, gindalasa.
1: Now, dapat, inayang ang gulo, kung si Utang Boy, way gilabot.
0: Way labot.
1: Ang amon punto, abinig ka Kipay Berks, just very simple. Mangkidnap ka, pakilala ka, hindi mo dayon niya, kung sino ka, pati ang imong nga giho, ipabalo mo pa kung diin ka nagkanto.
0: Correct. Pati sila, kaya nibinin mo lapis balay mo?
1: Ka is something like nga ginalid mo ang pulis sa imong identity.
0: Kag nga nga on that day, on that minute, on that very instance nga natabo ang pag-abduct, kag nakita siling sa report sa pulis nga may mga trabahante, ang trabahante way nanugid
1: ang pamilya. Kag nga way sila nag-report dayon. Report
0: sa pulis.
1: Correct.
0: Oh. Nga nga ginhulat pa nga mag-text si Utang Boy kuno sa kay Faye sa bata kag amo pa to pag-report sa pulis.
1: Hindi ayhan nga wala sang nakita nga puwersa o struggle.
0: Correct.
1: Sang magwa iling mag-amay sa bodega. That's why wala man niya nagduda ang trabahante.
0: Sa in English, sa panawags, nothing to suspect about.
1: There was no suspect. Masin nga ton. Why, tuod-tuod, that's a very good point. Now, nagsugod ang haka-haka sang nag-text.
0: Text na.
1: Subot si ganun, halindid to, wala sang patimaan, nga ginabda, kay tani nag-report ng trabahante, yes. Nagkarankaran na sila.
0: Yes.
1: So ang natabo, ang abiyas ang mga trabahante, nagwa lang sila yung kabiging kantuan. But nagkarankaran ang pamilya, kay may text message ka na baton, ang nag-text, ang may utang.
0: Ang may utang. Kag ang ginsakyan, natin ang salakyan, ang salakyan is Mitsubishi Mirage. Gamay ni nga auto mga K5. Si Utang Bo, si Mag-amay Bohol, dako ni si Bohol nga tao.
1: Ang akong pa-incidid, one in kasalakyan.
0: Correct.
1: Isa ka Mitsubishi Mirage kag Hilux na.
0: Or,
1: ang natabo to, dito sila naging karga sa Mirage, and then, gasunod ang Mitsubishi. Nga Hilux, no. Ang as reported, pick up Hilux, na Mitsubishi, na Toyota na. Now, pagdagdag to, may nag-drive dala sa salakyan and then nag-transfer dito sa Hilux diretso.
0: Kay ko nagwa sila nga daw wala kala suspicion nga daw nag-aamiguhay lang. Amo to nga why ka move ang mga kargador, ang mga trabante, ang question, diin ang salakyan sang mag-amay nga Bohol kay hindi pwede nga magkadto sila sa ilang negosyo nga nga-tricycle lang sila.
1: Di may salakyan sila.
0: So diin ang
1: salakyan. Hindi ayan nga bakod gamigo nila basi nag-angakon pagpati sila. Basi iyanin ni Utang Boy ang salakyan.
0: Ang salakyan.
1: Pag kung iya ina ni Utang Boy ang salakyan. Kaya
0: nagtapos na sa isa ka lugar, nga ito tong Hilux, nga ito tong killer.
1: Basi ng Hilux, iya ito sang mga gamay?
0: Na. Or basi iya sang third party, sang real, kung sino ito?
1: Kakipabirig na kutsansa nga upod sila sakay sa Hilux.
0: Upod sila.
1: Kahit ibigwais lang mo. Nga ti pari dulong lang namang kamong kurbalik.
0: O, why ka suspicio ka ng trabante mo?
1: Why sila ka-report? Ang bata mismo nag-report eh.
0: Kung at gunpoint, ginapugos, ginaguyon, kung di nag-report ng trabante.
1: Kung may nakita sila nga suspicioso siling mo. Wala sila sa nakitaan because based on the report, ang bata pa yung nagpabalo sa polis.
0: Ang panawagtas niya sa Ilonggo, kung may nakita nga kamalamalahan.
1: Wala sa nakitaan kamalamalahan. Nagsugod ang suspicioso sang nakabaton text ang bata.
0: And many hours after the crime, supposed crime was committed.
1: Kag ang kanami, pasang tinaga, ginambal, sige uli ko.
0: Nah.
1: Papulion ko rin sa day tatay mo.
0: If you are the killer, matext ka muna. It might be possible that the cellphone of Utang Boy
1: gingamit
0: sa hindi na yung Utang Boy.
1: Ang pamangkot diin subong si Utang Boy.
0: Doin si Utang Boy.
1: Amuna subong ang missing link. Kunboy si Utang Boy can tell the story.
0: Yes.
1: Kun siya ang mastermind or sino. Ang lain sa ni if Utang Boy ang ginakulbaan ta basi ang may sunod gabangkay nga masapuan. Kabay pa hindi.
0: Are, siya dyan.
1: Kay kung kung mamising na kag madula si Utang Boy, did man tell no tales.
0: Are, si Utang Boy supposed to be may utang nga lapit isa ka milyon. Mag-amuni ka utang nga dako ang utang mo, hindi kaya pigado.
1: Tingay ikaw gid mga mot.
0: Nga ikaw mga mot yung dalol mo pa to and hindi sacrifice your maka, family.
1: Hindi ka pwede makagun for hire. Inayin yung istoryahan talang is the reality of life.
0: Kay nakautang ka na isa ka milyon, mo siguro big time ka. Why nga utang to
1: siya? Kaya nga ang imulawa sa mong itong gamiton mo.
0: Nga ikaw gito ya?
1: Ang gwa siya self-incrimination. Yes. Daw ginhimo mo ya nga klaro nga ikaw ang kriminal.
0: Tapos lang baka, here I am. Pwede bala na.
1: Chilling ni Nunes Dumis. Ito si Sherlock Holmes ko.
0: Ito si Sherlock Holmes git?
1: Ginaisteryahan lang nato. Inabalang mind Simon, no? Si Nunes. Do hindi normal sa isa ka kriminal?
0: Hindi normal.
1: Ang iba'y ginawa kapanago siya, i-expose siya lawas niya. Singa. Pwede guro kagipaybirik, masugo kaya kidnapper.
0: Uy.
1: Or gun for hire.
0: Uy.
1: Nga ikaw gidiyang mamdito.
0: Ang ginaistoryahan ta dire hindi ni 30 pesos, milyon nga utang. So kung may utang ka nga milyon, may negosyo ka dako nga agin sa ligan ka milyon. So kung milyon ang ginaistoryahan ta dire, ikaw imo makuha to, kung dinasugo ka lang.
1: Ang guwaya sina ya, nangita kaya ba to pukpok sa ulo mo? Oh. Ang akong pinjid di kakipay, Beric. May isa kita katsuri ginatanaw.
0: Diba?
1: Si Utang Boy actually, nagkantuto ya. Base may transaksyon sila.
0: Nga
1: legal.
0: Nga legal.
1: Mas probably, base sa ginapamangkot, nag-text yung upod kami.
0: Upod kami.
1: Pero without knowing may third party nga nakamonitor sa ila movement, sinakyan because they know nga may utang ining si Utang Boy. Now, that is another theory. Pero gusto tayo ma-resolve din si Utang Boy. Kung buhi si Utang Boy, dakpon siya because he can tell the truth.
0: Yes.
1: Kag kung siya gibargi mo sina, but si ganon, sabto niya. But if may lain na tabo kay Utang Boy, siguraduhon mo, it's not Utang Boy.
0: Kag kung matutuon ka si Utang Boy ni tanan, abing natang naghimo sina eh, then he just committed suicide.
1: Ha?
0: Nag-suicide kayo, makipakilala mo ikaw, dalon mo ang imang
1: itaway
0: ka sa balay mo.
1: Ang ginakulbaan naman ko, amo naman na, hindi, basi makita talaga may nagkakabit sa kahoy naman nga tao. Because the konsensya ginhimo ini the Judas Iscariot lang istorya
0: sa fake tree naman sa mga gamitan.
1: Hindi mga analysis na hopefully makita ta subong the missing person is Utang Boy.
0: Where is Utang Boy?
1: Utang Boy is the missing link.
0: Yes.
1: Utang Boy was the last person seen nga upod sa mga suspect.
0: Yes.
1: And from then on, kung nadula kag nasapan patay ang duha, wala na si Utang Boy.
0: Kay ini nga balita kung pamatian mo lang, di balita pa gid pa.
1: No, kiti analisahon mong sitwasyon.
0: Tipi driya gid pa minsar ta, kun amo na natabo. Tinga nagamuni.
1: Nga isu ang guwaya sini. Do parios na lang na yang nagsulod ka to na niro, kay gid pa kinilala mo na lang ko galingon mo.
0: Hindi paglinupok. Nga sino lang tiro? Yung isabad sa inyo, ako!
1: Ngayari po silo.
0: Ngayari po silo. Nga din ka, ngayari na ko, nag-travel na ko. Ngitaan nyo lang ko. Catch me if you can.
1: Daw, amuna siya ang guwasang natabo sa krimen nga ni.
0: Di magamba ka nga kriminal nga, catch me if you can ang thinking, hindi na nausto ng kriminal, lagtok na naya ulo ya.
1: Leonardo da Vinci naman ang imo nga, no? Leonardo DiCaprio, ang kwan ba?
0: Catch me if you can.
1: Movie.
0: The last story na yung ako, no? Catch me if you can.
1: Now, we'll just leave it to the PNP, but these are just theory. Nga itong gonna discuss because do ka unusual kakipay eri.
0: Very unusual.
1: For a big, kadako nga krimen, amok kala na kasimple.
0: Yes. You don't do it.
1: Si Gloria magbanwag ang pamati sa aton.
0: Yeah.
1: Siling niya taas ko nung aton IQ. Hindi ah.
0: Kamano kag ipainom na kami may tisi.
1: Ang sikreto na mo ni kakipay Beric, suam. Sang gamay kami. Suam. Suam plus tinigang kita. Ina mo na babukal ang tinigang mo. Babukal sa tinigang ko. Ang bukal kag amo na ipari sa gata.
0: Ipatitis. So,
1: suam. Suam. Mo lang asin gamay. Ayo. Si Al, ang aton di, it is not conclusive, but these are angles and analysis. Kaya ginatano ito based on facts provided to us. Kung makalapot na kagmalapot na ton ang standby Wilson, kagmalapot na yung nasambit nga ang spokesperson, we can ask kung ano pa mga angulo. Actually, kakipay Beric, sa art of warang panawag sini is confuse your enemy.
0: Mm.
1: Ang gakatabo di, kung ang police hindi manumdo, makonfuse din sila.
0: No, eh.
1: And they will only one conclusion to this crime right now. Ang suspect si Utang Boy.
0: Amo na yung dati siling blabber, there are things nga may ara more than meets the eye.
1: Doka nami na yaw.
0: Hindi mo, sige mo, abin mo, mo makita, hindi galing sa likod.
1: So are you telling us that what happened today in all the information are just is mere smoke screen of the real story behind?
0: An icing on the cake.
1: So ang smoke screen nga ni, ano ayan ang sa likod sang aso?
0: Tikon sa ato naman ni sa rehas na naman ng drama, bla?
1: Ano?
0: Sino ang kriminal?
1: Sino ang kriminal? Ah, bantayan. Dari sa aton kasaysayan. Rehas! Grabe yan mo talaga. Rehas!
0: Na, mo lang, maghambal na medyo may ubo lang kami. Rehas!
1: Rehas! Na. Anuson?
0: Nag-ubo ang launcher.
1: Anuson?
0: Anuson kaming launcher.
1: Si Mercy Martisano, mambit man. Mambit man siya sang suam. Now, you know, we're just doing this. Actually, a good investigative report kan ha
0: baka may sugod sing una mo
1: ma unveil ang kabaturan sa likod kay Kimberly.
0: Yes, yes, yes.
1: Actually ang suspect subong is Utang Boy.
0: Utang Boy,
1: but we cannot just disregard other circumstances on how things was done. Unusual mo ama ko no matinaw to ay gani nag report,
0: you know, things that are unusual and illogical. Amo lang natawag kisa sa krimen nga smokescreen.
1: Smokescreen.
0: Illogical, ikaw na ganyan patay ito. Tapos,
1: itudlo mo palawas mo.
0: Itudlo mo lawas mo. Kutaw-kutaw na ganyan.
1: Hindi ko na muna ang malangasugi. Kung di ka hanggang kidnap po pa ako sa ako. Di pala niro mo lang sila sulod
0: ko. Kung di ka nabot mo ito. Di pinang bira mo ito. Tapos ang istorya.
1: Baka budlay ka pa ito sa gawa. Tapos ang sugid mo man niya. Pag iuli, kung di sila karon.
0: May nakatampuhaw. Tapos kalibutan.
1: Tapos, with all the places ka pwede mo lang mabandonan sa lakyan mo. Dito mo sa lugar mo pa yan.
0: Nga dito mo lang pwede mo ibilin mo ito sa piyak na kalye lang ito.
1: Gatanaw nga ito nga direktor sa Negros Investigative Reports, NIR.
0: Rehas.
1: Rehas. Si Kulin ang scriptwriter, ara. Ang masasugutan niya na. Now, i-check to na si Kipay Wilson, no? We will just wait for the development.
0: Talaga lang na?
1: Ha?
0: Si Wilson?
1: Ay, huwag galing. Ma-commercial break kami,
0: tapos
1: son.
0: Tapos na commercial.
1: Gutok na siya, son. Gutok.
0: Hindi, gutok si Wilson.
1: Hindi, gutok ang oras ta. Hindi, si Wilson. Kakipa Wilson, we'll be back. No? Pagbalik
0: balikan
1: na, son,
0: balikan ka.
1: Bisitahan tang Mansilingan. Purok kabugwason. Ah. Atong ginreklamo, blang baho.
0: Halin siya pagka-investigador, ma-social worker naman ta.
1: Dari na ta sa ato naman, mata sang K5 update.
0: Okay,
1: ang hindi ka makita na sa inyo sa kalwa naman sang Klinika DTX 500. Diba? O, tingala ko si K5 Eric, dohubin lang. Ang DTX 500, nagpa-slow sa aging process.
0: Yes.
1: Taas ang antioxidant.
0: Kita mo.
1: Tingin na proteksyonan niya ka, nga hindi ka dali-dali.
0: Do, ang guwain na siya rin, do, salsalon, bla?
1: Nga?
0: Nga, kung i-expose mong salsalon, ma-oxidize na siya, matuktukan.
1: Kung ang iya cover,
0: wala na.
1: Makakas, dali na siya mga tuktukan.
0: Pero kung may ara nga...
1: Ang panawag tala, may coating, may primer.
0: May primer.
1: Primer.
0: Amo na siya.
1: Amo na ang DTX 500. Ginaprimeran ang lawas ta. Para hindi ta dali magtuktukan o balati anon.
0: Uy, sakit malikawang ko. Tiwain na iya. DTX 500 na ginanglanta na.
1: Daw nagatawag si Kipay Wilson. Mas importante ni ka Kipay Birek. Siya.
0: Si Amon ni mga K5, bantayan nato niya. Ma-commercial na lang kita, anay. Then balikan ta si Wilson. Balikan ta si Wilson. Agod nga makuha ta ang update dito sa aton nga ginkantuan sa mata sang K5, okay?
1: Pabalik kita. Ma-commercial ta, anay. Oras na 7:53.
0: Standby. The K5 News FM. The
3: lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Aha, nya. Mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
6: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
5: Oy.
6: Siyempre, kay ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
5: Mm-hmm.
6: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
5: Wow.
6: Muagi ni siya sa imuhang blood-brain barrier. Mo nang ma-energize ang imuhang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
5: Oh,
6: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics. Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin. Aron malikayan ang anxiety,
7: depression.
6: Mga depression kung gagamit ka og ditribayo. Kabantay ka ng mga bata, Sir JP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, imna na og ditribayo.
5: Nindot ang ditribayo, Dok Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo, Dok. I-research magod ninyo.
6: Sa ditribayo, ang vitamin D3, ginpakapin ra na sa BCO.
5: Correct.
6: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag ditribayo, wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas ditribayo. Kay man, ang importante, the ingredients of ditribayo is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
3: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man, Dok Ramil, kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
6: Correct.
5: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara kadlaw, mawala na imong hilanat.
6: Ina kanindot ang ditribayo, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
5: Yes, kay man ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala kang gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
6: uban,
5: army.
6: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
5: Correct. Nga naa sa ditribayo, no? Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa ditribayo o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
6: Mao na nakanindot ana, Sir JP. Para nako mayo jud ang ditribayo over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang ditribayo adunay extra virgin coconut oil, malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung nakaditribayo ka.
5: Kana, kung nagditribayo ka, ha?
6: Nya, try nyo. Gawas na, lindot po gamiton pang topical ning ditribayo.
5: Correct.
6: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
5: na
6: pwede jud kayo butangan og ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplement.
5: Gusto. So magditribayo na, ha? Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili, abusuhon.
3: Ditribayo!
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
10: ditribayo.
9: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ditribayo!
11: Ako si Pili Kabugna. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na akong ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, GTX 500. Para sa himsog gatay, GTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, GTX 500.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
3: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og MyTC! Mag-MyTC na!
0: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod di-apektar.